ang lahat ng bagay gaya ng mga halaman ng luntian. Alam niyo po, pagkatapos po ng baha, pinalawak po ng ating Panginoong Diyos yung pagkain ng sangkatauhan sa magitan po ng pagpapahintulot, no, sa paggamit ng mga hayop bilang pagkain. Tulad po ng mga nauna na binigay po niya ang halamanan at luntian, mga bunga ng punong kahoy, ipinapaalala po sa atin ng pangako po na ito na ang Diyos, siya po ay Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God provides, no, siya po yung naglalaan. Ang mga bawat pagkain na nagmumula sa mga nakikita po natin sa paligid, ito po ay binigay ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. So, kung nasira naman ang mga pananim ng baha sa ibabaw ng lupa, lumabas si Noe, no, at ang kanyang pamilya, tiningnan ang mundo na talagang wala ng pagkain, no, pero ang ating Panginoon, sinabi niya, maaari niyo ng kainin ang mga ibinigay ko sa iyo na mga malilinis na hayop. Yan po yung binigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nagdadalawang isip kung saan tayo kukuha ng pagkain natin para sa kinabukasan, wag po, wag tayong magduda, no? Wag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang ating Panginoon, He provides. God gives us what we need. Okay? So, tingnan po na muli natin sa English, no, yung ating pong text, Genesis 9:3. Every moving thing that lives shall be your food, no? I have given you all things, even as the green grass. So, ang ating Panginoon, sa Kanya nang gagaling ang lahat, no? At ito po ay talagang napatunayan na sa panahon ni Noe, no? At siya po ang nagbibigay. So, meron po tayong anim o pitong puntos dito sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na PROVIDE. Yan, ang ating Panginoon, siya po ang nagbibigay. Oh. P-R-O-V-I-D-E. PROVIDE. So, ano po ba yung provide? P, provision comes from God. Ang paglalaan po ay nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Letter R, remembers. God remembers our needs. No? Naalala po ng ating Panginoon ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Pangatlo, obedience. No? Provision calls for obedience. Kailangan din naman yung mga pinilalaan sa atin ng ating Panginoon, sinusunod din naman natin yung kanyang mga sinasabi, no? At letter V, variety. There is variety, where God gives. Iba-iba po ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, letter I, nabagay inspires, no? Meron pong inspiration sa mga binibigay sa atin ng ating Panginoon na mga gantimpala o gift sa atin. Letter D, God gives daily. Daily po ang pagbibigay ng ating Panginoon. Hindi po isang beses, isang bugsakan. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon daily. And letter E, every provision points to Christ. Lahat daw po ng paglalaan ng ating Panginoon ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tingnan po natin itong mga puntos na ating pong pagbubulay-bulayan. No? Letter P, provision. No? Ang provision po ay nagmumula sa ating Panginoon. No? It comes from God. Yung paglalaan ay galing po sa ating Panginoon. Alam niyo po, pinaalala ng ating Panginoong Diyos kay Noe na ibinigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. No? Lahat po ng meron po ang tao, lahat ang meron tayo, ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, no? Ang bawat mabuti daw pong kaloob at ang bawat sakdal na regalo ay mula sa ating Panginoon doon sa taas, no? Ang ating Panginoon, siya po ang nagpapakain. Okay? Ganun din ang sabi doon sa Psalm 104:27 and 28, no? Umaasa po tayo, ang bawat isa sa atin ay umaasa sa ating Panginoon para sa ating pong pagkain, no? At siya po ang nagbubukas ng kanyang kamay
para ibuhos lahat ng mga bagay para sa atin. Sa Steps of Christ, page 9, ito po sabi,

it is God who supplies us with every temporal as well as every spiritual blessings, no? Ang ating Panginoon, siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng ating pong mga pagpapala. Ito man ay spiritual na pagpapala o ito man ay physical na pagpapala. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos bago po tayo kumakain, no? Huwag po tayong biglang subo ng subo. Minsan nakakalimutan yan. Ipaalala po natin sa ating pong mga anak na bago kumain ay kailangan magpasalamat at manalangin. Kilalanin po natin na ating Panginoong Diyos siya ang nagbibigay ng lahat. Hindi po nanggaling sa paghihirap po natin. Although sabihin po natin na tayo po ay nagtrabaho para dyan. Pero yung buhay, galing sa ating Panginoon. Yung katalinuhan, galing sa ating Panginoon. Yung oras, galing sa ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang lahat. Dahil ang lahat ay galing sa ating Panginoon. Pangalawa po, no? Letter R. Remember. Remember that God looks at our needs, no? Alalahanin daw po natin na naglalaan ang ating Panginoon sa ating pong mga pangangailangan. Alam po ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan ni Noe bago pa man siya humingi. Ang kanyang paglalaan po ay talagang nakita agad ng ating Panginoon. Ganon din sa atin. Yung pangangailangan po natin, ito po ay nakikita ng ating Panginoon. Siya ang nakatingin sa atin at lahat ng pangangailangan natin ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong umasa, manalangin po tayo sa ating Panginoon at ibibigay niya ang ating po mga pangangailangan. Sabi po sa Matthew 6:31-33, your heavenly Father knows what you need, no? Of all these things, no? Kaya nga po, alam ng ating Panginoon kung ano ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Hindi pa man natin dito sinasabi, ay alam na ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay lumapit sa Kanya at ating ibuhos sa Kanya ang ating pong mga hinaing. Sabi sa Philippians 4:19, my God shall supply all your need, no? Oo, ang ating Panginoon siya po, binibigay po niya, no? Pinupunan po niya ang bawat pangailangan po natin, no? Ayon sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ay lubos na makita po sana natin. Alam niyo minsan, we take for granted. Pag ang isang bagay ay masyado na tayong nasanay, minsan parang baliwala na lang yan, eh, no? Kayo po ba ay nananalangin kapag tuwing umaga? Pinapasalamatan nyo ba yung hangin na inyong hinihinga? Minsan parang, oh, nandyan na yan, normal na yan, huwag nating pasalamatan. Minsan dahil sa lagi nang nandyan, ay iniisip na natin na hindi na yan mawawala. Oh, mahirap po, no? Dahil sa kung titingnan po natin yung mga bagay na normal na laging nandyan, huwag po nating i-take for granted because these are all given to us by God. Sabi po sa Ministry of Healing, page 481, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. No? Ang ating Panginoon daw po ay may thousands, no? May maraming mga paraan para ipakita sa atin ang at ibigay sa atin ang ating pong mga pangangailangan. There are 1,000 ways. Maari tayong makita ng mga paraan, pero ang ating Panginoon, kailanman hindi po siya nauubusan ng paraan. We might be at the edge, no? Nandun na tayo sa dulo ng ating mga iniisip na wala na tayong magawa, pero ang ating Panginoon, kapag tayo tumawag sa Kanya, alam niyo po, ibibigay niya. No? At bibigyan tayong katalinuhan na ito ang tama mong gawin, ito ang pwede mong gawin. Kaya nga, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Let us trust God financially. No? Sometimes, sa mga suliraning pinansyal, no, manalangin po tayo at huwag po nating tingnan na wala ng pag-asa. Bagkos tumingin tayo sa ating Panginoon dahil sa Kanya lahat ng gagaling. Okay? At ang sunod po, obedience. No? Ang ating Panginoon tumatawag, tinatawagan tayo na tayo po ay sumunod. No? At tayo po ay Kanyang patuloy na pagpapalain.
Bagaman pinalawak ng ating Panginoon na maaaring mangyari, no? At mga bagay-bagay na pwedeng makain dito sa sanlibutan, sinasabi pa rin naman niya sa atin na tayo po ay sumunod rin naman. Alam nyo, minsan, maaari tayong kumain ng mga karne, mga chicken, pero kapag tayo po ay may sakit na at pinagbabawal sa atin ng mga doktor, eh wag lang matigas ang ulo, no? Minsan ganyan nangyari. Sinabi ng Panginoon, pwede naman tayo kumain ng mga karne. Okay po, sinabi na pwedeng kumain ng karne. Pero meron din namang mga resulta yan na makakasama sa ating pangatawan. Halimbawa, magkakaiba po tayo ng genes, no? Magkakaiba tayo ng physiological needs at status, no? Merong mga tao na kahit sila po ay kumain ng maraming mga karne o mga matataba, hindi sila nagkakaroon ng kolesterol, no? Hindi tumataas ang BP po nila. Pero meron namang mga tao na kahit kakapiranggot na karne ang kainin, na talagang nagsushoot up agad ang mga BP. Magkakaiba po kasi tayo. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, bakit siya? No, meron nga akong narinig, no? Ang sabi nung nanay, ay nung apo, yung lola ko nga eh, no? Kaya mahilig sa chicken, no? Pero hindi naman siya, wala naman siya sakit sa puso. Pwede nating gawin yan. Pero merong mga tao na konting chicken lang, talaga namang nagkakaroon ng rashes at tumataas ang BP. So, kailangan po tayong sumunod. We need to be obedient, no? Sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal po sa atin. Yan, sabi po sa Deuteronomy 3:8, no? Kapag tayo daw po ay sumunod sa ating Panginoon, tayo po ay ilalayo ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na makakasira sa atin. No? Ito po ang sabi nga doon, no? Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yan po ang nandyan sa Deuteronomy 8:3 ay pinapakita po sa atin na ang pagkain para magpalakas sa ating pong pangatawan ay hindi lang po pala makukuha sa pagkain. No? Ito po ay makukuha rin naman sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay sumunod, no, sa ating Panginoon, ay pagpapala ang lubos nating matatanggap, no? Ang tanong sa atin ay mahal ba natin ating Panginoon? At siyempre, sinasabi natin na mahal natin ating Panginoon. At sabi naman dito sa John 14:15, no? If you love me, keep my commandments. So tayo ay maging obedient, no, sa ating Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Okay? So ang sunod po sa ating acronym na provide, no? Letter V, variety, no? Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng iba't ibang bagay sa gana po ang binibigay sa atin ating Panginoon. Alam niyo, pinalawak ng ating Panginoong Diyos ang pagkain, no, na binigay kay Noe, no? At ang ating Panginoong Diyos, no, ay patuloy na nagbibigay ng kasaganaan hanggang ngayon para sa bawat isa sa atin. Yan. Kaya nga ang sinabi ni David, no, ang ating Panginoon siya po ang nagbubukas ng kanyang kamay at binibigay ang kasiyahan, no, ng bawat ang mga bagay dito sa mundo, no. Kaya nga kung titingnan po natin, no, at ibibilangin natin yung mga papapala ng ating Panginoon, we will be filled with gratitude, thanksgiving, no, sa ating Panginoon. At kung tayo ay mapagpasalamat sa ating Panginoon, huwag po natin kalimutan na ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng biyaya sa lahat. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 9:8, at magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang lahat ng biyaya. No? Pero nyo, ang ating Panginoon talaga, siya ang nagbibigay sa atin ng pangailangan po natin. Education, page 117, ito po ang sabi. The earth yields her treasures, and the blessings of providence are freely bestowed. No? Ngayon na lamang po nagkakaroon ng mga akin to, no, mga pag-aari. Hindi ka na pwedeng dati-rati kapag ka ikaw ay pumunta sa palayan o sa parang, no, may nakita kang bayabas dyan,
kuha ka lang. Walang magagalit sa iyo. Ngayon, ako po, kapag ka, kumuha ka ng, hahabulin ka, ikaw ay papaluin, no? Dati-dati, ganyan ang nangyayari. Sa amin, pupunta kami doon sa field, no? At doon ay kapag ka nakakita ka ng santol, for example, o saging, o pag nakakita ka ng mangga, pwede ka kumuha, no? Walang magagalit. Dahil ito ay ibinigay sa atin na ating Panginoon. At ito po ay mga pagpapala na very abundant sa atin. Ngayon, ay siyempre, may mga may-ari na niyan. Hindi ka na pwede. Humingi ka lang. Oh, humingi ka at ikay magpaalam. Okay? At ang sunod po, letter I. Inspire thanksgiving, no? Atin do po magbigay, isipin po natin na ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay, no? Alam nyo, kung tayo ay nakatanggap ng pagpapala at ang ating Panginoon ay binayayaan po tayo, no? Tayo na naman ay maging pagpapala rin sa iba, no? Dahil sa kapag tayo naka-receive ng pagpapala at ito po ay nakapagpapalakas ng ating pong mga pananampalataya. Pero alam niyo po, napakaganda kapag tayo po ay nagbibigay din naman, no? Kapag tayo po ay nag-i-inspire sa iba na sila po ay magbigay, no? Mas marami ang nakakatanggap at mas marami ang nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, no? Sa lahat ng ating po mga bagay na tanggap, tayo po ay magpasalamat. Hindi po sinabi ng Biblia na magpasalamat tayo sa lahat ng mga nangyayari na masasama. Hindi naman ibig sabihin na ganun. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ay magpasalamat tayo sa gitna po ng mga nangyayaring mga kalagayan. Panatilihin po natin. Napurihin ang ating Panginoon dahil siya po ay tapat at siya po ay mabuti. Alam nyo, ang lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon ay mga bubuti, no? Walang dapat tanggihan dyan. Tanggapin po natin na mayroong puso ng pagpapasalamat, no? Dahil ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya nanggagaling ang lahat. Sa Ministry of Healing, page 251, nothing tends more to promote health of body and soul than does a spirit of gratitude and praise, no? O, yung po pala, kayo po ba ay masakitin? Kayo po ba ay lagi may nararamdaman na hindi maganda, no? Baka kailangan nyong maging thankful, no? Yun po pala ang result nun. Kapag ang isang tao daw po ay mapagpasalamat, kapag ang isang tao ay nakatingin on a positive side o positive note of life, no, nagiging maayos ang daluyan, yung pagdaloy ng dugo, nagiging maayos ang kanyang katawan dahil nagiging positive yung kanyang outlook sa buhay. Yan daw po pala, gawin po daw nating ugali, no, ang maging mapagpasalamat. Turuan po natin yung mga bata, no, na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, no. Palitan po natin ang pagrereklamo, no, ng pagpapasalamat. Dahil sa lahat ng bagay, kung titingnan po natin, in everything if we give thanks, no, ay makakaranas tayo ng lubos na kagandahan ng ating pong kalooban. No? Kaya nga napaka-importante na tingnan po natin ang bawat isa na tayo po ay sabihin natin sa bawat isa na tayong lahat ay maging mapagpasalamat. Okay? At ang sunod po yung letter D. Okay, God's daily care never stops, no? Ang ating Panginoon daw po, yung kanya pong pagbibigay kalinga sa atin ay hindi tumitigil. Ito po ay araw-araw, no? Kung papaano na naglaan ang ating Panginoon, pagkatapos po ng baha, patuloy pa din po siyang naglalaan araw-araw. Hindi po nagtatapos kay Noe, no, ang kanyang mga pangako. Ito po ay binibigay pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Kaya nga kung titingnan po natin yung Lamentations, no, 3:22-23, ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi daw po nauubos, no? At ang mga ito ay bago tuwing umaga.
tayo po ay gumigising sa umaga, no? At minsan nagmamadali na tayo sa ating pong mga trabaho, ni hindi tayo nagpapasalamat sa buhay po natin, no? O kaya naman, alam nyo, ito ay ipapaalala ko po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag ikaw ay gumising, no? Huwag cellphone agad ang kunin, no? Kailangan pagmulat ng iyong mga mata, no? At ikaw ay gumising na, no? Kailangan ay manalangin muna, hanapin muna, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema, ginagawa po natin sa huli ang ating Panginoon, kapag nakaharap na tayo ng problema, no, wala na, saka tayo tumatawag. Pero tuwing umaga, kung gigising po tayo at tumatawag tayo agad sa ating Panginoon, yeah, parang sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko, no? Aakayin tayo natin, Panginoon, sa mga problema po natin, sa paglalakbay po natin, sa mga gagawin po natin, dahil inuuna natin siya. Okay? Sabi pa sa Matthew 6:11, no? May mga panalangin tayo. Give us this day our daily bread. Ito po ay napagandang panalangin. Na hindi po sinabi dito sa Matthew 6:11, give us this day our food for the next 2 months, no? Hindi po. Daily po ang paghingi sa ating Panginoon. Alalahanin po natin, yan ay tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus na sa araw-araw na ating pong buhay, ano daw, kailangan ay humingi tayo. Dahil sa araw-araw din naman, nagbibigay ang ating Panginoon ng pagpapala, no? Kaya araw-araw din tayong humingi sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, letter E, every provision points to Christ, no? Kapag nakakita po kayo at nakatanggap po kayo ng mga pagpapala, lahat ito ay nanggagaling at nagtuturo sa ating Panginoon. At ito ay sinasabing, ito ay provisions galing sa ating Panginoon. Sabi sa John 6:35, I am the bread of life, no? Kanina, nakita natin, give us this day our daily bread. Ang ating Panginoon, siya ang bread of life. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay haharap, no, sa ating pong buhay, unahin po natin ang ating Panginoon dahil siya ang tinapay ng buhay. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang source of strength, no? Sabi sa Romans 8:32, siyang hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, no? Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas, kundi ibinigay niya ito para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Sa Desire of Ages, page 660, Christ is the source of every right blessing, no? Lahat ay galing po sa ating Panginoon. He is the source of every blessing. Kaya nga, kung hindi kayo nakakita ng pagpapala o hindi kayo nakakatanggap ng pagpapala, maaaring hindi kabaling ang ating pong tingin sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ang problema. Kapag ang mga bagay na natatanggap po natin ay parang entitled tayo, we think of it as we are entitled on those, for those blessings, ay hindi na natin titingnan yung kamay na nagbibigay ng blessing na yon. O minsan, we take them for granted. Pero alam niyo po, kapag lagi nating tinitingnan yung mga kamay at mga tao na nagtumutulong sa atin at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila, no? Ito po ay nagpapalakas ng relationship po natin doon sa mga tao na atin pong nakakasalamuha. Kaya nga, ito po ay napaka-importanting paalala po sa atin. God is the one who provides, no? Ating Panginoon, sa Kanya nang gagaling lahat. Kaya naman, kailangan po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon na palagi. Letter P, ano yung i-review po natin yung ating acronym? Letter P, provision comes from God, no? Ang paglalaan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Okay? God remembers our needs, no? Ang ating Panginoon, naaalala niya ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Obedience results
to the provisions. Yan. Kapag tayo po ay nagiging masunurin sa ating Panginoon, natatanggap po natin ang lahat, no, na nanggagaling sa Kanya. Letter V, variety through His abundance. No? Meron pong iba't ibang klase ng pagpapala ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. At letter I, inspires thanksgiving. No? Yung provision pala na binibigay ng ating Panginoon, ito po ang tumutulak sa atin na tayo po ay maging mapagpasalamat. And letter D, God's daily care never stops. No? Ang pagpapala at pagbibigay, kalinga ng ating Panginoon ay hindi tumitigil. Ito po ay bago, no, tuwing umaga. And letter E, every provision points to Christ. Kaya nga, kung titingnan po natin yung mga pagpapala po natin, no, ito ay tumuturo kung paanong mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito po sa ating pong teksto ngayon, maalala po natin na nung nangyari na nagunaw ang mundo na ito, ay halos wala nang laman, no? Ang mundo pagkatapos po ng baha. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay pa rin ng pagpapala sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay ay binigay ng ating Panginoon. Kaya tayo, mga kaibigan, if you think na wala na kayong makakain at wala nang provisions na binibigay sa inyo o natatanggap ninyo, tayo po ay tumingin lamang sa ating Panginoon. Tumawag tayo sa ating Panginoon at Siya ang magbibigay ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Panginoon, nagpapasalamat kami na ang lahat ng amin pong natatanggap ay galing sa inyo. Kami po ay tumitingin muli at tumatawag sa inyo dahil kayo ang siyang nagpapamalas sa amin ng inyong pag-ibig. At alam po namin na dahil sa inyong pag-ibig sa amin, kami ay tutugon sa inyo at tatanggapin kayo na amin pong Diyos at tagapagligtas. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, basbasan ng bawat isa at kami po ay samahan sa aming pong buhay. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inanyayahan bukas muli, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Mali po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is

0: Last month.
1: Last month.
0: Yes, no? Ma'am. Opo. And
1: pero ang
0: now,
1: dami na nating episodes, yes, na pinag-usapan.
0: Ngayon po ay nasa pang-siyam na po tayo. Yeah. So we praise God po, no, dahil sinusustain niya tayo na mapagpatuloy itong ating programa. Ako po si Lou Imperial at labis po ako nagagalak na makasama po kayo ngayon, umaga.
1: At ako naman si Roline Kadalig. Salamat po sa inyong pagsusubaybay. Tama ka, Lou, nasa Episode 9 na po tayo, at alam ko na excited kayo every episode kung ano naman yung word for the day natin. Nasubaybayan nyo ba ang mga words po natin every episode? Meron ba kayong maalala na words or topics po natin? Paki-comment down below, at gusto po namin malaman kung ano yung mga episodes na narinig nyo na. And we are encouraging you, friends, to share your reflections. Let us become blessings po by sharing, at maraming salamat na nandito ka ngayon, nakikinig, kaibigan. Alam nyo, dalangin po namin na ang mensahe ngayon ay yumakap sa inyong puso, puniin kayo ng pag-asa, at bigyan kayo ng tunay na lakas ng loob. Dahil may dakila at napakagandang plano ang Diyos para sa inyong buhay. Ano, Lou?
0: Ayan, amen po. At bago po tayo magsimula, nais ko rin pong i-recognize ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM, pati na rin po ang ating viewers sa Facebook and YouTube. Ano? At bago po tayo magsimula, gusto ko pong i-shout out, mainit na pagbati po sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan dito sa Manila, Central Luzon, sa buong magandang lalawigan ng Ilocos, at saan man kayo naroroon sa ating bansa. Good morning po sa inyong lahat, at huwag po kayong mag-atubili na ibahagi po ang ating programa ngayong umaga, ano, at mag-like, mag-follow, mag-subscribe, and share po tayo para mas marami pa pong ma-bless sa ating pag-uusapan ngayong umaga.
1: Tama.
0: Kaya naman, mga kaibigan, ito na ang tanong.
1: Ano,
0: lagi tayong nagtatanong.
1: Ikaw yung taga-tanong.
0: Opo. So, meron na naman tayong isang tanong na kailangan nating pagnilay-nilayan ngayong umaga,
1: yes,
0: no?
1: Excited ka ba dyan, yes, kaibigan, sa tanong na ito?
0: So, naranasan niyo na po bang mag-self-talk, no? At tumingin po kayo sa inyong mga sarili at napapatanong kayo sa Panginoon, Panginoon, ako'y isang ordinaryong babae, isang ordinaryong tao lang. Wala po akong ganun karaming talents, no? If meron man, or iisa lang, or wala kang talent, naiisip mo. Wala po akong mataas na katungkulan, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Simpleng nanay lang na nasa bahay lang. Ano po? Ano po ang maibibigay ng isang tulad ko? Alam nyo, parang lahat dito makaka-relate, ano, ma'am? Kasi ako, parang lagi ko rin naiisip yan, eh. Naramdaman nyo na po bang napakaliit ninyo compared sa iba, na tila po wala tayong ganun kahalaga ang ating mga buhay, ano po? At maaari din naman na meron kayong mataas na katungkulan, may pinag-aralan, at meron kayong pera, pero pakiramdam nyo, hindi kayo good enough.
1: Ay, nako. I am now reflecting on that question, Lou.
0: Yes.
1: Ako rin, minsan, no, kahit meron na tayong ginagawa or meron ng position na naibigay sa atin, meron na yung mga pagkakataon na tinatanong ko din ang aking sarili, am I doing good enough? Yun talaga ang minsan na sumasagi sa ating isipan. Kasi especially now na I'm a union leader sa Women's and Family Ministries, minsan, yes, nakikita natin ang ating kahinaan din, ano po, at kung ano pa ang kulang sa atin. At ito ang gusto kong ma-develop sa sarili ko, Lou, na araw-araw titingnan ko kung ano yung pwede kong magawa, at mag-focus ako kung ano yung kagandahan at layunin ang inilagay ng Diyos para sa akin.
0: Yes.
1: Kasi alam ko, every person has a purpose in her or in his life. Madalas natin sabihin, kaibigan, hindi ako good enough. Marami akong hindi alam na gawin, o kunti lang ang aking magagawa, at kunti lang din ang aking ambag. Kaibigan, ito rin ba ang nasa isip mo minsan? Ang mensahe natin ngayon ay para sa bawat isa sa atin, dahil bago pa man tayo isinilang, may itinalaga ng dakilang layunin ang Diyos.

0: Diyos para sa iyo, para sa amin. So ibig lang sabihin na meron tayo talagang purpose, bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Hindi po accidentilo ang ating pag-exist sa mundong ito. Ang kailangan lamang natin gawin siguro ay magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ito kung ano yung gampanin natin, yung magkaroon tayo ng courage. Kaya ang ating paksa ngayon ay katapangan o courage. Gusto ko itong word na ito, Lou. And this is what we have when we started this Faithcast program.
1: The diba? Courage to start.
0: Para ano tayo nga pala nag-start, Lou? Diba? Parang out of the blue na paano kaya? Paano kaya natin gagawin ito?
1: Yes. Paano mas magiging inspiring?
0: Yeah.
1: Paano mas maibabahagi ng maayos?
0: Tama. At saka, how are we going to sustain?
1: Yes.
0: Kasi every episode, if you notice, talagang real talk siya.
1: Mm-hmm.
0: Yung kung ano yung testimonies namin ni Lou at kung ano yung observation. At of course, we also relate stories from the Bible, yung mga Bible women natin.
1: Yes, kaya po gusto talaga namin makita yung mga comments nyo, mga feedback yung gusto nyong i-share sa amin. Para kayo rin po ay maka-inspire po ng iba nating listeners.
0: At salamat naman, Lou. Meron mga feedbacks, di ba?
1: Yes, puro positive naman.
0: At meron pang nagme-message outside the country pa yung sinabanggit mo.
1: Oh, hello po. Shout out po sa inyo. So, balik po tayo sa katapangan o courage, Mama, no? Ang katapangan po ay hindi lamang ito kawalan ng takot. Ito ay ang pagtitiwala sa Panginoon kahit po may takot sa ating mga puso. Ito po ay pagsasabi ng, oo Panginoon, gagawin ko po itong iniatas nyo sa akin kahit hindi pa natin lubusang nakikita kung ano yung future, yung mangyayari. Ano po? Sa Bible, sino po kaya yung masasabi natin na babae na full of courage? Ayan, sa tingin ko po, since siya po yung unang-unang babae dito sa mundong ibabaw, siya po ay tapang niyang hinarap. Wala siyang idea kung ano yung masama o kung ano yung mga dapat niyang gawin sa buhay. Ano? Kahit siya po yung unang taong nagkasala, siya po ay may katapangan na harapin ang mga consequences, having her own family, at kilala po natin siya. Kilalang kilala natin siya. No? Ang kanya pong pangalan ay si Eva or Eve.
0: Oh, si Eve. Pag bigkas mo lang ng Eve ay na-picture ko na yung kagandahan ni Eve. Kasi siya yung first, no? First na babae at first na nanay, first na wife. Of course, we know the story that in the beginning, Adam was alone at nakita yun ng Panginoon ng need of help meet si Adam. And God did not create her from the dust, but she was taken from the one of the ribs of Adam. At alam mo, Lou, ito palang pangalan na Eve. Nung nagbasa, nag-research na ang Eve pala, napakaganda at napakalalim ng kahulugan pala yung kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng Eve ay buhay o tagapagbigay ng buhay. Kasi nga naman,
1: life
0: kasi siya yung
1: giver.
0: Una, siya yung unang babae. Maybe because of how she was created, of course. At isipin ninyo, bago pa man siya nagkaroon ng mga anak, bago pa man dumating ang mga pagsubok sa kanyang mga anak, ang kanyang pangalan ay puno ng pangako. Kaya si Eva, puno din siya ng pag-asa. So anong masasabi mo, Lou, kay Eve?
1: Ayan, dahil si Eve po ang pinag-uusapan natin, no? I-shout out po natin si Ninang Eva. Hello, Ninang. Kung kayo po ay nanonood sa Faithcast, hello po sa inyo. So, si Eve. Nagalak po si Eve, no? Nagalak siya dahil alam niyang may dakilang layunin po ang Diyos sa kanya, no? Meron siyang purpose. Siya po ang sinasabing ina ng sanlibutan. Hindi lamang po ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Sa lahat po ng generation after her, kailangan niya na maipasa ang buhay, ang pag-asa, at pagpasa po ng pangako ng Diyos sa lahat po ng henerasyon.
0: Tama ka dyan, Lou. May malaking mission si Eva. Pero uyin mo siya yung mother of all.
1: Mother of all, ina ng sanlibutan.
0: So, gaya ni Eva, ano din kaya ang ating mission? So, ibig sabihin talagang may mission siya sa buhay.
1: Yes. So, ito po nga ang napakagandang paalala po, no, na nais po naming ibahagi sa inyong lahat. Tayo po ay maaring maghatid ng buhay. Maaring meron tayong mga anak, maaring wala pa. Ngunit hindi po ito ang batayan ng ating misyon, mga kaibigan. Ang Diyos po ay gagamit sa atin upang maghatid po tayo ng buhay, pag-asa at pagmamahal po sa mga taong nakapaligid sa atin.
0: I like your three words. Mm-hmm. Gusto ko lang ulitin na kaibigan yung nabanggit ni Luna, buhay, tayo yung magbagay ng buhay, pag-asa at pagmamahal. Kapag meron tayong courage, kaibigan, na gawin lamang ang ating makakaya sa pagtulong at gawin ang yung purpose sa buhay po natin at tulungan mo ang isang nangangailangan, ito ay magbibigay ng pag-asa sa kanila, yung hope. Na kapag may napakinggan ka at pinalakas mo ang loob ng isang nanghihina, nagbibigay ka ng lakas. Siyempre, kapag may nakarinig din sa iyo, isa yung pananalita tungkol sa pagmamahal ng Diyos at nagbago, nakapaghatid ka ng buhay sa kanila. Kaya ito napakaganda na yung buhay, ano yun, tatlo, pag-asa at pagmamahal. Ito ang kailangan natin maibigay sa ibang tao.
1: Yes. Kaya tandaan po natin, no, your life has a purpose. Tayo pong lahat, kahit ano ka pa, mahirap, mayaman, hindi nakapagtapos, may purpose ang ating buhay. Meron po tayong dakilang misyon sa mundong to. Tayo po ay tagahatid ng buhay sa mga hopeless, gaya po ni Eve. Ang iyong pangalan, ang iyong buhay, at ang iyong pagpapatotoo. Ayan po ay puno ng pangako. Promises that comes from the Lord to fulfill His mission in your life. Narito po ang salita ng Diyos na nagpapatibay nito, no, galing sa Jeremiah 29 verse 11, at alam ko po maraming may alam sa atin ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakagandang pangako po nito
0: yan, tama, from the Lord. Tama yan, Lu. Kaya nga po, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw, Lu, may plano ang Panginoon sa buhay mo. May plano ang Panginoon sa buhay ko.
1: Yes.
0: At kung napanghinaan po tayo dahil sa ating mga karanasan sa buhay, ay may promise din sa Bible na bibigyan tayo ng power. Ito ang tandaan natin, Lu. Bibigyan tayo ng power para maging witnesses tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Acts 1 verse 8, dito napakaganda, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses to the ends of the earth. So, kaibigan, kung ikaw ay napanghinaan ng loob, bibigyan ka ng courage. At hindi lang courage, yung power para magawa mo itong purpose mo sa buhay.
1: Ang ganda po niyan, mga kaibigan, no? Through His Holy Spirit, ay mabigyan po tayo ng courage. At ito po ang isa pang napakagandang kaisipan para sa lahat po, no? Ang tunay na katapangan po ay hindi naghihintay na maging perpekto po tayo, hindi ba, ma'am? Marunong po tayong, dapat marunong tayo bago tayo maglingkod sa Diyos. Ito po ay ang paghakbang pasulong, mga kaibigan, pasulong pa-forward. Ano? Kahit alam natin na may mga kahinaan po tayo dahil nagtitiwala po tayo sa pangako ng Diyos. At sa pamamagitan po natin, may matatanggap tayo na buhay na walang hanggan. At sila po, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, katrabaho, kakilala, ay mailapit po natin sa Panginoon na nagbibigay ng ano, everlasting
0: life. Kaya maganda siguro na i-share din natin yung ating karanasan, Lu, kung papaano din tayo ginamit ng Panginoon.
1: Yes.
0: amidst of our challenges, mm-hmm. amidst of our weaknesses.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, Lu, kasi noon hindi naman tayo magkakilala at mm-hmm. hindi ka pa talagang nagwo-work dito sa mm-hmm. ating union. Kasi yes. si Lu ngayon ay worker na, isang administrative assistant wow. dito sa ating union. Ikaw, Lu, meron ka rin bang experience na sasabihin mo na, ano ba? Tama ba itong
1: ano bang purpose ko?
0: Or, ayun, kaya ko ba ito?
1: Siguro mga dalawang example pong pwede ko mabigay dyan, sige, ma'am. Yung before ako makarating po dito sa union, because that was pandemic time, 2020. Mm-hmm. Nag-resign po ako dun sa dati kong trabaho. Mm-hmm. So, the whole 2020, nakastay lang po ako sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagpatak ng 2021, sabi ng nanay ko, baka gusto mong mag-volunteer sa Hope Channel, kailangan ng writer.
0: Oh.
1: Nung una po, parang nagdadalawang isip ako kasi hindi ko naman yan forte, hindi ko siya niche. So, parang nagdadalawang isip ako. Hanggang sa parang may umano sa akin, hindi ko alam, baka binulungan ako ng Holy Spirit. Mm-hmm. Sabi niya, mag-apply ka. So, sabi ko kay mami, sige mami,
0: tinanggap go, mo.
1: Tinanggap ko. Tapos po pag punta dito, kinausap lang po ko, dun na yun na. Sabi, mm-hmm. pinanalangin ko na Lord, kung matatanggap ako dito, sige, mm-hmm. ito ang will mo.
0: Okay.
1: Pero kung hindi, edi hindi. So, yun na po. Pagkadating ko dito, kinuha ko sa radyo ni Pastor Ner. Ayan, mm-hmm. shout out po kay Pastor Ner. Doon, nagda-doubt ako sa sarili ko na, kaya ko ba to? Hindi naman ako magaling, parang medyo loko-loko pa ako nung college. Kaya ko bang panindigan to? Pero nagpapasalamat po ako sa mga taong nakapaligid sa akin noon.
0: Mm-hmm.
1: Siguro ginamit din sila ng Panginoon to boost my confidence na kaya ko to. So yeah. Praise God, nandito na po ako. Naglilingkod po para marami pa pong mga kapatid tayo na madala sa paanan ng Panginoon. And isa pa po, yung isa kong kaibigan na nanghihina na siya kasi isa lang po siyang stay at mm-hmm. home, ma'am. Mm-hmm. Siya po ay nakapasa, siya ay may license, mm-hmm. pero hindi niya nagamit yon kasi naging full-time mom siya. Pero dahil sa pag-encourage ko sa kanya, sabi ko, girl, kaya mo yan. Minsan kasi ang mga kaibigan natin, pang nanghihina, encouragement lang talaga.
0: Yes.
1: I-push mm-hmm. nyo lang.
0: Mm-hmm.
1: And now ngayon, very proud po ako sa kaibigan ko dahil siya po ay nagbo-work na sa Makati.
0: Wow.
1: Kaya, ayan, alam na po niya kung sino siya. So, hello po. So, ayan nga po, kahit ano pa tayo, meron mm-hmm. tayong pinag-aralan o wala, mayaman tayo o hindi, we have the power to encourage at lahat tayo may purpose. Mm-hmm. Imposibleng wala.
0: Yes. Opo. At lahat tayo din ay nakikita din natin sa ating sarili na mm-hmm. may kahinaan din.
1: Yes.
0: Pero opo. Hindi 'yon
1: hindi 'yung maglilimit sa atin.
0: Oo, mag-stop mm-hmm. sa atin. Kaya nga
1: yes.
0: itong story ni Eve ay nagbibigay siya
1: ng buhay.
0: Kaya ganun din tayo. So mm-hmm. napakagandang patutuuyan, mm-hmm. Lu. Talagang umaantig ito sa puso natin. Ako naman pag nararamdaman ko na kulang ako ng kakayanan, mm-hmm. doon ako nakakaramdam na parang sinasabi mismo ng Diyos sa akin, Rolyn, hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Kasi
1: yes.
0: yun, alam mo Lu, yun ang isang challenge talaga natin. If we start comparing ourselves with others,
1: mm-hmm.
0: dito tayo na panghihinaan.
1: Mm-hmm.
0: So, wag mong i-compare. Parang binubulungan ako ng Holy Spirit. You are unique. Just do what you can do and excel in everything that you do. Kasi ikaw ay nilikha ko ng may special na layunin.
1: Mm-hmm.
0: Ang inyong buhay na ibinigay ko sa'yo ay puno ng pangako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya live life
1: to the fullest.
0: Yeah. Yun ang palagi nating sinasabi. Mm-hmm. Ano, and do what is right and your best always. Aspire for excellence. Alam mo, yun ang gustong-gusto ko kasi tayo, binigyan tayo talaga ng kakayanan din ng Panginoon. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung ang gawin lang natin, let's excel.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam mo, nagpasya ako talaga, nagagamitin ko na kung ano yung meron ako.
1: Mm-hmm.
0: At ang aking mga kamay, so what's my hands findeth to do? Sabi nga sa Bible, mm-hmm. do it with all your might.
1: Mm-hmm.
0: Do it with joy. So mm-hmm. aking mga salita, ay giving words of encouragement, yes, aking oras, kahit simple lamang yan. At alam niyo po, maraming buhay ang magbago, maraming mabuhayan ang loob. Doon ka, ano yun, doon mo matututunan talaga na ang tunay na lakas ng loob ay nagsisimula kapag tinanggap mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Ayan, Lu, kaya na-realize ko na ang buhay ko po sa pamamagitan ng tulong niya. The courage that He is giving me every day gives hope talaga. Yes. And that is my mission in life.
1: Ayan,
0: kayo kaibigan.
1: Napakagandang mission yan, no, ma'am? Kasi especially nowadays, maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil walang work, ang hirap humanap ng decent job, yes, ang mahal ng bilihin, may mga sakuna.
0: Mm-mm.
1: So the best thing that we could do is encourage, i-empower natin, magbigay buhay tayo sa ibang tao para umangat sila. Kasi ayan talaga, ma'am, encouragement. Parang ganito din yun, courage to give encouragement,
0: yeah,
1: courage to give life. Kaya ayan po yung dapat nating ma-build sa ating mga sarili. To be kind.
0: To be kind. And let us pray for wonderful opportunities. Mm. Kasi minsan, hindi rin natin na-practice yung courage because we don't, ano yung, hindi tayo nag-create ng opportunities to be courageous.
1: Yes.
0: Kaya, ayan, ito siguro ang maganda, Lu, kung ano yung hamon natin.
1: Yes. Dito na nga, papasok po ang ating Faith Challenge, yes, of the Week. Ayan, araw-araw po, bago po natin simulan ang ating mga gawain, no? Alalahanin natin kung sino tayo sa mata ng Diyos.
0: Tama.
1: Ayan, sabihin natin sa ating mga sarili, tayo ay life giver, katulad ni Eve, no? Meron tayong, merong dakilang layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating pong mga salita, ang ating mga gawa ay magdadala ng pag-asa sa iba. Gamitin po natin ito, ano, yung lakas ng loob na ito sa bawat umaga. And also, sa loob po ng linggong ito, no, hindi lang sa buong linggo, we encourage you to do it every day.
0: Yes.
1: Hanapin po natin ang pagkakataon na magsalita po tayo tungkol sa pagmamahal ng Diyos.
0: Yes.
1: Kasi sa pag-share po natin kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa buhay natin, that's an encouragement para ma-uplift din po ang spirit ng iba, no? Kahit po sa napakasimpleng paraan, purihin po natin ang Diyos, magpasalamat tayo, damayan po natin ang ating kapwa kapag may narinig po at na tayo at nabagong kanyang pananaw, no? Tayo ay nakapaghatid ng buhay, tayo ay nakapaghatid ng pag-asa, at tayo po ay matuwa, no? Magalak tayo dahil tinutupad po ng Panginoon ang layunin natin sa buhay.
0: Ayan, so na mahaba yung ating
1: faith
0: yung
1: challenge.
0: Ating faith challenge po. Pero in short, Lu, be an encourager, kapatid, kaibigan. Subukan ninyong gawin ito, kaibigan, yung nabanggit ni Lu.
1: Ay, ma'am, ang galing, at, no? Courage. Encourage.
0: Yes. At makikita mo, kaibigan, hindi lamang napapalakas at nabubuhayan ka or nabubuhay ang iba dahil sa iyo, kundi kayo rin ay mapupuno ng kagalakan at kapayapaan.
1: Amen.
0: Sapagkat iyan ang tunay nga na layunin ng Diyos para sa atin, na ikaw ay maghatid ng buhay.
1: Ayan,
0: so,
1: napakaganda.
0: Be an encourager.
1: Napakaganda, mga kaibigan. Be an encourager. Kaya naman po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tandaan po ninyo itong mabuti. Ang iyong pangalan, ang iyong pagkatao, at ang iyong buhay ay puno ng pangako.
0: Kaya't magalak po tayo, kaibigan. Ito ang dakila at napakagandang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
1: At tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, bibigyan po niya tayo ng lakas ng loob.
0: Kaya't huwag matakot, kaibigan, tumayo ka ng may katapangan. Gampanan mo ang iyong misyon. Ihatid mo ang buhay.
1: Ayan. Once again, thank you so much po for tuning in,
0: yes,
1: dito sa ating programang FaithCast.
0: Ang bilis.
1: Opo. Makita-kita po ulit tayo sa ating susunod na episode.
0: Pang-10 na episode na po tayo.
1: And this is Lu Imperial.
0: And this is Rolyn. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning and happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Magandang umaga kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho. Nawa ay kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. This morning, mga kaibigan, bago po tayo makinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. At ito po ay manggagaling sa Ruth chapter 1. Dito po sa talatang ito, mga kaibigan, makikita po natin ang kwento ng isang pamilyang dumaan sa matinding pagkawala. Namatay po ang asawa ni Naomi, mga kaibigan, pati ang kanyang dalawang anak. Sa gitna po ng kanyang kalungkutan, mga kaibigan, nagpa siya po siyang bumalik sa Bethlehem at hinikayat niya ang kanyang mga manugang na bumalik na rin po sa kani-kanilang mga pamilya. Ngunit, pinili po ni Ruth na manatili kasama si Naomi. Sabi niya sa Ruth 16, "Huwag mo kong piliting iwan ka, sapagkat kung saan ka pupunta, dun ako pupunta. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos." Hindi po alam ni Ruth, mga kaibigan, kung ano ba ang nag-iintay sa kanya sa Bethlehem, kasi hindi naman taga doon ang kanyang family, di po ba? Wala siyang kasiguruhan kung magiging madali ba ang kanyang buhay dahil nawala na po ang kanyang father-in-law pati po ang kanyang asawa. Pero pinili po niyang maging tapat kay Naomi at higit sa lahat, piliin ang Diyos ni Naomi bilang kanya rin pong Diyos. Minsan, mga kaibigan, ganito rin po ang ating pananampalataya, di po ba? Hindi natin kailangan malaman ang buong kwento bago tayo sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ang kailangan ay magtiwala lang po tayo na siya po ang kasama natin sa susunod na mga hakbang. At ang magandang bahagi ng kwento ni Ruth, mga kaibigan, ang panahong tila puno na lamang ng pagkawala, ay ito po ay ginamit ng ating Panginoong Diyos upang magsimula ng isang panibagong kwento. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon at hindi nyo po alam ang mangyayari kinabukasan, mga kaibigan, manatili lang po tayong tapat. Ang Diyos po na gumabay kay Ruth ay siya ring Diyos na gagabay sa atin ngayon. And this morning, sama-sama po tayong makinig ng mga awit na magpapaalala po sa atin kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos sa atin. If you have any song requests, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, don't forget to like, to follow, to share, and subscribe para mas marami pa po ang maabot ng ating himpilan. This morning, kasama po natin si Sister Estela Tipon. Andito rin po si Brother Nino Sebido Guillermo de Nonong at si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Happy midweek din po kay Brother Jonathan Flores Josefina. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, let's first listen to the song, God Hears Our Song.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, God Hears Our Song. Para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo rin po ay may mga awit na nais pong marinig, ano, nais niyo pong ialay sa inyong mga mahal sa buhay, o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube Live na Adventist World Radio Manila. Our first song request this morning is entitled Paanyaya. Alam niyo po, sa dami ng mga ating alalahanin ano, at pasanin, minsan nakakalimutan po na hindi natin kailangan ito dalhin lahat ng mag-isa. May paanyaya po ang ating Panginoong Jesus sa bawat pusong pagod at nabibigatan. Mapit po tayo sa Kanya at tanggapin ang kapahingahang Siya lamang po ang makapagbibigay. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pakinggan po natin ang awiting, Paanyaya.

Ating pong narinig ang awiting Paanyaya at ito po'y inawit ng mga estudyante ng AUP. You know, that song reminds us, mga kaibigan, na ang paanyaya po ni Jesus ay bukas na bukas po yan para sa ating lahat. Ano man po ang ating nakaraan o mga pinagdaraanan sa mga oras na ito, mga kaibigan, maaari po tayong lumapit sa Kanya. Our next song request naman ay galing sa ating YouTube Live viewer. Ito po ay galing kay Richard Kenito 8194. Ayan, happy midweek po sa inyo, Brother Richard. And he requested the song entitled Midnight Cry. Sabi nga sa Matthew 25 verse 6, ngunit ng hating gabi ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Narito po ang awiting Midnight Cry.

That's the song Midnight Cry. At ito po'y inawit ng Centeno Siblings. You know, that song is a reminder for all of us mga kaibigan na darating na po talaga ang araw na ating paghihintay ay matatapos at makikita po natin muli ang ating Panginoong Jesus. Kaya habang meron pa po tayong panahon mga kaibigan, manatili po tayong malapit sa Kanya, mamuhay ng tapat at tulungan din ang iba na maging handa sa Kanyang muling pagbabalik. Our next song naman is entitled Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Alam niyo po sa Biblia, mga kaibigan, mababasa natin sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Pakinggan po natin ang awiting Kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidors. Our next song naman is entitled The Greatest Story Ever Told. Alam niyo po, sa dami ng kwentong pwede nating marinig araw-araw, mga kaibigan, may isang kwento po talaga ang higit sa lahat. Ang kwento po ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Mula po sa pagparito ni Jesus hanggang sa kanyang sakripisyo sa krus, mga kaibigan, makikita natin kung gaano tayo kahalaga sa kanya. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pakinggan po natin ang awiting, The Greatest Story Ever Told.

That's the song, The Greatest Story Ever Told. At ito po yung inawit ni Sister Frances Belandres. Our next song request ay galing po kay Brother Aaron James De Los Santos. Ayan, happy Wednesday po sa inyo, Brother Aaron, and we are blessed to have you here with us this morning. And she requested the song, or he requested the song entitled Gratitude. Alam niyo, ang ganda ng kanta ng awit na to, mga kaibigan. Gratitude sa dami po ng ating hinihiling at hinihintay sa Diyos. Ano po? Magandang huminto sandali at alalahanin ang mga biyayang natanggap po natin. Minsan, habang nakatingin po tayo sa kulang, nakakalimutan natin na ang dami na palang biyaya na dumarating sa atin mula po sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 103:2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Pakinggan po natin ang awiting Gratitude.

Ating pong napakinggan ang awiting Gratitude at ito po'y inawit ni Sister Mary Angeline Borromeo. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan para sa ating lahat ngayong umaga, mga kaibigan, na palagi po tayong merong dahilan upang magpasalamat. Hindi po dahil perfect ang ating buhay o perfect ang sitwasyon natin ngayon, ano, kundi dahil mabuti at tapat ang Diyos sa bawat panahon. Naway manatiling puno ng pasasalamat ang ating puso araw-araw. Our last song for today is entitled Breathe. Alam niyo, marami tayong pangangailangan sa buhay, di po ba, mga kaibigan? Ngunit higit sa lahat, kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Tulad na lang po ng hangin na kailangan natin sa bawat paghinga, ang ating kaluluwa ay nangangailangan din po ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sabi nga sa Psalm 73:25, sino ang meron ako sa langit kundi ikaw, at liban sa iyo ay wala akong ninanais sa lupa. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Manatili po kayong papagpalain at mag-iingat po kayo palagi, mga kaibigan, and always remember na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. Nawa ay mabless tayo sa awiting Breathe.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami darasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po.

0: mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
1: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
0: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
4: Sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet kasama po si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po natin muli kamustahin ang ating butihing doktora, mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong gusto pong tanungin or i-clarify sa amin, ay pwede po kayong mag-text po dyan. At pwede rin po kayong mag-comment via sa atin pong Facebook Live, sa atin pong Facebook page Adventist World Radio Manila, at the same time sa atin pong YouTube channel, Adventist World Radio Manila. So muli po, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat, at nawa tayo pong lahat ay nabibless sa atin pong mga napapakinggan na atin pong mga nararanasan din na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now, mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic, pero bago po yan, kumustahin muna natin ang atin pong main na guest lagi sa atin pong programa. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po, napakabuti ng Panginoon at tayo ay malakas at nakakapag-share no sa ating audience, sa ating mga listeners. Mm.
0: Okay, Doc, ngayon ang ating topic ay napaka-special. Karami sa karamihan. It is highly requested by some of us, I mean by most of the people that I have talked to with regards to their inquiry dito sa atin pong programa. Sabi ko, dami, alam mo Doc, nagiging parang ako tuloy kayo na pinagtatanungan. Sabi ko, hindi pa ako master dyan. Marami pa akong dapat matutuhan, mga kaibigan. Sabi ko, kasi partner mo si Doc Blessy, yun yung sinasabi nila sa akin. Pero sabi ko, ganito na lang. Itatopic natin yan sa programa natin sa Healing Wonders of Diet. Dapat nakatutok kayo palagi. Kasi anytime sooner ka ako, isa sa mga topic namin yan. So basically, this is now the topic, Doc. Ano? This is something that is very, very common in the Filipino household. Whether you are rich, you are poor, I mean, middle class, or anuman ang mga estado ng buhay natin, we have this in our table. You can buy it at a very, very low price. It can be bought at a price of 5 pesos. Kaya talaga namang anything. At ito ay isang pagkain na kahit anong ulam, mapaasin man yan, mantika, toyo, or ano man lang, ay pwedeng kainin ng isang tao. It is about rice, Doc Blessy. And now, that this is the very, very most that is being asked, ano daw po ba ang pinaka-the best na kanin? Ito ba ay puti? Ito ba yung brown? Ito ba yung red? O yung black rice? But before that, Doc, let's discuss about what rice is. It has been a staple food for Filipinos, at ito nga, meron na nga silang kataga, Doc, ano, rice is life. Ayan. So, Doc Blessy, can you please help us understand more first? What is rice? Why is rice? Maybe you can also give us a history, but if not, at least something that our listeners might be interested upon. Bakit kanin? Doc Blessy?
1: Bakit nga ba kanin? Mm-hmm. Kasi yung nuno natin, kanin talaga na din yung binigay sa atin. Ang ano ba, diba, Chinese kanin, West, yung mga Asian, West, mga Malay, Chinese, mga Indo, lahat yan, mga nag-migrate sa Philippines, kanin yung unang binigay na pagkain. Pero Pastor, hindi ko talaga na-research pa kung talagang saan nagmula yung origin ng kanin sa Philippines. Pero sa tingin ko, kasi yung origin na pagkain ng Filipinos, like halimbawa yung mga aitas, di ba? Ang pagkain talaga mga kamote, yung mga easy cookery lang sila eh. Yung kanin medyo complicated na nga kasi kailangan mo ng kaldero. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo naman kayang ilutong inihaw yung kanin. Unlike yung mga kamote, pwedeng inihaw o kaya pwede lang. Usually yung unang pagkain kasi mga pugba, ano sa Bisaya, yung inihaw, tinusok sa steak, tas iihaw. Mm-hmm. Yung mga ancient food, yun yung mga origin. Pero pag gumamit na ng mga kaldero, ayan na, nandyan na yung kanin. Hindi naman tayo masyadong influenced by Americans, kasi ang akong Americans, mga bread, no? Mga ayan na sana. Tayo, influence pa rin tayo ng mga Chinese, mga Indonesia, di ba? Indo-Malay, Malaysia tayo. So, sa tingin ko, sila yung nag-influence sa atin ng malaki. Yung Spaniards, we are colonized by Spaniards, pero kanin din siguro yung Spaniards eh. Kaya, kanin talaga tayo. At saka, ang Filipino talagang hindi mabubuhay sa tinapay. Kanin talaga. Kaya ano eh, kaya tayo din yung rice ano eh producer. Kaya hindi naman tayo wheat producer. O di ba? Wala naman sa ating production ng ganung kalaki ng wheat. Kaya rice producing place tayo. So ayan, kaya kanin, sabi ko nga ang hirap mag-abroad pagka ibang bansa na walang kanin eh.
0: Mhm. Totoo yan, Doc. Kaya nga Doc eh, parang alam mo 'yon. It has been very likely sa mga Filipinos na saan man mapunta ay talagang naghahanap ng kanin. Pero upon researching also, Doc, ano, it's not just only in the Philippines but most Southeast Asian countries talaga ay kumbaga rice is life. Ito nga, Doc, do you think maganda po ba yung ginagawa talaga natin na minsan, onti yung ulam, maraming kanin. Kasi parang kumakay pampabusog ba. Di ba, Doc? I mean, nung mga bata kasi kami, ano, parang kumain ka ng kanin para mabusog ka. Parang yun yung gauge para mabusog ang isang tao. Kailangan kong kumain ng maraming kanin. So, in any way, do you think that's in the part of a expert na sa ganito, Doc, do you think that is really what every household should have? Please.
1: Yeah, actually, yung carbohydrates talaga, pinakamalaking percentage ng food intake supposedly ng tao. Kaso lang, hindi nga tayo nadideficient sa carbohydrates kasi nga ang daming kanin.
0: Mm-mm.
1: Pero ang problema, yung micronutrients natin, yun ang pwedeng magkulang. Kasi yung kanin, lalo pa kung white rice, naaalis yung maraming sustansya sa kanya. Kaya kaya yung kanin magiging healthy pa rin eh. Supposedly kung halimbawa tama lang yung amount at hindi naman kanin lang ang kakainin, no? Kaya yung sinasabi mo, Pastor, kanina na kanin at asin, ano ba yung kanin at
0: toyo, sabi nila mantika.
1: Patis. Mm-hmm. Yeah, ang tawag nila langis at patis.
0: Mm-hmm.
1: Okay, langis at patis tas ihahalo sa kanin. O kaya naman kanin at bulad. At daing.
0: Mm-hmm.
1: Sakto na yan sa Filipino kasi isang bundok na kanin tapos maliit na tuyo na maalat. O de, sakto na rin, parang ang kanin at asin yung kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung rice intake or carbohydrate intake ng mga Filipinos, makikita mo na hindi naman talaga ganun ka, ibig sabihin, ganun ka worst. Compare sa mga Western countries, na makita mo yung mga weight ng mga Western countries na mga ang weight nila minsan umaabot ng 500 pounds, 'di ba? Yung mga 300 pounds. Ang Filipino malaki na pagka nag 200 pounds, 'di ba? Malaki na pagka naging napakalaki na sa mata natin pagka nakita natin yung tao na 250 pounds. Pero sa Amerika napaka-common and Western country. Kaya I personally believe na yung Filipino, lalo pa yung mga farmers, nakita mo may mga farmers bang 200 pounds, di ba? Wala. Naman. Pero ang kanin nila talagang, yung mga sa bukid na nagbabaon ng kanin, nakabalot paminsan sa saging, ano? Tapos talagang, kamay ang gamit, tapos maliit na isda, tapos may konting nilagang gulay, hindi mo naman makikitaan talaga sila ng ganun kalaking obesity compare sa mga Western country na kumakain ng bread or ng mga iba pang pagkain na hindi rice-based. So ako, I personally believe, medyo tama yun sa atin, magiging tama yun sa atin if our combination with rice is also right. Okay, ibig sabihin, may tamang kanin, sabihin natin na yung isang tasang kanin, mga approximately more than 200 calories of energy yun. 200 calories, eh kung ikaw ay, sabihin natin, 2,000 calories, no? May kanin ka, may gulay ka, may munggo ka, tapos meron kang prutas. Oh, sabihin natin, yung farmer kulang ang isang tasang kanin sa kanila. Kasi 200 calories lang yun. Usually, magdadalawang tasang kanin sila. Kasi very, very, very active, very, very energy consuming yung kanilang kilos. Ngayon, yung mga office workers, katulad natin, no? Makakagalaw lang tayo pag talagang ginawa natin yung physical activity exercise natin. Unlike farmers na talagang hayo sa bukid yan halos buong maghapon. Lakad, trabaho, yung mga carpenters, no? Talagang ano yan, talagang banat ng buto yung mga yan. Kaya yung energy nila talagang ganun din, mas mataas kaysa sa atin.
0: Alright, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano, na discussion about that. Yun nga, ano tawag dito, parang wonder to know also na kahit yung mga farmers talaga naman kahit malakas, well, syempre kasi talaga man they're really moving that much, Doc. So now, Doc Blessy, let's move on with our discussion. So ano po bang pagkakaiba po ng puting kanin, brown rice, red rice, at black rice? Why is it that it is very important for us to understand this? At bakit merong pagkakaiba ng mga varieties nila? Sa pagkakaiba din po ba nila, ay meron din po siyang benefits sa atin? Yes, Doc.
1: Yeah. So, may apat tayong common rice dito. Merong black, white, brown, at saka red. Actually, yung black, ang kulay talaga nun, pagtitigan mo, purple talaga, parang violet. Okay, yung white, yun yung, umpisa natin sa white kasi yun ang pinaka-commonly used. Yung white, yun yung most processed rice sa apat na to, no? Yung bran at saka yung germ na alis, inalis na yung naalis, no? Na process, no? Na refine. So, yung bran at saka yung germ, may coating yan eh. Nandun yung sustansya sa bran at saka sa germ na remove. Kaya naging white rice siya at mas malambot to, mas madaling madigest. So yung fiber niya na wala din, no, yung vitamins na itapon din kasi nga naaalis siya sa pagkiskis. Kinikiskis sila. Okay, yung minerals, yung antioxidants na wala din. Kaya nga, may strategy pa rin tayong pwedeng gawin dyan kasi yung white rice, we have to utilize yung darak, ang tawag natin, yung bran. Okay, so yung darak usually pinapakain sa mga baboy. Kaya yung baboy yung magiging okay, no? Pero yung tao, tinatapo natin yung bran. Yung darak na tinatawag. Ngayon, yung brown rice naman, yung kanyang bran at saka yung germ, okay? Hindi to germ na microorganism, na bacteria, ha? Ito yung germ. Ito yung nahan dyan, yung mga nakaipon dyan, yung mga sustansya. So, yung bran, yung covering niya, tsaka yung germ, yung pinaka-germ niya, ay na-maintain. Okay? So, ito, dahil na-intact siya, so, most probably, yung brown rice, high in fiber, magnesium, and other nutrients than white rice. Okay, so, at mas mabilis itong makabusog sa tao kasi nga, yung bran at saka yung germ, talagang high in fiber siya. Ngayon, yun namang red rice, makikita mo yung kulay niyan sa palengke, at saka makikita mo may labeling naman eh. Yung red rice, no, yung red bran layer, meron namang uniqueness siya na of course yung antioxidants niya hindi naalis at saka yung anthocyanins niya intact pa rin. Okay? So, nahandyan pa rin sila. So, probably, ito yung isa sa pinaka mas madaling mag-adjust. Kasi, hindi siya kasing tigas ng brown rice. Okay? Yung red coloring niya, doon natin makukuha yung antioxidants niya. Tapos, generally, yung kanyang fiber intact pa rin pero hindi ganun kasing tigas kaysa sa brown rice. Yun namang black rice naman, yun yung ano, yung anthocyanins niya talagang grabe kasi nga yung kulay. Kasi minsan paghugasan mo yung black rice talagang naitatapon mo yung black water, yung purple violet ano may violet like water, naitatapon mo siya kaya kitang-kita mo na talagang very very rich in anthocyanins yan. Itong anthocyanins na to, ito nga yung purple-black color, na ito yung talagang antioxidant siya, tapos mag-prevent siya ng maraming sakit. Okay? So, nandoon yung pwedeng gawin nating prevention of heart disease, of cancer, of infectious diseases, no? So, mga vascular diseases. So, ito yung variety na talagang super high in nutrients. Mas marami din siyang fiber compared sa white rice. At yung protein content niya, mas mataas din kaysa sa white rice. So again, kung papipiliin kayo, syempre, yung black rice talaga ang super healthy, no? The healthiest among the four. Kasi nga, dahil yung anthocyanins niya, yung kanyang antioxidants talagang purple na purple. Alam niyo yung lesson na pag sinabi mo, ano, sa Amerika, anong pinakamagaling na food? Ah, lahat ng purple, black, ano to, red, ano to, yung purple berries, no? Blueberries, blackberries. Eh ito, hindi galing nga sa berries, galing naman sa rice. So the healthiest na pagkain supposedly is yung black rice. Ngayon, ang tanong ngayon sa atin, sino ang nagpo-produce sa Philippines? So, kaya itong program natin, mananawagan tayo sa mga farmers na if you can plant more, no? More purple rice or black rice, no? So, gawin natin 'to. Kasi ang pwede pa din natin gawin dito, pwede naman natin siyang i-dilute sa white rice. Okay? Kasi pagka purong black rice, minsan baka pag nag-a-adjust pa, no? Pag medyo baguhan, hindi kakayanin yung puro na black rice kasi matigas talaga siya. At saka madali siyang masira. Okay? Kasi nga maraming sustansya. Buti pa yung... Ayoko itong sabihin eh. Mabuti pa yung bukbok. Alam mo yung bukbok? Yung mga bukbok sa kanin. Mabuti pa yung bukbok. Alam kung ano yung masustansya. Kasi bubukbukin talaga siya eh. Talaga magkakaroon ng bugs. Buti pa yung bugs. Hindi nag-aral, hindi nagbukas ng nutrition information. Alam niya kung sino yung mas masustansya.
0: Kaya pala, Doc, nung bumili ako ng black rice ko sa Infanta, ay medyo nagbukbuk yung iba. Nasayang nga eh. Ganun pala yun. Kaya pala talaga namang ganun. So basically, Doc, ang white rice pala ay hindi sa processed na brown, red, or black rice. So talagang magkakaiba po itong variety na ito. So basically,
1: Pastor, yeah, so ang white rice, ano siya, yung processed siya na brown rice, ang white rice. Kasi yung brown rice, pag pinalish mo yan, ang tawag kasi sa Tagalog, pinawa yung brown rice. Yung brown rice, pagka inalisan mo na yan ng bran at saka ng germ, yun ang magiging white rice. So, pero yung variety na purple rice, talagang kahit alisan mo yan ng, kahit kaloob-looban yan, purple yung kulay eh. Pati yung red rice, kahit kaloob-looban talagang red rice. Pinkish. Pinkish yung kulay niya.
0: Okay. So, Doc, ano po ba yung pinagkaiban ng brown rice at saka yung unpolished rice? Pareho lang po ba ito?
1: Pareho lang siya. Yung brown rice, yun yung unpolished, hindi pinalished. Kaya nga brown yung tawag nila. Kaya medyo talagang may katigasan to eh. Dahil yung brown niya talagang intact na intact. Yung red rice, ano na siya, variety na siya. Yung ano, yung black rice din, another variety siya.
0: Bakit po parang magkaiba yung lasa din ng white at saka ng brown rice, Doc? Ano yung parang, ano yung factor on that makes it different when it comes to its texture?
1: Yun nga, kasi nga, yung bran niya, yung fiber niya, at saka may mga nutrients siyang natire, kaya yung lasa niya affected din. Yung may lasa, no, may alam mo minsan, yung pagnguya na din natin, dahil may katigasan siya, talagang kakanguya mo, nag-iiba din yung effect ng lasa.
0: Okay,
1: at
0: Doc.
1: Saka, Pastor, remember, we don't just eat with our lips or with our mouth. We eat with our eyes.
0: Yeah.
1: Kaya pag nakita mong black, ibang kulay, purple, wow, ang ganda nito. Nag-iiba yung brain mo din dun eh. Kaya yung panlasa mo naapektuhan din na may nakikita kang ibang lasa. Okay? So, ganun siya. So, yung mga senses natin affected din sa pagtingin pa lang natin sa iba't ibang pagkain.
0: Sabi dito, Doc, meron pa tayong katanungan from our listeners. Sinubukan ko po ang brown rice, pero parang bloated ako pagkatapos kumain. Normal lang po ba yun, Doc?
1: Pagka brown rice kasi, because of more fiber niya, you have to chew your food well. Yung bloating, yung parang indigestion, nangyayari yan, pagka hindi mo properly na-chew, nanguya yung pagkain. So, you have to chew it well dahil nga because of the fiber content na mas mataas.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now, let's move on po.
1: Kaya, Pastor, kakanguya mo minsan may hangin, may air component eh. Ano, nguya ka ng nguya, tapos yung hangin, tapos minsan napapasukan din siya. So, minsan yung bloated feeling nahandyan din. Kaya, okay, minsan naman pagka hindi masyadong luto. O, kaya maraming factor din yan. Pero, again, pagka medyo bloated yung pakiramdam mo sa brown rice, sa susunod na kain mo, you have to chew it well or make it lesser. Kasi, dahil nga fibrous siya, hindi mo kailangan ng ganong kadami. No? Kailangan mo lang mag-chew properly.
0: Okay, Doc, mayroon pa tayong katanungan ulit dito. Para sa taong may diabetes daw po ba, sapat na bang palitan ng white rice ng brown, red, and black rice?
1: Yeah. Because of the, hindi mag blood sugar spike.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga because of the fiber content. So, napakaganda talaga siyang strategy for diabetes. At saka, another thing, yung when you eat, this is, di ba yung pinopromote nating preloading?
0: Mm.
1: Yung preloading, you have to increase the fiber content. Kaya pag purple rice o kaya pag red rice, because of the fiber content niya, hindi siya mag-i-spike masyado ng blood sugar at saka makakaramdam ka agad ng fullness. So, at saka yung protein content, mas mataas kaysa sa white rice. Kaya very, very ideal for diabetic persons. Now, ito naman, hindi ka din matitempt kumain ng marami. Kaya talagang very, very ideal na hindi mag-shoot ka agad. Hindi mag-i-spike yung blood sugar mo ng ganun kabilis.
0: Okay. Thank you so much, Doc. So, ayun nga, mga kaibigan, especially sa mga diabetic na, you should know already of these things para po, alam nyo na mga kaibigan, hindi po tayo nagkakasakit dahil ang gusto po natin lagi ay healthy po kayo. Alright, so, ito pa, Doc, mayroon pa tayong katanungan dito na, sabi po niya, ay nagpapapayat po ako, Doc. Kailangan ko po bang alisin ng tuluyan ng kanin para pumayat ako, Doc Blessy?
1: Kasi po, depende po yan sa current weight nyo. Yung iba kasi, payat na, ang tingin pa rin sa sarili nila, mataba.
0: Mm-hmm.
1: So, yung iba naman, mataba na ang itsura, pero ang tingin sa sarili, payat. So, we have to make it very scientific. So, ang gagawin po natin, kung feeling mo lang na mataba ka, kailangan po ay talagang hanapin mo yung BMI mo at saka ito po ay magtimbang ka talaga, okay? Hanapin mo yung ideal body weight. Ngayon, ganito po. Ito po ay carbohydrate carbohydrate-rich food, kailangan po natin ng carbohydrates. Oh. So, kung halimbawa, sabihin po nating babawasan nyo, maaaring makapagbigay po sa inyo ng strategy maganda para maabot mo yung goal mo to reduce little of your weight. Pero kung isa-substitute nyo naman po ay carbohydrates din, ay mag-isip-isip po tayo. Halimbawa, kasi yung iba, hindi nakakain ng rice, kakain naman ng isang loaf bread. So, hindi po tama yon. Kasi yung carbohydrates ay halos pareho lang yung carbohydrates content. Ako kasi, sorry po ha, hindi ako dahil Filipino bias na rice talaga. Hmm. Mas kakampihan ko po yung rice. Kasi po, sa Filipino way, mas madaling kumain ng sinigang, ng tinola, ng munggo with dahon, mas madaling kumain ng adobong kangkong, adobong talbos ng kamote kung meron kang konting rice kaysa ipa-partner mo ay tinapay. Kasi parang hindi naman bagay yung adobong kangkong at bread. Mm-hmm. 'Di ba?
0: Tama.
1: Pero ito po ay ano lang, ang sabi ko dito, trip-trip eh. Depende po kung anong trip nyo. Pero again po, mas makakakain ng maraming tinola, maraming sinigang, maraming lauwin, maraming laswa. Kung ang kapartner mo, a little of rice, no? Ang strategy na nga po na gagawin, pwede mong bawasan yung rice. Pag nagluto ka ng lauwin, lagyan mo na ng maraming kalabasa kasi yun na yung iyong pang-suporta sa iyong carbohydrates, pampabusog din siya. So, halimbawa yung pagkain nyo ay munggo with malunggay o kaya munggo with talbos ng kamote. Pag nilagyan mo yan ng maraming tawag nito, kalabasa, pwede na rin. No? Mas obra siya. Mas pwede siyang gawin. Kasi nga, magiging konti na lang yung paglagay nyo ng kanin. Yung isang mangkok na meron kang, ano to, munggo, may talbos ng kamote, maraming kalabasa, o tapos may dalawang kutsarang rice, pwedeng perfect na talaga siya. Napakagandang pagkain na. So, yun po yung practical Filipino way na mura, na hindi ganun kamahal.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Sabi pa po rito is, ano daw po ba yung mas maganda daw po na ibigay sa kanyang anak na kanin. Mahilig po kasi sa kanin ang anak ko. Aling rice pong magandang ipakilala naman para sa mga bata?
1: Kung bata, you can start with red rice kasi yung red rice hindi ganun katigas compare sa brown rice. O kaya naman, you can start with combination ng black rice tapos lagyan mo ng white rice kasi very... very, baka ma-shock siya, no? Very shocking kung maggaling sa white rice tapos biglang black rice na pure, baka maibahan yung bata. So, mag-introduce kayo ng little by little until finally, ma-accustom na rin yung dila natin, yung pagtingin natin sa kaninin. Yung black rice, may problema tayo dyan kasi may season lang yan eh. Ang black rice ko galing pa nga sa norte. No, pero ano siya, may season, hindi talaga siya whole year round na napoproduce. Tapos yun nga, madali pang masira. Ibig sabihin, madaling bukbukin. So, wala naman tayong freezer na pwedeng paglagyan na ganung kalaking isang sakong bigas, diba? So again, ang pwede po natin gawin dyan, we can start with, yung red rice, very common na po ngayon. Maraming grocery nagtitinda ng red rice. Ganun din po yung brown rice. So, pwede pong gawin yung combination. Tapos, syempre, hindi naman puro kanin na, no? Ang isa-serve nyo, pag nilagyan nyo na nga yan ng munggo, talagang magiging good, complete protein siya. High quality protein na rice and munggo combination. May 8 essential amino acids na yan. Perfect na siya. No, kasi yung limiting amino acid ng munggo nasa rice, yung limiting amino acid naman ng rice nasa munggo. So complementary protein sila. So for growing kid, rice and munggo talagang perfect. So bahala ka na kung ano pa yung kaya mong ilagay na gulay. So but you have to start for kids, you have to start sa gulay na kilala nila kasi napaka ano yan, napaka pag may establish na pagkain yung bata tapos bigla mong iibahin, nakaka-discourage, lalo pa kung bigla yung drastic change yung gagawin nyo.
0: Alright, thank you so much, Doc. Another question that we have here, Doc, is may dapat daw po bang malaman tungkol sa paghuhugas at pagbababad ng bigas bago po ito lutuin? Di ba, Doc, ano? Meron pa nga tayong measuring kung sa ating mga daliri. Yung ginagamit yung daliri. Yung kasi kung gaano kataas yung bigas, dapat ganoon din kataas yung tubig.
1: Alam mo, kasi yung mga kaldero natin talagang pinag-aralan eh.
0: Oo nga, Doc.
1: Yung kaldero talaga. Kaya halimbawa, yung rice, yung amount ng rice tapos amount ng tubig. No, pagka rice na, halimbawa yung rice na nahugas, nabasa na, di ba usually 1:1 or 1:1.5 depende sa gusto mong outcome. Yung white rice, perfect na natin yan. Lahat ng Filipino, kayang-kaya na nating isaing yan ng malambot o fluffy. Depende sa gusto natin. May ibang tao naman ayaw ng malambot. Gusto yung medyo buo-buo yung granules, yung grain niya. Ngayon, yung iba naman gusto talaga yung talagang malambot ang pagkaluto. So, depende sa pamilya na kinalakihan nyo. Ngayon, magkakaiba-iba lang yan pagka naging brown rice na, naging red rice, at saka naging black rice. Yung black rice may challenge kasi dahil siya nga yung pinaka-chewy, siya yung pinaka-matigas, no? Kailangan, recommended din na ibabad siya ng 1 to 4 hours para mas madali yung cooking time niya at saka mas malambot yung magiging result. Yung pagluluto, no, pagka white rice, mabilis lang yan, mga 20 minutes, luto ka na, 15-20 minutes, no? Yung brown rice, medyo matagal-tagal mo talagang iniin-in, ang tawag nila yung paiinitan mo pa, iin-inin mo, minsan hanggang 45 minutes. Ganon din sa red rice, 30 to 45 minutes. Ganon din sa black rice, 30 to 45 minutes. Kung ikaw ay nakapagbabad, mas maganda yung outcome. Okay? Yung iba naman, rice cooker, pag nakasaing na, hindi lang inaalis sa saksak, no? Naka-hot lang siya. So, that can still continue yung cooking. Kung red rice naman, pwede nyo po siyang ibabad ng 30 to 2 hours. 30 minutes to 2 hours, yan ang red rice. Kasi hindi siya ganun kasing tigas ng black rice. Yung black rice, talagang challenging yan eh. Lalo pa kung pure, ang gagawin nyo, talagang you have to soak it 1 to 4 hours. Yung white rice, hindi na kailangan kasi nga walang brand. So, alam na naman natin, pagkahugas, luto ka agad. Yung ano naman, yung brown rice, pwede mo ding ibabad yan. Isoak mo muna sa tubig ng 30 minutes to 2 hours. Parang red rice, no? Pareho sila. Mas mahaba-haba lang talaga sa black rice, which is around 4 hours. Pag ginawa mo yan, mas magiging madali na yung pagluluto at saka mas magiging maganda yung outcome niya. Yung tubig naman, mas maraming tubig ang gagamitin mo sa brown rice, sa red rice at saka sa black rice. Kung halimbawa 1:1.5 sa white rice, yung iba kasi pag nabasa na minsan tinatansya na lang na 1:1 sa 1, no? Pero pagka brown rice, red rice, at saka black rice, dapat dyan mga, 1.75 to 2:1. Yun ang ratio mo doon. Yung ratio mo, mas marami yung tubig kaysa sa bigas. Kaya nga po, parang, to make it easier, 1:2. 1 is medyo malambot-lambot na talaga yun. O kaya 1:1.75 to 2. Okay? So, mas isa lang yung kanin, isang cup yung kanin, pero 2 cups yung water or 1.75. Okay? So, ganun po ang pwede natin gawin. Kaya nga, yung pagluluto naman natin, talaga namang low fire na pagka nag-boil na, no? Let it steam, no? Yung simmer niya, kailangan pa rin patagalin natin, lalo pa doon sa mga black rice, sa brown rice, at saka sa red rice. Okay? So, yan po yung mga technique na pwede natin gawin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now, meron po tayong katanungan po dito na nag-text. Sabi niya, good day po, ask ko lang po, gusto ko po madagdagan ang timbang ko. Ano po kaya pwede kong kainin para tumaba pa po ako? 42 kilos lang po ako, Doc, at 60 years old na po ako. Lalaki po ito, Doc.
1: Di kumain ng rice.
0: Damihan ng rice?
1: Damihan po yung rice, no? At saka ano. At saka minsan kasi, ano ba yung timbang mo nung ikaw ay kabataan? Kasi hindi, yung weight is just one gauge yan eh. Pero yung history mo ng kabataan mo, kailangan makita din natin. Eh kung talagang pitit ka na ng kabataan, huwag ka mag-expect na mag-i-increase ka ng ganun-ganun na lamang sa pagdating ng 60 years old. Okay? Pero yung weight na yan, kung 40 plus lang, baka nga, unless maliit, no? Hindi masyadong mataas. Pero kung lampas ka ng 5 feet, abay, kailangang dumagdag ng kahit konti. No? Pero isa pa din, isang question din dyan, kung malakas ka ba, okay, kung talagang energetic, what I mean, yung vigor mo, yung talagang sigla ng katawan mo, nahan dyan, I don't need to worry a lot, no? Okay naman, okay naman, kung maliit ka lang naman, tapos masigla ka, tapos malakas yung pangatawan mo, hindi ka sakitin, hindi ka madaling magkasipon, hindi ka madaling magkaubo, tapos magaganda naman yung lipids mo, yung blood sugar mo, maganda, nothing to worry. Dagdagan mo na lang ng konti at konting ano, konting carbohydrates, wag naman sobra-sobra, kasi ayaw din natin nung dumagdag yung weight mo nang sabihin natin madoble o kaya magkaroon ng halimbawa yung 50 kilos maging 90 kilos, ayaw natin yan. Yung konting dagdag, pwede na po yan.
0: Doc, nabanggit nyo kanina yung paghahalo, ano? Magandang strategy daw po ba talaga yung hinahalo yung white at saka brown rice? Does that mean na yung parang yung white rice ay na-upped yung value niya because of the brown rice?
1: Yeah, oo. Maganda na yun. Kaysa wala. Diba? Kaysa pure lang. At saka that is a good introduction. Mm-hmm. Magandang introduction yun. Kasi kahit papaano, nagkakaroon ka ng acquaintance na, kasi sa isip ng mga tao talaga, puti, kanin, puti talaga. Yun talaga ang ano, download sa atin. Pero pag little by little, nilalagyan mo ng ibang kulay, nagkakaroon ng introduction sa sarili mo, sa brain mo na, may sarap din pala, may buti pagka nag-iiba yung kulay ng kanin.
0: Okay, Doc, ito po. It has been very, very interesting kalat to sa social media. At na lagi po itong na minsan ay ginagamit ng mga yung kumbaga nagbibigayan ng mga suggestions. Some are telling na kapag daw, for example, nagluto ka ng kanin, tapos freezer mo, when you thaw it, pag na-thaw mo na yung kanin, nababawasan daw yung sugar niya. Or, ito pa po ano, or pwede, and then mas maganda pa daw pagka pinainit mo para mas lalo na naman na nawala daw talaga yung wala daw masyadong spike sa blood sugar po natin. How true is this, Doc Blessy?
1: Ito yung umuuso ngayon.
0: Mm-mm.
1: Pero sa totoo lang talaga kasi yung cooling can increase the resistant starch yung tinatawag nila, which is digested more slowly. Yun ang science behind. Yung mga pag-aaral na ginawa nila dyan, pagkamalamig at saka reheated rice can produce low post-meal glucose response. Ibig sabihin, mas hindi nakakapagpataas ng blood sugar yung kanin, sa Tagalog yung ano, lamig na kanin, yung ano yan, yung bahaw. Yung bahaw, yun nga, kasi nga yung tumataas yung resistant starch doon sa kanin na ang digestion nito mas mabagal. So ang nakita nila dito, may mga pag-aaral na yung post meal glucose ay ano, talagang mas maganda pagka malamig na kanin, no? Although, syempre, yung effect, pwede pa rin mag-vary. So, yung resistant starch na tinatawag natin ay partly dietary fiber and reaches the large intestine, no, without being fully digested. And this can add dun sa pagkabusog, no? So yung starch na starch resistant starch na na-ferment sa gut mo, pag dumating na dito sa gut, no, yung gut microbes mo will create, may tinatawag silang short chain fatty acids which are associated with intestinal and metabolic health. So yun ang reason doon. Kaya nga yung kanin na bahaw, kaya maganda to eh, di ba? Walang tapunan ng kanin. Mas maganda yung kanin na ubusan talaga ng kanin to, no? Dahil hindi na ma... Noong unang panahon, yung mga, alam mo ba, na, Pastor, may mga taga-bukid, taga-probinsya akong narinigan. Sabi nila, huwag kayong kumain ng bahaw na kanin kasi nakakapagpatamad yan. Sabi ko, ay, saan namang, anong science naman yon? May mga mentality lalo pa dito sa South na yun daw kanin na malamig, nagkakaroon ng magiging tamad pagka kumakain ng bahaw na kanin. So again, ang isa dito talagang reason, ewan ko, hindi magiging tamad yung tao, magiging mas masipag nga yung microbes mo sa gut no, na magpuproduce ng short chain fatty acids na ito yung magbibigay sa iyo ng mas tamang blood sugar. So ang ganda-ganda, di ba? Kaya yung iba talaga ngayon, pinini-freezer pa, tapos irereheat na lang, no? Maganda ding strategy, bakit? You can cook one kaldero ng rice, tapos yung mga lahat ng tira, ilagay mo sa freezer, isang lutuan lang, di ba? Tapos iinitin na lang sa susunod, irereheat mo na lang sa susunod na araw. So ito, para magkaroon ka nga ng, you know, resistant starch. At yung resistant starch, yun ang magpapabagal ng taas ng blood sugar.
0: So follow-up question, Doc, ay okay lang daw po ba na magluto na ng marami, i-freezer na lang or i-ref, and then saka na lang i-rehit-rehit pagkakain? Wag lang sigurong i-fried rice, Doc. What can you suggest, Doc?
1: At saka hindi ito, kailangan careful ka dito kasi hindi lang ito yung leftover na rice, ha? Hindi tayo nagsasalita dito na yung kanin na leftover, baka mamaya meron namang ibang microorganism na ma-develop doon. So yung cooked rice na freezer mo, yun ang mas safe, okay? Kaysa doon sa kanin na matagal sa labas, tapos yung bago mapanis. Kasi minsan, overnight lang yung kanin ngayon, tapos hindi mo na freezer, mamaya medyo maasim-asim yung amoy. Wag yun, no? Hindi natin gusto yun. Talagang intentional talaga yung freezing ang nagagawin nyo, na talagang i-refrigerate talaga ang kanin, no? Wag talagang iiwan lang sa labas.
0: Okay, thank you so much, Doc. Anyway po, I think we don't have that much time na, Doc, bless you, ano? So, right now, I know that wala naman talagang tayong tinatawag na perfect rice. Kasi ang pinaka-the best naman talaga, Doc, ay disiplina, tamang dami, at balansing pagkain araw-araw. So, anything that you wanted to say to our listeners po before we end?
1: Okay. Ang principle po ng good nutrition is eat a wide variety of food. Hindi lang kanin at ulam o kaya kanin at isda, no? Subalit, ang pinopromote po natin dito yung tamang nutrition na you have to really get wide variety of food. Yung ibig sabihin ng wide variety, humanap ka ng iba't ibang klaseng halamang pagkain na ilalagay mo sa iyong kanin. Kung ikaw ay nag-i-increase ng weight, so maliit na kanin. Kung ikaw naman ay gustong mag-increase ng weight, so dagdagan mo ng konti. Pero hindi lamang kanin. Kaya nga po, ang kailangan natin, carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Ngayon, meron pa ng mga science na mga modern antioxidants, no? Mga polyphenols na yan, at mga health-enhancing chemicals na nandiyan sa halamang pagkain. So, let's eat a wide variety of foods. At tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi nagkukulang. Okay, ang kanyang biyaya, ang pagpapala, ang supply na handyan lang sa ground at patuloy na tumutubo ang halaman, patuloy na magbibigay sa atin ng sustansya, magbibigay sa atin ng kalusugan at magbibigay sa atin ng maligayang buhay. So God bless po sa inyong adventure sa ating mga plant foods.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po ng ating pong talakayan sa araw na ito. Sa ating talakayan, nakita natin na hindi lamang kulay ang pinagkaiba ng white, brown, red, at black rice. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian pagdating sa fiber, nutrients, antioxidants, paraan ng pagpoproseso at epekto sa ating pagkain. Ngunit isang mahalagang bagay ang dapat nating tandaan. Hindi natin kailangang matakot sa pagkain at hindi rin kailangang isipin na may isang uri ng bigas na siyang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Mahalaga pa rin, mga kaibigan, ang tamang dami, balanseng pagkain, sapat na gulay at iba pang masustansyang pagkain at kabuuan na rin ng ating lifestyle. Kung white rice lamang ang abot kaya o available sa inyong tahanan, hindi ibig sabihin na hindi na kayo maaaring kumain ng healthy. Maaari nating pagandahin na ating pagkain sa pamagitan ng tamang portion, gaya ng nabanggit kanina ni Doc. Mas maraming gulay with variety foods, gaya ng nabanggit din ni Doc. Pamamagitan ng masustansyang ulam at pag-iwas sa labis na pagkain. At kung may pagkakataong subukan ang brown, red o black rice, maaari rin natin itong unti-unting idagdag sa ating mga pagkain. Napakagandang paalala ito, mga kaibigan. Maging ang simpleng pagpili natin ng pagkain ay maaaring natin gawin nang may pasasalamat, karunungan at pagpipigil sa sarili. Hindi lamang natin natatanong, ano nga bang mas masarap? Kundi maaaring rin natin itanong, anong nakabubuti sa ating katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan ng ating mga pagpili, disiplina sa ating mga nakagawian at pusong nagpapasalamat sa bawat biyayang inilalagay niya sa ating hapagkainan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

How long has it been since you woke with the dawn and felt

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap at talaga namang gusto nyo pong nagbabasa, ano po, magaganda ang aming mga librong ipinamimigay. Kaya naman tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin ang ating paksa na Revelations 4 Horsemen. Ito po ay sa ikalawang bahagi na ng ating talakayan patungkol dito. Kasama pa rin si Pastor Romy Mangiliman. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para po sa ating talakayan patungkol sa Biblia.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romy Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Kapitulo 6 ng Apokalipsis, na ating napag-aralan yung apat na kabayo. Yung unang kabayo, ito ay kumakatawan sa unang bahagi ng Kristyanismo na ang kabayong ito, ang kulay ay puti at ang nakasakay ay merong pana sa kanyang kamay. At ang wika sa versikulo 4 na ang sumunod na kabayo ay pulang kabayo. Nanupat sa kamay ng nakasakay doon ay merong isang malaking tabak. Nanupat ang wika, ito ay tinubog sa dugo. At yung sumunod na kabayo ay ang wika sa atin, itim na kabayo, na ang nakasakay ay merong timbangan sa kanyang kamay. At yung pangapat na kabayo, ang wika sa versikulo 8, tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumunod. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Yung ating konting review, nung una, ang Kristyanismo ay mabilis na kumalat, hindi mapigilan, pero ang kaaway gustong ipatigil ang gawain ng iglesia. Kaya nga, nagkaroon ng persecution sa pangalawang kabayo. Subalit, hindi rin nagtagumpay ang kaaway. Ano nangyari? Pinagpapatay ang maraming mga Kristiyano, nagkaroon ng pag-uusig, subalit kung saan man pupunta ang mga Kristiyano, lalong dumarami. Hindi nagtagumpay ang kaaway, subalit ang kanyang ginawa, ibang strategy, nagkaroon ngayon ng kompromiso, nagkaroon ng pagkasanib ng paganismo at saka ng relihiyon. Kaya ngayon ay nakipag-compromise ngayon ang iglesia. Ano nangyari? Pumasok na ngayon ang mga aral ng paganismo. Nariyan na ang sinasabing mga rebulto ng paganismo ay pumasok. Nariyan na yung pagsamba sa araw ng Linggo. At kung ating pagpapatuloy, kaibigan, ang wika sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 25, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. At siya'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa year-day principle, minsan ang ating pag-aaralan, kaibigan, yung 3.5 years, ito'y katumbas sa Apokalipsis chapter 13 na 42 months. Nanupat ito ang sinasabing Dark Ages, nagsimula noong 538 hanggang 1798. At ito ang panahon na maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Nagsanib ang iglesia at ang relihiyon. Ang nangunguna ngayon sa iglesia at saka sa Gayon din sa estado, ang wika doon ay religio-political leader. Ano nangyari ngayon? Marami rin ang pinagpapatay. Isipin niyang wika na baguhin ang kautusan. Nabago ang 10 utos, kaibigan, sapagkat inalis yung pangalawa sa 10 utos na may kinalaman sa pagsamba sa mga larawan. At yung ginawang pangalawa ay yung dating pangatlo. At yung pangalawa

na ang Linggo ang siyang araw na pangiling. At ang sabi nga sa ating Biblia sa aklat ng Henesis, ito ngayon ang gustong takpan ng kaaway sa isipan ng marami, kaibigan. Henesis 2:3, ito ang sabi ng Biblia. At binasbasa ng Diyos ay kapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. So ito ngayon ang gustong takpan ng kaaway. Kaya nga yung Sabat na ikapitong araw ay naging araw ng Linggo. At noong natakpan na ngayon sa maraming isipan, ang araw ng Sabat, kaibigan, dumating na ngayon ang paniniwalang evolution. Kasi ang araw ng Sabat ang siyang monumento sa paglikha ng ating Diyos. Alam ba yung paniniwalang evolution ay galing sa one-celled animal, ang isang tao, tapos nag-evolve, tapos ito ay naging butiki, naging palaka, at pagkatapos ito ay naging tsonggo, at ang tsonggo umakyat sa puno, at pagkatapos nawala ang kanyang buntot, ito ngayon ang tao. Pero ang sabi ng Biblia, tayo nilikha sa larawan ng Diyos, at ang nagpapatunay at ang nagpapaalala sa atin, walang iba kundi ang ika-apat na utos, walang iba kundi ang araw ng Sabat. Nanapat, kaibigan, sa panahon na ito na na-compromise ang paniniwalang pagano pinasok sa church, sa iglesia, ito ngayon ang Sabat, ang kapalit ay ang araw ng Linggo. Yung ikapitong araw na wala at ang unang araw ngayon ang ipinalit. Sa makatuwid ngayon, ang pangingiling ng araw ng Linggo, siya naging vehicle para sa unity ng church, kaibigan. Pero ayon sa Doctrinal Catechism, page 174 ng Third American Edition, na ito ang sulat ay Reverend Stephen Kinnan, the Catholic author of the Catechism, which is written in question-answer format, itong ang sabi. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals or precept? Ito ang sagot. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. Sapagkat kahit na yung mga Protestant religion na sinasabi ang kanilang pangiling ay araw din ng Linggo. And sabi, she could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seven-day Sabbath. A change for which there is no scriptural authority. Kaya sabi pa, basahin mo ang Biblia ayon kay Cardinal James Gibbons. Basahin mo ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Wala kang mababasang dapat ipangiling ang unang araw sa lugar na ikapitong araw. Ang sabi ng mga iba, pwede ka namang sumamba kahit anong araw. Pwede, kaibigan, pero yung ginawa ng Diyos na kanyang ginawang banal, binasbasa ng Diyos, nagpahinga ang Diyos, hindi pwedeng ilipat sa ibang mga araw. At yung pang-apat na kabayo, ang wika sa Apokalipsis 6:8, itong sabi sa atin, tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At siya'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa kaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ng salot at ang mabangis na hayop sa lupa. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Bakit noong binuksan yung ika-apat na kabayo, ang Biblia, bakit nagkaroon ng maputlang kulay ang kabayo? Ang sabi ko nga kanina, simula ng 538, iniluklok ni Emperor Justinian ang Papa bilang isang religio-political leader. Nanupat, binabtais ang paniniwala at style ng paganismo. Ang mga idols ay nilagay sa church. At pagkatapos ngayon, binabtais ang idol na Jupiter at nirename ito ng Peter o kay Pedro. Nanupat, yung Isis or Venus, nang tawag ay Virgin and Child, ito ay iniligay din sa church. Kaya meron tayong Mother at saka ng Son na sinasabi sa atin. So, yun ang compromise, kaibigan. Nanupat, ang union ng church and state

0: maging sa Middle Ages at gayon din ang mga teaching sa Bible ay binago ang teaching ngayon ng tao. Subalit kaibigan, bagamat ganito ang nangyari, merong paring tapat na mga tao na lingkod ng Diyos sa iglesia. Bagamat nagkaroon ng compromise sa church na yung tradisyon in place of God's Word, yung penitence o impenitensya in place of the grace of Jesus Christ, para ikaw ay maligtas, ikaw ay merong sinasabing indulensya, penitensya, kaibigan. At pagkatapos, meron pang sinasabing purgatorio na ito ay pagitan ng langit at ng impyerno. Kaya kapag ka, ikaw ay may namatay na kamag-anak, kung nasa purgatorio para ikaw ay para siya ay mawala sa purgatorio, kinakailangan ikaw ay humingi ng misa. Yung human dogmas ay nireplace sa clear na teachings ng God, na God's Word, kaibigan. Subalit, hindi sa lahat ng panahon ang katotohanan ay maitago at ito ay maapakan. Ano ba yung pangyayari, kaibigan? Yung sinasabing ang fullness ng katotohanan ay hindi maaring maitago. Anong sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Judas o Jude, verse 3, isa lang kapitulo itong Jude na ito. Ang sabi sa Biblia, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsang ibinigay sa mga banal. Nang sabi, ipaglaban ang pananampalataya. Nanupat, itong pananampalatayang ito natakpan sapagkat ang mali ay naipasok sa loob ng iglesia, kaibigan, sa panahon ng Dark Ages. Nanupat, ang banal na espiritu ay gumagawa pa rin sa puso ng maraming mga Kristiyano, kaibigan. Merong mga bumangon na mananampalataya, ang tawag sa kanila ay mga Waldenses, mga Waldians, na ang kanilang turo ay Bible-believing Christians sila, na niraan sila sa Northern Italy at saka sa Southern France. Nanupat, itinaboy sila at nagpunta sila sa mga bundok ng Alps. Nanupat, bagamat sila ay nandoon at naging village sa kanila yung mga bulubundukin, kaibigan, subalit yung mga kabataan ay nag-aaral sa mga universidad at ang Biblia ay kinopya ng written sa kanilang mga kamay, kaibigan, at ang kanilang mga ina ay ginawan sila ng damit. Nanupat, merong secret na bulsa ang kanilang damit na ismuggle nila yung mga kinopya nilang bahagi ng Biblia, kaya nga ang Biblia ay kumalat sa iba't ibang dako sa Europa. Ang mga Waldians restored the truth of the Bible and the Bible only. Nanupat, ang mga ito ay kanilang binalik muli ang katotohanan, paniniwala sa Biblia, kaibigan. At pagkatapos, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Huss. Siya ay taga Czechoslovakia, Prague, Czechoslovakia, na siya ay isang Catholic priest, kaibigan. Sa kanyang pag-aaral sa Biblia, kanyang napag-aralan, obedience to God is my motto, ang wika, not obedience to man. Na ang kanyang paniniwala ay dapat ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi sa tao. At sapagkat ganito ang kanyang paniniwala, sa town square of Prague, siya ay sinunog, kaibigan, sapagkat siya ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. Pagkatapos, kaibigan, ng taong ito na itinanim sa isipan ng maraming mga tao rin ang pagsunod, sumunod ngayon ang wika sa kasaysayan ng iglesia, si Martin Luther, na isang Catholic priest. Nanupat, sa kanyang paniniwala, para siya maligtas na bilang isang priest, yung pilot staircase ay mula sa pagpasok hanggang sa pinakaitaas nito, siya ay pumasok na nakaluhod, kaibigan. Subalit sa kanyang penitensya at kapag ka panahon ng sinasabing merong taglamig, magkaalis ng damit yan at siya ay may gas siya sa semento, sa kanyang paniniwala kapag ka ginawa yan, siya ay magkakaroon ng kaligtasan. Subalit, hindi ang wika, maaring magkaroon ng peace of mind siya. Kaya nga kanyang tinukla sa Biblia, ano bang paraan ng kaligtasan? O nabasa, kaibigan, ang sinasabi sa 1:17 ng Roma, ang ganito, kaibigan. Gusto kong basahin sa iyo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma. 1:19 ang wika, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa English, kaibigan, the just shall live by faith. So hindi ka maaari ngayong maligtas sa mga indulensya, sa mga penitensyang ginagawa. Pare, kay maligtas, ang sabi ng iba, ikaw ay gumawa. Ang kaligtasan, ang basis nito ay pananampalataya. Of course, kapag ka ikay nanampalataya, ikaw, ang iyong pananampalataya ay merong gawa na may pag-ibig. Ikaw ay gumagawa hindi para maligtas, at ikaw ay sumusunod hindi para maligtas, kundi ikaw ay nagmamahal ka sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi, kaibigan, dito sa Epeso pa rin, sulat ni Apostol Pablo ayon sa 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kalaob ng Diyos. Pagka sinabi, kaibigan, ito ay kalaob ng Diyos, biyaya ng Diyos, ito ay walang bayad. At ang sabi pa sa ating Biblia, sa aklat ng Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kaibigan, kundi ang pangalang Jesus o Jesus. Ang ating kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sapagkat hindi mapakali ang priest na ito, ang kanyang ginawa, ipinako sa Wittenberg Church ang isang paniniwala. Ang mga ito ay 95 theses na kanyang tinyalens ang Pope, na ito ay ang righteousness by faith, kaibigan. Nang sabi niya, I believe salvation comes only by grace. Nanupat ang liwanag, kaibigan, na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong ito na natakpan unti-unti ngayong nabuksan ang isip ng maraming mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa atin sa Kawikaan 4:18, ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Iyong pansinin, kaibigan, ng Biblia, pati yung sinasabing aral sa Biblia na naisauli, unti-unti. Kaya nga, ang sabi ng ating banal na kasulatan, ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit na mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Paano ba ang araw sumisikat? Kapag ka ba ang Diyos pinasikat ang araw, bigla itong parang tangaling tapat? Hindi, kaibigan, kundi ito'y unti-unti ngayong lumiliwanag, sumisikat ang araw hanggang sa tangaling tapat, at pagkatapos ay lulubog unti-unti sa hapon. Ganon din ang liwanag, kaibigan, ng katotohanan. Kaya nga, pagkatapos ngayon ng sinasabi sa iglesia ay yung AD 100 to 600, yung 500 years na Dark Ages, kaibigan, panahon na ito, nasa uli, unti-unti ang guide ng katotohanan sa ating Biblia. At pagkatapos ngayon ni Martin Luther, dumating din si John Calvin ng Geneva, Switzerland. Ano ba yung turo ng lalaking ito na kita sa Biblia? Ang sabi, we need organization in the church and discipline in the Christian church. God calls us to grow in grace. Na ang Diyos ang wika ang ay tinatawag tayo para tayo lumago sa biyaya. Kailangan ng discipline sa loob ng church. Kailangan nating lumago. At pagkatapos ngayon, dumating na ngayon ang sinasabing yung mga Presbyterian. Its church did not realize that its group was like a building block. At pagkatapos yung Puritan pilgrims na sila nagpunta sa Mayflower sa isang bagong sanlibutan, kaibigan. At pagkatapos ni John Calvin, ang wika sa atin sumunod ang mga Anabaptist sa kanlang movement, iyong baptism na malaki na ang taong bibinyagan, at pagkatapos by immersion, sila ngayon ang nagbigay sa atin, kaibigan, ng itong paniniwalang ito, sapagkat noong panahon ni Martin Luther, hindi nakarating sa kanya yung paniniwalang hindi dapat binyagan ang isang batang maliit. Kaya nga, ang sabi sa atin sa aklat ng San Mateo 28:19-20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, napakaganda na unti-unting ang katotohanan ay dumarating sa atin. Nanupat, pagkatapos nito yung Waldenses, o kaya yung Waldians, at saka yung paniniwala na inintroduce ni John Huss, Martin Luther, at gayon din mga Presbyterian, John Wesley naman, ang kanyang paniniwala na ito ay nasama rin sa Iglesia, yung amusements. Ano bang klaseng pamumuhay natin na bilang mga Kristiyano, yung ating mga practices, kasi yung mga amusement na hindi dapat pumapasok sa Iglesia. Kaya nga, yung mga paghusugal na hindi dapat sa mga Kristiyano, yung mga pleasures na hindi dapat sa mga Kristiyano, ito ang pinasimulan ni mga Wesleyan Brothers. Kaya, naniniwala sa holiness, kabanalan ng isang Kristiyano. At pagkatapos tumating ngayon ang paniniwala na si Kristo ay muling darating, kaibigan. Kaya ito'y inintroduce ng isang Baptist preacher, ang pangalan niya ay si William Miller. Na sa kanyang panahon, kaibigan, dumating ngayon ang paniniwala na si Kristo ay muling paririto, darating siya, nagkaroon ng awakening doon sa Amerika at gayon din sa mga Europang bansa, kaibigan. Na ang paniniwalang ito ay sumilang muli ang muling paniniwala. Nagbalik ang katotohanan, kaibigan, ang Biblia instead of church dogma. Si Jesus instead ang priestly priests o earthly priests, ang grace instead of works, the law of God instead of religious tradition, ang Sabbath kaya sa instead of Sunday, ang baptism ng ating Panginoon, hindi yung sprinkling, kaibigan. Hindi yung resurrection ng Panginoon ang siyang nagiging sukatan o halimbawa at binigay na bilang halimbawa sa kanyang pagkamatay. Walang iba kundi ang sinasabing baptism o yung Santa Cena, sinasabi natin. Na yung resurrection na yon instead of the pagan concept of immortal. At ang second coming ng ating Panginoon ay dumating na, kaibigan. Ang pangangaral ngayon, kaya itong ating ginagawa, ang pangangaral na si Jesus ay muling darating. Subalit sa ating panahon ngayon, kapag ka sinabi mong may darating na bagyo, may darating na ganitong malakas na tornado. Ang mga tao, sila ay naghahanda. Pero kapag kayong sasabihin mong darating na muli si Kristo, ilang kaya ang mga tao naghahanda, kaibigan? Kaya sinasabi sa ating Biblia sa Apokalipsis 14:6-7, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga ninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaibigan, naisauli na ngayon ang tamang pabalita. Nanupat ang mga pabalitang ito ay unti-unting dumating sa atin. Ating paniwalaang, kaibigan, ang turo ng Biblia. Hindi upang maligtas. Ang sabi nga sa Apokalipsis 14, 12. Narito ang panawagan para sa pagtiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ipinakilala sa atin sa kasaysayan ng Kristyanismo na ibalik ang tamang aral sa Biblia. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kaibigan, hanggang sa muli, ang Diyos nawa ang papatnubay sa iyo.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan, ano po, at napaalalahanan na tayo po ay maging handa. Ang panawagan po sa atin, mga kaibigan, ayon po dito sa ating napag-aralan, ay manatiling tapat at matatag sa katotohanan sa kabila ng anumang kalagayan natin. Sa panahon po ng tagumpay, huwag tayong makampante. Sa panahon po ng pag-uusig, huwag tayong umatras. Sa gitna ng kompromiso, huwag tayong makisabay. At sa harap ng espiritual na pagkamatay ng mundo, piliin nating manatili kay Kristo, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa katapatan hanggang wakas. At ang pangako po ng Diyos ay para sa mga nananatiling matibay sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Nawa po ang panalangin namin, kayo po ay punong-puno ng pag-asa, especially sa inyong pamilya, matapos po ang ilang araw na natin pag-uusap tungkol po sa pagkakaroon, yung mga sikreto sa pagkakaroon ng malusog at masayang tahanan. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang pag-asa ng pamilya sa gitna ng pagdadalamhati. Once na marinig po natin yung pagdadalamhati, nandyan po yung kamatayan, nandyan po yung pagkawala. Ito po pag-uusapan pala natin ay tungkol sa pagdadalamhati, yung mga nawala ng pag-ibig. Kaya ba yan, Pastor Nick?
2: Pag-asa.
1: Yan.
2: Ng pamilya yun, sa gitna ng dalamhati.
1: Ano ang pag-asa natin ano, sa gitna ng pagdadalamhati natin? Upang talakayin po ito, ay narito po si Pastor Nick. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor, at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Kayo po ay patuloy na aming pinasasalamatan sa inyong pagsubaybay dito sa ating serye ng Malusog at Masayang Pamilya. At narito ating pag-uusapan ang mga kabiguan at kadalamhatian ng pamilya at ano ang pag-asa sa gitna nito na ating mga karanasang ito.
1: Amen.
2: Yan po ang ating pag-uusapan.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, maganda po. Natutukan ninyo ang ating talakayan ngayon. Huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station. Bago po tayo magsimula, ipangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: O Diyos namin na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng panahon at pagkakataon upang aming pag-usapan ang may kinalaman sa mga kalusugan, kaligayahan ng pamilya. Pero narito rin mayroon ding mga pagkabigo. Dakilang Diyos, patnubayan po kami sa mga usaping ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon mga kaibigan ay pag-usapan po natin ang tungkol sa pag-asa ng pamilya sa gitna ng pagdadalamhati. Kasama pa rin po si Pastor Nick. Pastor Nick, take it away.
2: Ang kamatayan ay isa sa pinakamalungkot na tagpo sa buhay ng tao. Sapagkat ito ay naghahatid ng iba yung kalungkutan, hindi lamang sa taong namatay kundi sa mga naulilan nito. At ang mga pangyayari ay nagiging dahilan upang maging mapait ang buhay ng tao sa panahon ng pagkaulila. Kung ang kanyang kabiyak sa buhay ay pumanaw o kaya naman ang isa sa kanyang mga anak ay nagkaroon ng ganitong karanasan ng pagpanaw. Ay minsan ay nakakapagsalita tayo ng mga hindi magagandang salita na parabang sa paningin natin ay ito na ang huling pagkakataon na ating makita ang ating

0: mayroon ding ipinanganganak. Kaya lang, ang kamatayan ng pagmamahal o ng pag-ibig sa loob ng pamilya ay isa ring mapait na bugso ng buhay. Ang bagyong ito na bumabagabag sa maraming mga mag-asawa sa pamilya ay kailangang ating maunawaan sa pamamagitan ng simpleng usapan sa oras na ito. Ganyan po ang cycle ng buhay ng tao. Sa una, mag-aasawa. Siyempre, maliligaw muna. Makikipagkaibigan. At pagkatapos ay mag-aasawa. Eh, anong susunod sa pag-aasawa? Hiwalay na ba kaagad?
1: Hindi, magkakaanak muna.
0: Magkakaanak muna. Honeymoon muna. Honeymoon muna. Pagkatapos, yan, magkakaanak. Ilan ang gusto mong anak? Dalawa, tatlo, apat. Yung iba, anak lang ng anak. At mamumroblema sa financial support. Yung pinag-aralan natin, ng mga nakaraang usapan, ay habang buhay po yan na itataguyod natin yang may kinalaman sa pera. At simula sa ating pagkabinata, o pagkadalaga, at natuto tayong kumita. Tama yon, ginhawa tayo. Pero pag tayo po ay pumasok na sa pag-aasawa, ang usaping may kinalaman sa pera ay araw-araw na usapin. Dahil araw-araw ang paggastos ng ating mga anak. Ay darating din ang panahon. Yung aking halimbawa, sa 10 mag-asawa, 6 ang naghihiwalay, 2, 4 ang natitira sa ang kakasama. Yung 4 na natitira, ang 2 doon nag-aaway palagi. Yung 2 hindi. Saan kasasama? Yung 2 natitira ay ang isa'y nagtitiis, ang isa'y hindi.
1: Nako.
0: Ang isa'y nagtitiis, ang isa'y maligaya. Saan kakasama? Doon sa maligaya. Huwag kang mag-alala. Yung maligaya na riyon, darating din sa paghihiwalay. Bakit? Eh kasi mamamatay ang isa eh. O di mag-jack and poy kayo, sino ang unang mamamatay?
1: Nako.
0: Para bang ang pag-aasawa ay walang pupuntahan, kundi ang kalungkutan.
1: Yeah.
0: Ang maiwan, ang alimba ang masaya, alimba ang malungkot, yung mauna o yung maiwan?
1: Nako, hindi ko alam, Pastor. Oo, hindi ko
0: mahirap na sagutin kasi parang mainam din yung naiwan. Kaya lang, iba't iyak nga ng iyak. Eh pagka naman naiwan, nahiwalay sa asawa, iikot uli ng cycle. Makikipagkaibigan uli at maaari uling mag-asawa. Kaya kapag ka naulila, di ba, nabalo, kaya babae, nagiging bloomingin. Gumaganda pa.
1: Nung nawala ng asawa, nung nawala ng asawa, lalong gumanda.
0: Parang ganon. Ganon nga yung kinukwento ko. Kaya ang tip ko sa inyo, buhay pa yung asawa nyo, magpapaganda na kayo para hindi tayo mabisto.
1: Bigyan ng pera, Pastor, ng asawa, ng gumanda.
0: Para mapaganda. Oh. Yan nga ang kailangan sa mga babae. Cycle po yan, makikipagkaibigan, mag-aasawa, mag-aanak, dadating ang karamdaman, maghihiwalay sa pamamagitan ng kamatayan. Ito ang pundasyon ng pag-aasawa. Kailangan ay espiritual. Isang mahalagang bagay na palagi nating binabanggit na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sa ating pagtitiwala sa Panginoon, tayo ay magiging matalino at bibigyan tayo ng karunungan at unawa ng Diyos. Mental, kaisipan. Matuto po tayong pumili ng asawa na responsable sa pagpapamilya. Huwag po kayong basta pipili o kukuha ng asawa na walang pananaw sa magandang hinaharap sa buhay. Ang sumunod ay yung social ay pangatlo na lang yon, yung kasama sa buhay. At yung physical, yun po ang pinakahuli. Pero kapag ka po yan ay binaligtad natin, na-impress tayo dahil sa physical na anyo, at masaya tayo pag siya ay kasama, at hindi na natin pinag-isipang mabuti at tayo'y hiwalay sa Diyos, yun po ay magulo at masalimuot na pagsasama ng mag-asawa. Kaya, ang pag-aasawa ay, ang pundasyon ay nasa pagliligawan pa lamang. Sa pagpili ng ating mapapangasawa, hanapin po natin ang tao, babae o lalaki, na makadiyos. Ito ang pundasyon. Bakit nga sa maraming mga pag-aasawa ay nagkakaroon o nararanasan ang kalungkutan? Eh, sino ba ang nakaranas sa inyo na malungkot dahil sa pag-aasawa? Yung nasa pintuan ng paghihiwalay, napakalungkot yan na buhay. Yan ay hindi lamang malungkot sa babae. mas malungkot.

0: po ang lalaki kapag nahiwalay sa asawa. Kaya kayo pong mga lalaki ay aking sinasabihan, huwag po kayong hihiwalay sa inyong asawa. Kahit na po kayo ay palaging inaaway at sinasalitaan ng napakakaba, at kung hindi naman masyadong masakit ang salita, tiisin lang po ninyo. Huwag po kayong aalis, huwag ninyong hihiwalayan. At ito rin ay masakit sa panig ng mga bata. Yung mga broken homes, mga mapapait na karanasan yan para sa mga anak. Kaya meron ding mga taong may katwiran eh. Yung, kaya lang niya ikaw nagtitiis dyan eh, alang-alang sa mga bata.
1: Tama ba yun, Pastor?
0: Hindi ko na rin niya kayang panindigan yan eh. Kasi kinakailangan talaga, sa ayon dito sa aking ipapaliwanag, kailangan talagang buhay ang pag-ibig at pagmamahal. Kailangan yan na manatiling buhay. Kapag yan ang namatay, ito ay mas matinding kalungkutan kaysa namatay sa tunay na buhay.
1: Nako.
0: Oo. Mas mainam ang namatay, mas mainam ang sumakabilang buhay kaysa sa sumakabilang bahay.
1: Yeah.
0: Mahirap ding mag-recite, ano?
1: Mm.
0: Kailangan tayo ay mabuhay na sariwa buhay ang pag-ibig at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Asawa, anak, magulang. Buhay na buhay ang pag-ibig at pagmamahal kailanman at magtatagpo ang salitang tahanan. Mga basihan ng pag-ibig, romantic love. Tanggalin kaya natin yung romance sa pag-aasawa.
1: Ay, hindi na pag-aasawa yun.
0: Ganun ba? Oh. Yan po ay design ng Panginoon. Pagpapala po yan ng Panginoon para ang mag-asawa ay mag-enjoy. Nasa atin na yan kung hindi natin mai-enjoy ang buhay. Dahil ang Diyos ay gumawa na ng paraan upang maging maligaya ang mag-asawa. Dapat po yan ay available palagi. Huwag magkakaroon ng tuyot sa loob ng ating tahanan dahil lamang sa bagay na ito, romantic love. Ano ba ang itsura ng lalaki pag romantic?
1: Ano ba? Pogi?
0: ganun ba? Ano naman ang itsura ng babae kapag ka-romantic?
1: Aba, eh syempre laging maganda, laging mabango.
0: Ganon, yung mga ganon. Kaya kinakailangan ang lalaki palaging may pasalubong na pera para open na open, para enjoy.
1: Tama.
0: Yan. Ang romantic love ay pansamantala dahil ang kagandahan ng tao ay hindi nananatili. Marahil nang makuha natin ay dalaga, siyempre maganda. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na siya ganon kaganda. Marahil ang lalaki ay productive, malakas kumita, pero sa paglipas ng panahon ay hindi na siya ganun kalakas kumita. At itong romantic na ito ay palaging nakabase sa damdamin. Kaya kailangang buhay ang damdamin, pero pag naging manhid na ang damdamin at namatay ang damdamin, lalamig ang pag-ibig. Yan na nga. Kaya kailangang laging sariwa ang pagmamahal. Kagaya ng sinabi ni Sister Pau, mga babae, ugaliin po ninyong buhay ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging maganda at kaakit-akit na asawa.
1: Yeah.
0: Lalaki, gawan din po natin ang paraan ng mga lalaki na tayo ay maging romantic, masuyo sa asawa, mabait sa asawa, nakikinig sa asawa, yung susunod doon. Ayaw na nila kasi sumusunod sa asawa at
1: ayaw
0: saka
1: na yan.
0: Takot sa asawa.
1: Ayan.
0: Yan ang mga romantic na mga lalaki. Ito namang reciprocal love. Ito yung mga bagay na nakakahanga sa ating asawa. Yung bang mga bagay na nakakikilig. Kailangan pala yan eh. Yung mga kilig points.
1: Siyempre. Yung mga surprise.
0: Merong nag-uusap na dalawang babae doon eh. Dapat daw talaga merong nalalaman ng lalaki yung kilig points. Tsaka yung mga babae, ganun din. Yung mga simple lang na pagpapaalala at pagmamalasakit sa isa't isa, yan ay nakatutuwa sa isa't isa. Kinakailangan na ang babae ay nagbibigay, ang lalaki ay nagbibigay, ang lalaki tumatanggap, ang babae ay tumatanggap. Give and take. Yan po. Reciprocal love. Ang mga bagay na ito ay maaaring pansamantala. Kasi pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng personal na pagnanais, depende sa ating pakiramdam. Eh kapag lumipas na po yung pakiramdam na yan, eh siyempre, pagka nagkakaedad na, hindi na ganun kaglakas ng kilig, hindi na kinikilabutang mabuti. At saka, hindi na masarap ang pakiramdam kapag tumatanda na. Lalamig na ang pag-ibig at lilipas. Hubantayan po ninyo yan sa mga panahon. Ano na nga yung mga panahon na yun ng bumababa ang kilig points ng mga lalaki? Anong tawag sa ganun?
1: Ano yan? Saan yan?
0: Yung sa babae, pagkaka...
1: Pag namimenopause na?
0: Oo.
1: Oo, 50 years old yan. Eh, Pastor, ang kilig naman, walang edad yan.
0: Ah, ganun ba? Oo, mabuti. Siyempre. Ikaw ang kasama ko. Sige nga, ipaliwanag mo.
1: Diba? Kasi ang kilig na yan, hanggat may ginagawa kang paraan, kahit matanda na kayo, nandiyon pa rin yung kilig.
0: Oo.
1: Kaya nga, diba, marami pa rin nagkakainlaban kahit may edad na.
0: Ah, ganun ba?
1: Yes. Oh, may nakuha ka sa akin, Pastor.
0: Kahit na menopause na?
1: Oo naman.
0: Nagmamahal pa, nag-aasawa pa.
1: Oo, yun nga. Oh,
0: okay
1: diba?
0: Nga. Oh. Oh. Yun namang mga lalaki. Pero sa paliwanag kasi yan lalaki, ay habang buhay may dagta.
1: Oo. Oh,
0: oh. Eh, may kamandag. Ganun pala. Oh, oh. Ang lalaki habang buhay may kamandag. Maaari yung magkaanak. Depende sa kanyang magiging kapareha. Pero yan po ay mga pansamantala. Pagka po yan ay nawala, namatay, kung yan ang pagbabasihan ng ating pag-ibig, magiging malamig ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Pero itong isa, ang tawag dito ay redemptive love. Itong pag-ibig na ito ay pag-ibig para sa mga bagay na hindi ka biibig-ibig. Kung lumipas na ang mga bagay ng kahibangan, mga bagay ng kaligayahan, ay darating na tayo sa redemptive love. Na kahit na ganyan ang ating asawa, may karamdaman, may edad na, mahina na ang kalusugan, hindi na siya productive, hindi na siya kapakipakinabang, at tayo na lamang ang mag-aalaga sa kanya. Ang tawag diyan ay redemptive love. Meron bang ganyan?
1: Oo, meron, Pastor.
0: Sa mag-asawa, sino ang laging inaalagaan, lalaki, babae? Pag yung mga 60 years old na, 70 years old, yung matatanda, sino ang kalimitang inaalagaan?
1: Parang madalas ko nakikita lalaki.
0: Oo nga.
1: Tama ba?
0: Kasi nagbibisyo. Oo. At saka mga workaholic.
1: Oo.
0: Madaling magkasakit, madaling mamatay. At saka kalimitan kasi ng edad, mas bata ang babae.
1: Oo.
0: At saka siya yung laging may pera, kaya laging masaya. Eh, nakakita ka ba ng lalaki na siya ang nag-aalaga doon sa asawang babae?
1: Meron din naman.
0: Oo, oh, meron. Oh.
1: Meron din.
0: Yun ay yun ang tinatawag na redemptive love. Sa panahon na hindi na tayo ang nakikinabang, sa panahon na tayo ang tumutulong, sa panahon na tayo ang gumagawa ng pinakamahihirap na gawain, at tayo ang nag-aalaga sa ating asawa, ang tawag po dyan ay redemptive love.
1: Pastor, sa may karamdaman lang ba yan? O pati yung sabi mo kanina, sumakabilang bahay? Dapat, pwede rin pa rin ba yung redemptive love doon na sa'yo pa rin babalik, tatanggapin mo pa rin?
0: Aba, oo. Ayun. Pag bumalik. Oh, magandang katanungan yan. Baka sa mga susunod na pagkakataon, maaari nating mapag-usapan yan. Ang sinasabi po dito kasi, Sister Pau, ay kung magkakaroon lang tayo ng ugaling ganito, ang ating asawa ay mananatiling mainit ang damdamin para sa atin. Ibig sabihin, bago pa lamang tayong mag-asawa, meron na tayong redemptive love. Yung romantic love, reciprocal love, kaloob ng Diyos yun. Gantimpala sa atin ng Diyos yun. Pero kailangan ng redemptive love. Kasi nga, pag nag-away, ano ang i-a-apply mo? Eh, magkahiwalay nga ng higaan, di ba? Maliit lang yung kama, pero malayo ang pagitan. Hindi nagkakarinigan yan, hindi nag-uusap. Di ba? O ngayon, kailangan ng redemptive love. Eh, paano ka magre-redemptive love? Anong sasabihin mo ngayon?
1: Sorry ka.
0: Sorry, ha?
1: Oo. Kahit di mo kasalanan, magsasorry ka.
0: Ganon?
1: Oh, yung sabi na, yun ang
0: pag nagkasala ang lalaki, di ba papagalitan? Hihingi ng sorry yung lalaki. Eh, pag nagkasala yung babae, magagalit yung lalaki.
1: Hihingi na sorry yung lalaki.
0: Pag nagkasala yung babae, magagalit yung lalaki. Iiyak yung babae.
1: Siyempre.
0: Magsasorry yung lalaki.
1: Of course. Cycle yun eh.
0: Ganon pala. Redemptive love po ang tawag dyan. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong humingi ng sorry. Kahit na hindi tayo ang mali, yeah, humingi pa rin tayo ng sorry. Mahirap unawain yan. Laging nagtatalo yung aking mga tagapakinig sa ganyan.
1: Mm.
0: Hindi naman daw humihingi ng tawad. Paano siya patatawarin?
1: Ayan na nga.
0: Oo. Magpatawad po tayo. Mm. Ang unang gumawa niyan, tinatawag na redemptive love na yan, ay ang ating Diyos.
1: Mm.
0: Bakit? Dito sa aklat ng unang Juan 4:7, mga anak, mangag-ibigan nga kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Bawat isa na nagmamahal ay ipinanganak ng Diyos at kilala ang Diyos. Yan ang redemptive love. Kung asawa na natin siya, asawa natin, anak natin, wala na po tayong ibang gagawin kundi ang siya ay mahalin, mahalin at mahalin. Mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Mga babae, ugaliin po natin ang salitang pag-ibig sa ating asawa. Kasi kapag tayo ay maibigin sa ating asawa, tayo ay magiging malambing, tayo ay magiging romantic, masuyo at mapagsilbi. Lalaki, ganun din. Kapag tayo ay mapagmahal sa ating asawa, madali lang maunawaan ang salitang surrender all.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ba alam mo yung salitang surrender all?
1: Mm-hmm.
0: Yan. Lahat ng sweldo ibibigay sa asawa
1: surrender ay surrender talaga. All. Akala ko sa damdamin yun. Pera pala yun.
0: Eh, ganun nga eh. Uh-huh. Sa mga usapan nating nakaraan, itong redemptive love na ito na itinuro sa atin ng Diyos ay palaging nagsasakripisyo at nagbibigay. Ganun pala ang mag-asawa pag ikaw ay babae, dalaga. Di ba kasaya ng buhay ng dalaga?
1: Mm-mm.
0: Pag-alagala, papasyal-pasyal, pabarka-barkada.
1: Maganda.
0: Maghahanap buhay. Uh-oh. Pag-apaganda. Pag nag-asawa pala, ay magkakaroon na ng tinatawag na salitang sakripisyo.
1: Mm-hmm.
0: Ba't kaya naisipan ng dalaga na mag-asawa? Kaya may katwiran din yung hindi nag-aasawa. Binata, pag-alagala, pa-basketball-basketball. Mm. Bigla-biglang mag-aasawa. At hindi pa pipigil, galit pa pag sinabihang siyang huwag mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Yung pala ang pupuntahan ay pagsasakripisyong habang buhay. Nauunawaan ba ito ng mga binata o nauunawaan ba ito ng mga nagsipag-asawa? Sa ganitong kaparaanan ay ipinakikita po sa atin ng ating sering ito ng pag-aaral na ang pag-aasawa ay walang hanggang pagkakataon. Habang buhay na pagkakataon para sa atin upang tayo ay magmalasakit at magpahalaga sa ating pag-aasawa. Hanggang kailan? Hanggang sa kamatayan. Ano ngayon ang pag-asa sa kamatayan? Mga kapatid, mga kaibigan, matatanggap po natin ng maluwag sa ating puso at kalooban ang kamatayan sapagkat tayo ay mayroong salitang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ibinigay ng Diyos na kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang Kaniyang bugtong na anak upang sino man na sa Kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Redemptive love po yan ng Panginoon na kung tayo'y papaghiwalayin ng kamatayan ay mayroon tayong pag-asa sa gitna ng kamatayan o ng dalamhati. At yan ay ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Sister Pau, yan ang ating pag-aaral.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nika.
0: Pag-asa sa gitna ng dalamhati, ng kamatayan.
1: Ayun, napakaganda.
0: Ang huwag na mamamatay ay ang pag-ibig habang tayo'y nabubuhay sa ating mga mahal sa buhay.
1: Ayan. So, dalawa pala yon. Isang physical death at saka yung emotional na
0: pagkamatay
1: death
0: ng pag-ibig. Namamatay pala yan.
1: Oo, di ba may kantang ganyan, yung natutuyo. Oo. Natutuyo yung damdamin.
0: Kaya kinakailangan laging dinidilig ang pagmamahal.
1: Oo.
0: Sa pamamagitan ng hamog. Yan, mga magagandang usapan po yan sa buhay.
1: Yes.
0: Bagaman ang pag-aasawa ay hindi maiiwasan na maghiwalay bunga ng kamatayan, ay hayaan po ninyo na ang kamatayan ang magpahiwalay sa atin dahil yun naman ang sinabi ng ating Panginoon na ang babae at lalaki ay magsasama hanggang kamatayan.
1: Amen.
0: Ang mahirap dyan na anggulo na aking ipinaliwanag sa inyo ay mamatay ang pag-ibig samantalang tayo'y buhay pa.
1: Amen.
0: Malungkot po yan sa side ng lalaki, sa side ng babae, at lalong-lalo sa ating mga anak.
1: Mm-hmm. Eh, paano kung ano pa, sir? Yung bang companionship na walang love, katulad ng iba na...
0: Yun nga. Oh. Yan. Mabuti, binanggit mo para maipaalala natin.
1: Yes, Pastor.
0: Samantalang tayo ay buhay at namatay ang pag-ibig, mabubuhay po tayong malungkot.
1: Mm-hmm.
0: Mabubuhay tayong malungkot. Pero kung sa kabila ng ating pagtanda at buhay ang ating pag-ibig, at kahit tayo'y patay at buhay ang ating pag-ibig, mananatili ang pag-ibig na yan sa ating asawa at mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung namatay ang pag-ibig, kahit tayo buhay, malungkot yan. Malungkot yan. Yan po yung pinupunto ng ating pag-aaral. Pag-asa sa gitna ng dalamhati.
1: Kahit na
0: may kadalamhatian, kahit na may kahirapan, kapag may pag-ibig sa mag-asawa, sa pamilya, yan po ay punong-puno ng pag-asa.
1: Amen. Thank
0: Pero kahit buhay, kahit buhay, kahit may pera, kahit sagana sa lahat ng mga bagay, malaki ang bahay, maraming service na sasakyan, at nakararating kung saan-saan, anuman ang hingin pangarapin sa buhay na aabot, dadapuat na matay ang pag-ibig. Ang buhay po natin ay magiging tuyo, magiging tigang.
1: Nako, napakaganda po ng inyong tinalakay, Pastor Nicano. Ano po ang inyong panawagan? Last words po sa lahat ng ating taga-subaybay.
0: Panatilihin po ninyong buhay ang pag-ibig, kagaya ng kayo ay nagliligawan pa, na mag-sweetheart pa, o kaya naman ay nang bagong kasal pa lamang. Yung pag-ibig na yon na una sa ating buhay, panatilihin po nating maitaguyod habang tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, pagmamalasakit, at pagpapahalaga sa ating asawa at sa ating mga anak. Mabuhay po kayo!
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan o komento po sa ating pinag-usapan ngayon about hope sa mga pamilyang nasa gitna ng paglalamhati, o kaya naman ay meron po kayong prayer request, naganais po kayo ng Bible study, or nais niyo pong humingi at magkaroon po ng libreng aklat na pamilya o pag-asa para sa mga pamilya ngayon, maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849 o 0922-875-7456. Ulitin ko po, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Napakabuti mo po sa amin, o dakila naming Diyos. Binigyan mo kami ng pamilya na aming papahalagahan, pagmamalasakitan, at dito'y ibibigay namin ang aming buong pag-ibig at pagmamahal at pagsasakripisyo, na sa kabila at sa pamamagitan nito ay malulubos ang aming kaligayahan hanggang sa kamatayan, na siyang iyong ipinanukala para sa tao, buhat pa ng una, na ang mag-asawa ay magsasama at mapaghihiwalay lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kadalamhatiang ito, Panginoon, ay bahagi ng aming karanasan, subalit mayroong kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan dahil nakilala ka namin bilang aming Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran. Pagpalain po ang bawat tahanan na sumusubaybay sa amin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, mga kaibigan, abangan ninyo ang panibago ng ating episode tungkol po sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. Ako po Sister Paula, ang sisterette nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Then nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. Then nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. Aumat magpakaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.
2: Healthy na masarap pa? Yes! Posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet or better eating? Choose Country Veggie Foods.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
5: Na naman, pang-sampu ko na to ha. Ano ba namang buhay to?
6: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong pong bagong makakasama muli para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makasama po natin ngayon ang isa po sa ating mga pastors from Las Piñas na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po Pastor Glenn sa ating pong programa.
2: Sa mga mapagpalang araw sa iyo, Brother Edison at sa ating mga kaibigang taga-subaybay.
1: Yan. Salamat po Pastor at bago po tayo magpatuloy sa atin pong programa at dumako sa atin pong pagsang pag-uusapan, akin pong muna hinihilingan na inyo po kaming samahan sa atin pong pananalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa inyo pong pagbibigay ng gabay ng inyo pong presensya ng Banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami sa amin pong pag-aaral sa araw na ito. Gayunin po sa amin pong mga tagapakinig na inyo po silang basbasan at bigyan din po Panginoong Diyos ng gabay ng Banal na Espiritu ng sagayon. Maintindihan po nila ang mensahe na inyo pong ibibigay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong patuloy na pagsama sa amin at gayun din po Panginoong Diyos sa amin pong ipinapanalangin si Pastor Glenn na inyo po siyang gamitin Panginoong Diyos na makita po namin ang inyo pong mensahe, ang mensahe na inyo pong pag-ibig at ng mensahe ng kaligtasan. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus, Amen. Mga kaibigan, amin po kayong iniimbitahan na patuloy po kayong manatiling nakikinig at nanonood sa atin pong programa. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow po sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po ang Adventist Teleradio at ang Adventist World Radio Manila. At sa serye pong ito mga kaibigan at mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan is nakailalim po sa temang What Must I Do to be saved. Napakaganda po ng atin pong pag-aaralan mga kaibigan at mga kapatid. At sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan is about God calls to save. At sa panahon pong ito, atin pong ibigay yung atin pong atensyon, yung atin pong pakikinig sa atin pong guest speaker. Wala pong iba kundi po si Pastor Glenn. Pastor Glenn?
2: Okay, mapagpalang araw muli sa iyo kaibigan. Saan ka man naroon? Ang Diyos ay may panawagan sa atin. Yung title natin ay God Calls to Save. Hindi lamang ito tawag ng tanghalan, kundi ito'y tawag ng kaligtasan. Maraming taon na nagdaan, pinanganak na si Brother Edison. Noong 2006, maka nakakapanood ka na ito. Before February 2006, may nananawagan sa isang sikat na programa dahil sila'y magkakaroon ng celebration, first anniversary celebration. At sabi nila, pumunta kayo sa Field Sports Stadium o Arena at merong malaking programa at marami kayong gantimpalang matatanggap. Kaya dumagsang maraming tao. Sa labas ng stadium o ng arena ay may mga 30,000 na nag-aantay. No? Gusto nalang makapasok. At nung iba, yung

Pero ano nangyari? Maraming namatay. Maraming nasaktan. Ang Panginoong Diyos, kaibigan, ay may kakaibang panawagan. Ang kanyang panawagan ay panawagang makapagliligtas sa iyo. It's a call to save. Noong unang panahon, ang ating mga telepono ay may linya pa, no? Pero isipin mo na ngayon, ang Panginoong Diyos ay nag-text sa iyo o tumatawag sa iyo. Maaring face-to-face, maaring parang FaceTime, o maaring text message o voice message, pero may panawagan siya sa iyo, para sa iyo. Ang kanyang panawagan ay para sa iyong kaligtasan. Sa mga nagdaang panahon, nung maaaring ikaw ay nag-aaral pa, merong isa tayong nakilalang personality na siya ay umiikot sa buong mundo para hanapin ang tinatawag nating Fountain of Youth. Narinig mo na ba yan? Fountain of Youth. Iniikot niya ang buong mundo para lang mahanap ang Fountain of Youth. Ikaw ba, kaibigan, ay naghahanap din ang Fountain of Youth? Ito kasing manlalakbay na ito ay ibig niyang manatiling bata habang buhay. In other words, ayaw niyang tumanda. Ayaw niyang mamatay. Gusto niya mahaba ang kanyang buhay. Kaya ngayon, marami tao gusto mahabang buhay. Karamihan. Gusto malusog at mahabang buhay. Marahil ito rin ang gusto mo. Hindi naman mali yan eh. Maganda nga yan eh. Magkaroon ng mahabang buhay. Kaya iba, nag-ehersisyo. Alam mo naman na if you exercise for 30 minutes, parang ma-extend ang buhay mo ng 3 hours. Iba naman, dapat tama ang tulog, 7 to 8 hours of sleep. Iba naman, pahabain natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga tamang pagkain. Right kind of food, eaten at the right amount, and eaten at the right time. So, iba naging vegetarian, iba naging vegan, gusto nila maging mahabang buhay. Maganda yun. Wala namang gustong mamatay agad, di ba? At yung iba, marami pang supplements eh. No? Vitamins, minerals, kung anong latest fad na marinig, lahat. Bakit? Gusto magkaroon ng long life. At minsan naman, matatapat ka sa isang peligro. Nasubukan mo nang ma-hold up. Ako, nasubukan ko na eh. Hindi maganda, no? Ma-hold up. Mayroong baril sa likod ko. Ayan. Ang hinihingi noon ay cellphone pa, no? Cellphone. Pero ang tatanong siguro sa iyo, money or life? Money or life? Ano pipiliin mo? Keep your money or lose your life? Or give your money and you can keep your life? So, money or life? Well, marami naman ay they are basically giving their life, their energy, their time and effort so that they can earn a salary. Hindi naman pangit yun. Maganda rin. Ha? Nagtatrabaho ka, productive ka, tapos may kinikita ka. Para naman na masustentuhan mo ang iyong buhay at ang buhay ng iyong mga minamahal sa buhay. So, money or life. Most of the time, we will give up our money so that we can keep our life. Tama yan. Kaya makikita mo ang priority pa rin ng tao ay to keep life.

0: and to make that life as long as possible. Kaya maraming tao ay pupunta, pumapasok, sumasama sa mga tinatawag nating religious groups o nagkakaroon sila ng religious affiliation o masabihin natin nagkakaroon sila ng paniniwala o pananampalataya sapagkat ang sabi sa kanila o maaari ito rin ang alam mo, pag pumasok ka sa isang pananampalataya, ituturo sa iyo ang tamang daan, ang tunay na daan ng kaligtasan o mahabang-mahabang buhay. Long life, eternal life, immortal life. Kaya sa mundo ay napakaraming religious groups. Napakaraming religions. Ngayon tayong tinatawag na world religions. Pang buong mundo. Kahit saan pumunta sa mundo, meron. Of course, andyan yung Christianity. Andyan yung Buddhism. Andyan yung Hinduism. Andyan yung Islam. At marami pa mga old religions. Mga Zoroastrianism. May Taoism. At lahat ng ism. At meron pa mga smaller groups. No? Lahat sila nagsasabi, hindi lamang kita bibigyan ng magandang buhay, kundi buhay na tumatagal, buhay na mahaba, buhay na hindi na mamamatay. Yan ang pangako rin ng religion. Kaya karamihan ng tao sa mundo ay may religion. Sumasanib sila sa mga religious groups dahil meron silang ipinapangako na ito mapapasayo pag sumama ka sa aming grupo. Yeah, ganyan ang talagang gusto ng marami tao. Talagang buhay na tumatagal. Buhay na hindi namamatay. Kaya ang nagiging resulta tuloy ay nagiging ang religion ng marami na ay Confucianism. Confucianism. Nalilito na rin, ano? Maari ikaw kaibigan ay nalilito na rin. Sa pagkarami-rami mga turo, o ito ang tama, ito ang mali, ito ang tama, ito, dito ka sa amin, huwag dun sa iba. Kaya ba nalilito? Nalilito. Pero kaibigan, hindi na kailangan na ikaw ay malito. No? God is calling you to be saved. God wants you to be saved. Pero anong daan ang iyong tatahakin? Anong iyong gagawin para ito ay mapasayo? Meron namang maganda, very advantageous edge teaching ang Christianity. Ano mo ang advantage ng Christianity over other religions when it comes to salvation? Kung 8.5 billion ang tao ngayon, siguro mga 2 billion ay Christians, no? So, we're still a minority in the world in a sense na out of 2 billion are Christians. Pero meron bang advantage ang pagiging Kristiyano o ang Christian faith sa iba't ibang mga reliyon, sa iba't ibang world religions? Well, para sa akin, meron. Ang unang advantage ng ating Christian faith over other world religions is this. Number one, we have a manual for life. Manual for life. Ano itong manual na ito? Ito yung tinatawag nating Holy Bible o Holy Scriptures. Holy Scriptures. Napakahalaga nitong manual na ito. Noong isang araw lang, may binuksan kami isang machine na ilalagay sa isang bagong restaurant na malapit na rin magbukas. Tinignan namin naman siya, sabi. Hindi, sabi nung mag-ooperate, hindi ko alam paano to, bago to sa akin. Sabi ko, hanapin mo yung manual. Hanapin mo. Oh, hinahanap niya. Nakita niya. Oh, iba-ibang lingway. Ano ba din sabi ko? Iba-ibang lingway yan. Hanapin mo yung English. Yun, binabasa niya. Binabasa niya. Alam mo, maraming bagay pa tayong pwedeng matutunan sa buhay. At mas madali mong matututunan kung susunod ka sa manual. Maring bumili ka ng cellphone, bago, laptop, kotse. Mas madali mong ma-operate yan at mas maiingatan mo at tatagal ang gadget mo o gamit mo pag meron kang manual at susundin mo ang manual. Ganon din sa ating buhay. Gusto mong maging maayos ang buhay mo? Gusto mong mas humawa pa ang buhay mo? Gusto mong mas maging maganda ang buhay mo? Basahin mo ang Manual for Life. Ito ang banal na kasulatan. Ang sabi nga sa John chapter 5 verse 39 sa ESV, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me." Actually, ang panawagan sa atin ay saliksikin ang Holy Bible. Saliksikin ang Holy Scriptures. Sapagkat yan ay magtuturo sa atin sa daan patungo sa kaligtasan para paano tayo magkakaroon ng eternal life, everlasting life. At yan ay magtuturo din sa atin kung sino ang magbibigay sa atin ng buhay na wala hanggan. The Manual for Life. Kung seryoso ka talaga, kaibigan, na magkaroon ng isang masaganang buhay, mahabang buhay, masayang buhay, buhay na tumatagal, eh buksan mo ang iyong Manual for Life. Hindi ito paramihan ng Biblia. Kahit iisa lamang ang iyong Biblia, English man yan, Tagalog, Cebuano, o anuman lingwahe, ang mahalaga, binabasa mo. At sinusunod mo ang turo na yan. Kaya kaibigan, meron ka bang manual ng buhay sa iyong bahay? Sana meron. Buksan mo. At bago mo buksan, manalayan ka. Sapagkat yan ay hindi lang libro. That's the Manual for Life. Yan ay sa advantage ng Christianity. Ang isa pa, marami kasi, no? Ay ang paniniwala natin sa isang living creator. Our belief in a living creator whom we call God or Jehovah or Yahweh. Napakalaga nito. Sabi sa Genesis 1:27, "So God created man in His own image." Anong pagpapakilala ng banal na kasulatan sa ating Diyos? Siya ay mandalalang. He created man, at kung babasahin mo pa ang Genesis, He created the whole universe and everything in our planet and everything in this vast universe. Siya isang manlalalang. Merong Diyos, at itong Diyos na to ay manlalalang. Ang ating mundo ay maraming problema. Isa na sa napakalaking problema ng mundo ay malaking grupo hindi na naniniwala na may Diyos. At kung meron mang Diyos, sasabihin nila natutulog ang Diyos. At kahit gising ang Diyos, sasabihin naman nila ay hindi na nila kailangan ng Diyos. Diyan nagpapasimula ang maraming problema sa mundo. When we erase God in the equation of existence, a lot of problems will crop up. When you erase God, the source of good, you are making space for evil to come in. Ang maganda sa Kristyanismo, naniniwala tayo na meron tayong manlalalang at ito ay buhay na manlalalang. Tatalakay pa natin ang maraming aspeto tungkol sa ating manlalalang. At isa pang magandang aspeto tungkol sa ating Diyos ay God takes the initiative to save. No, siya ang nagkukusa. Siya ang gumagawa ng paraan para tayo ay iligtas. No, hindi lamang siya nananawagan, kundi gumagawa siya ng paraan para tayo ay maligtas. Sabi nga sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." The Son of Man, referring to Jesus Christ, is God Himself, Diyos mismo. Anong ginawa niya? Siya ay pumarito sa atin. Nagkatawang tao. Anong kanyang mithiin? Anong kanyang purpose? To seek and to save the lost. Parang isang shepherd. Yun ang image dito. Isang shepherd ang ating Panginoong Diyos. Na kung isang sheep o isang lamb ay napahiwalay, naligaw, o napunta sa isang delikadong sitwasyon, hahanapin siya ng shepherd at ililigtas. Ganyan ang Diyos ng Kristyanismo. We have a God who takes the initiative to save. Kahit ikaw na mismo ang voluntarily nagkusang umalis sa Diyos, siya naman ay magkukusang hanapin ka. Hindi para paluin ka. Hindi para pagalitan ka. Kundi para ikaw ay iligtas. Yan napaganda ng Kristyanismo. Napakaraming world religions. The one thing is, we have a God who is seeking for you. Kaya kung sa palagay mo, ikaw ay napalayo na sa Diyos. Ikaw ay humiwalay sa Diyos. O kahit hindi mo nga alam na wala ka na sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos, ahanapin ka ng ating Panginoong Diyos. God will look for you intently and seriously and passionately and perseveringly. Bakit? Gusto niyang ikaw ay maligtas. Ganyan ang ating Panginoong Diyos sa Kristyanismo. At mayroon pang isang talata na John chapter 10 verse 9-10, sabi, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I come that they may have life and have it abundantly." Ililigtas ka na. Pag naligtas ka na, ano pang gagawin sa'yo? Bibigyan ka ng buhay at masaganang buhay. Diba napaganda, no? Ikaw nang nawala, o ikaw nang tumakas, o ikaw nang lumayas, o ikaw nang nag-reject sa Diyos, ikaw ang hahanapin. At pag nahanap ka niya, anong gagawin niya? He will give you life. And what kind of life? An abundant life. Kaya napaganda ng panawagan ng Diyos sa atin. Tinatawag niya tayo. Maring napalayo tayo sa Kanya. Maring hindi na natin siya tinatawagan. Hindi na natin siya kailangan. Pero siya'y patuloy na naghahanap sa iyo. May nanawagan noon para lang mag-attend ng isang first anniversary concert. Maraming namatay. Maraming na-injure. Pero kaibigan, may panawagan sa iyong Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live. Nananawagan sa iyo ang Panginoong Diyos, kaibigan. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang buhay. And to have this life, choose God. Choose God. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ay naparito sa lupang ito para hanapin kaming nawawala. Naglayas kami sa iyo. Iniwan po namin kayo. Pero patuloy po kayo namin. Patuloy niyo kaming hinahanap upang iligtas kami. Upang magkaroon kami ng buhay. Upang magkaroon kami ng masaganang buhay. Kaya, Panginoong Diyos, inaharap ko po sa inyo aking kaibigan nakikinig ngayon. Nawa, tawagan niyo siya para siya'y manumbalik sa inyo, para maranasin niyang buhay, buhay nagmumula sa inyo, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Ngayon, ang aming desisyon ay pinipili namin ang buhay at pinipili po namin kayo, O Panginoong Diyos. Ito po iniling ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, napaka ganda po ng atin pong mensahe na atin pong napakinggan ngayong pong araw na ito. At kami po yung nagpapasalamat kay Pastor Glenn sa kanya pong mensahe na punong-puno po ng isa pong, kumbaga, it is yung panawagan ng Panginoong Diyos na nais ng Diyos na ang lahat po sana sa atin is maligtas. At iniimbitahan po tayo na pakinggan po natin at basahin po natin yung salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayon pong araw kami po ipatuloy na nagpapasalamat sa inyo po mga kaibigan at mga kapatid, sa inyo pong pagpakinig, sa inyo pong patuloy na pagtutok sa atin pong programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa amin din pong panawagan na patuloy din po kayong makinig ng iba't iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa at tayo po ay patuloy na maghahatid ng balita at mensahe na punong-puno po ng pag-asa. Muli, ako po ang inyo pong host, Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo silang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulat ang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at yun ang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
4: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata, na kung saan ay meron pong mga iba't ibang pangunawa at meron pong iba't iba na interpretasyon sa talata po na ito. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-uusapan po natin yan at dinideal po natin yan mga ka-reasoning ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Na yung process of interpretation po na yon ay una sa lahat ay pinag-aaralan po natin yung word study, at pangalawa ay tinitignan po natin base dun sa resulta ng word study, tinitignan po natin kung yun ba yung sinasabi ng konteksto ng talata po na yan. At ganun din naman pagkatapos po na tinitignan po natin yung the wider context. At doon po natin napapatunayan at na-approve yung atin pong interpretation ay base po sa banal na kasulatan. Gusto po naming batiin ang bawat isa na nanonood po sa oras na ito mula po dyan sa Mindoro, dyan po sa Batangas, maging dyan po sa Laguna at sa lahat ng dako po dyan.

0: i-accommodate upang tayo po ay makapag-broadcast ng atin pong programang Reasoning from the Scriptures. At binabati rin po natin ang lahat po ng ating tagapakinig dyan po sa bandang Northeast, dyan po sa Cagayan Valley, no? Meron po tayong 5 probinsya po dyan. Ayan, dalangin po namin na kayo po ay patuloy na magsubaybay at ibahagi ang programa po na ito by clicking the share button down below sa atin pong live broadcast. At malapit po yan, yung share button, malapit po yan dyan sa comment section. At gusto rin po nating batiin ang bawat isa na nakikinig sa bawat radyo po nila na naka-tune in po ngayon sa atin pong mga transistor radio. Ayan, gusto ko pong ipakilala sa atin ang atin pong partner na walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner? Ayan,
1: magandang araw po sa inyong lahat. Anumang oras po sa inyo ay pagbati po. At sa pagkakataong ito, nais po namin kayong dalhin sa isang interesting na naman na pag-aaral na kung saan lahat po tayo ay matututo. At I hope na hindi lang matuto, kundi makita po natin na paano natin i-apply sa atin pong mga pamumuhay. Mga ka-reasoning, ano, partner?
0: Ayan, maraming salamat. At alam nyo, kung kayo po ay meron pong katanungan, katulad po yung pag-uusapan po natin ngayon, ay katanungan po ito ng isang kapatid. Ano, about regarding po doon sa 2 Peter chapter 3 verse 14. Ito po ay naitanong nung nakaraan at ngayon ay pag-uusapan po natin, ano, sapagkat nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang patungkol po sa katuruan ng perfection, ano, na yung talata po natin nung nakaraan ay inaari po na ito ay nagpapatunay dun sa kung saan ang mga tao iniisip nila na yung perfection is an absolute, ano, yun po yung atin pong dinil nung nakaraan. At ngayon po ay pag-uusapan naman po natin yung part 2 po noon, sapagkat meron din po nagtanong regarding po sa 2 Peter chapter 3 verse 14. Kaya kung kayo rin po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag, ano, or kaya pwede po kayong mag-chat, or pwede rin yung pong i-comment ang inyong pong question sa Facebook Live. At pwede rin po kayong i-message nyo po kami, ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures, or i-contact nyo po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Mag-message po kayo dyan kung kayo po ay meron pong katanungan upang mapag-usapan po natin ang talata po na inyo pong concern. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 14. Gusto ko po itong basahin sa inyo, no? At gusto ko po itong tignan po natin sa wikang Ingles. Wikang Tagalog, ano, upang maunawaan po natin ang lahat. At ito po ang 2 Peter chapter 3 verse 14. Sabi po rito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. No? Ito pong kung titignan po natin yung walang dungis at walang kapintasan, parang tumutulong na palakasin yung kaisipan ng perfection, absolute perfection. Ang absolute perfection or ang katuluan ng ating mga kapatid na last generation theology or LGT kung tawagin, ay ang katuruan nila ay habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoong Hesus or hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, magawa po nating perpekto, no? Magawa po nating perpekto ang atin pong sarili na maging absolute perfect po tayo, ano, na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At yung perfect po na sinasabi na yon is yung perfect na literal na perfect, no? Pagka sinabi pong literal na perfect, yung ikaw na hindi ka na makakagawa ng kasalanan,
1: moral.
0: yung moral perfect, yung ikaw na hindi ka by
1: nature, partner.
0: By nature, ano? Yeah. Yung by nature na ikaw na hindi ka na magkakamali, yun po yung kaisipan na sinasabi po nating absolute perfect, or kung minsan ginagamit nga po nila perfect in character. Yan ang term ng last generation theology. Na bagamat ang 2 Peter chapter 3 verse 14 ay tumutulong at nagpapalakas sa katuruan ng last generation theology, dahil sinasabi po sa talatang ito, gusto ko pong basahin sa

0: inyo, ano? Na sinasabi ng talatang do, kayo nga na mga minamahal habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Wala pong problema sa talata na ito. At ang sinasabi po ng talata na ito ay nag-a-agree po ang reasoning from the scripture. At sinusuportahan po ang talata at ang kaisipan ni Pedro. Ano, ngunit, no? Kung iisipin po natin na ito po ay absolute in perfection, or isipin natin ito ay perfect in nature or perfect in moral, no? Titignan po natin, i-apply po natin yung the process of interpretation at dito po natin malalaman kung ito ba talaga ay sumusuporta, no, sa katuruan ng absolute perfection. Na titignan po natin, ano, gusto ko pong mamaya isasabihin ko po yung background nito sapagkat ang aking partner ay ipapaliwanag niya yung word study, no? Titignan niya kung ano yung resulta ng word study na yon at doon sa word study na yun ay titignan din po natin kung yun po ay tumutulong or yun yung sinasabi ng konteksto or sa contextual analysis, ano. Titignan po natin yan, ipapaliwanag ng aking partner sa word study at mamaya ay ipapaliwanag ko po yung tinatawag po nating contextual analysis, no? Kaya pero bago po yan ay nais ko po kayong yayain ang bawat isa sa atin na tangin po natin ang patnubay ng Banal na Espiritu upang ito po ay gabayan tayo ng Banal na Espiritu na ipaliwanag at maunawaan po natin ang ibig sabihin ng talata na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. At pag-aaralan po namin ang 2 Peter chapter 3 verse 14. Dalangin po namin na gabayan mo po kami, ang iyong Banal na Espiritu ay sumaamin, maging ang tagapakinig, maunawaan po nila ang amin pong ang interpretasyon na walang iba kundi interpretasyon ng Biblia. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po. Amen. At ibigay po natin ang una pong pagpapaliwanag sa akin pong partner para po sa ating talata na 2 Peter chapter 3 verse 14.
1: Iyan ang 2 Peter chapter 3 po. Ito po ay context patungkol po sa affirmation ni Pedro patungkol sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan nakita po natin dito, kapag binasa po natin dito, is Peter was highlighting, mga kapatid, ng the coming of the Lord. And then, ang purpose po nito, kung bakit binabanggit po niya dito, ang pagdating ng Panginoon at highlighting the grace, the mercy, and the patience of God, of the Lord, para sa kaligtasan ng lahat or na ng nakararaming tatanggap, ay binabanggit niya po ito sapagkat sa mga unang versikulo ng chapter 3, makita po natin dito, na meron pong mga taong sinusubukan na iligaw ang mga mahina sa pananampalataya at iligaw ang mga taong na kung saan ay kumbaga nasa pananampalataya at ang kanilang argument is that ang delay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagdating. So dahil po doon ay ito po yung ina-address ni Apostol Pedro dito po sa 2 Peter chapter 3. And then before ako pupunta ng verse 14, mga ka-reasoning, ano, gusto kong basahin ang verse 11. Ang sabi dito, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in the lives of holiness and godliness? Again, nakaraan binanggit po natin yung ethical, no? Ethical na condition na binabanggit na dapat ito yung maging buhay ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus. So ito rin ang sinasabi ni Pedro dito. Hindi po natin sinasabi dito that because it is impossible to be absolute sinless or sinless perfection in the nature habang tayo po ay nasa makasalanang sanglibutan, no? Hindi ibig sabihin nun na i-disregard natin ang pamumuhay sa kabanalan at i-disregard natin ang pamumuhay ayon sa pagiging makadiyos. Yun po actually ang sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus, there should be a life of holiness and a life of godliness. sa kanyang bayan sa mga sumusunod sa Panginoon. So ang sabi ng Juan, nang sabi ni Pedro, ito dapat yung kalagayan ng tao na mamuhay ayon sa kabanalan at ayon sa pagiging makadiyos. At nagaantay, hindi lang basta-basta nagaantay na ginagamit dito, kundi yung sabi ito, nagaantay ng matyaga sa araw ng Panginoon. Sapagkat ang sabi dito, no, binanggit niya na, nagmagtyaga sa pag-aantay ng Panginoon dahil sabi dito, because which the heavens will be set on when Christ come, fire and dissolve, and heaven and the heavenly bodies will melt as they burn. So ito na, hina-highlight niya. So ang reason kung bakit sabi dito, you should live in holiness, in godly living, and wait eagerly sa pagdating ng Panginoon is because Christ is coming. According to His promise, we are waiting for the heavens and the new earth in which righteousness dwells. Ayan, mga kapatid. Then, sabi niya dito sa final words. Ito po yung kanyang final words. Yung exhortation niya. Ito yung after niyang banggitin yung mga katotohanan patungkol sa pagdating ng Panginoon. After niyang banggitin ang katotohanan patungkol sa pagtityaga ng Diyos para maligtas ang mga nagre-repent. Ito na ngayon ang sabi niya sa mga mananampala. Therefore, beloved, since you are waiting for this, sabi niya, ito na, ito yung final niya, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. Sabi niya dito. And count the patience of the Lord, of our Lord, as salvation, just our beloved brother, sabi niya, kinote niya si Paul, also wrote to you according to the wisdom given by him. Ngayon, after pagkabinasa po ninyo ang chapter 3 verse 14, you can have all your imaginations, mga kapatid. Pwede kang mag-imagine kung ano ibig sabihin ng salitang spotless dito, anong ibig sabihin ng salitang without blemish. No, pwede tayong gumawa ng sarili nating pananaw kung paano natin i-interpret yung isang talata o isang word sa Biblia. Patalam nyo mga kapatid, yung mga nagsulat po ng Biblia, they have specifications and they are very careful in using words. Kung paano po ito nila i-express and paano po ito nila ipapakita at i-convey sa kanyang mga audience. Hindi basta-basta na para lang na pang ilalagay niya lang yung words na ito para lang may sabihin, no. Peter was very guarding, no. Ito yung tinatawag natin mga kapatid na pagka nagbasa tayo ng Biblia, the grammar limits its meaning, no. Kung paano po inaayos ng author yung kanyang sinasabi, nililimitahan niya po doon yung ibig niyang sabihin. Hindi po ibig sabihin nun na dahil nabasa natin yon, pwede ka nang maglagay ng kung anong gusto mo. Gusto kong banggitin dito, partner, yung paborito kong example. Pagka binanggit yung salitang dunamis, sasabihin natin, dito nang galing ang salitang dynamite. And then sasabihin mo, ito yung gospel ay merong dynamite. Oh, merong dynamite na siyang magbabago ng buhay, no. When Paul was quoting the words, was saying the words dynamite, hindi niya po dunamis, nung ginamit niya yung salitang dunamis, he was not thinking about dynamite, mga kapatid. He was thinking about the power of God, of Christ, of God.
0: Simple,
1: doon
0: simple
1: sa resurrection,
0: like that.
1: Partner.
0: It's just simple like that.
1: Yeah.
0: Hindi yung kailangan dinamita yung...
1: For example, sa ito rin, pagkasabi, metamorphoste. Pag sinabi metamorphoste, dito nang galing yung salitang metamorphosis. Ayun ang delikado, partner. When yung you butterfly. Use the modern word to describe the ancient text, para yung meaning ng ancient text manggagaling doon sa modern world. Ang tawag doon ay flaws po yon sa principles ng semantic anachronism. Hindi po yun pwede, mga kapatid. So pagka tayo po ay nagbabasa ng Biblia, no, we don't talk about anong meaning ng text ayon sa akin. But you will see, dapat ganito, anong meaning ng text ayon sa ibig sabihin ni Pedro. And grammar limits that meaning. Ano man yung ating pananaw, dapat po nakasubmit po yon doon sa meaning ng author, sa ibig niyang sabihin. Our theology must submit to the meaning of the grammar of the text, kasi meron yang kanya-kanyang kwan. So pag binasa po natin nito, ang sabi dito, partner, okay, I will dig in na dito sa sinasabi nating na word. Ang sabi dito, be diligent to be found by him without spot or blemish and at peace. Ano ba itong to be diligent, ito kasing be diligent, it is a command, mga kapatid, mga minamahal po naming ka-reasoning. To be diligent simply means that you, it's a description wherein dapat ikaw ay maging diligent. Ang reason, ang purpose ng pagiging diligent mo is that you may be found by him. Pansinin po ninyo, hindi ginamit dito yung salitang, hindi ito nagpapakita ng parabang being of the person. Pansinin po ninyo, action po ito. It's an action of the person being diligent to be found by him. Again, babalik ako dun sa una nating sinabi. This is not describing the nature of the person before the coming of Christ, but the attitude, the ethical standing of the person before the coming of Christ. Being diligent, mga kapatid. Hindi po ito nature na parabang lagi natin, yung nature po dito of sinless perfection, mga kapatid, foreign po yun dito. Kasi ang sinasabi po dito is being diligent in the concept of what? Of behavior and posture. Doon po nag-govern yung salitang imperative dito. It's a command wherein makita natin that the author is limiting our imagination to his own meaning, no? Hindi po ito command to be in a being of change of sinlessness, mga kapatid. Hindi natin kasi prior pa ito sa event ng ng second coming na sinasabi ni Pedro. Therefore, bago dumating 'yon, be diligent. It's an attitude, mga kapatid, it's an action. Alam mo, partner, kung bakit natin sinasabi ito sa mga kapatid natin?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag yun ay atin pong pananaw, sa atin pong pananampalataya na possible, na without na yung blameless dito, which is good, mga kapatid. Pero pag sinabi nating blameless in a sense na yung sinful nature natin ay yung defect, para bang absolute sinless na nasa langit ka na, sinasabi natin na parang angel ka na. Number one, we undermine, mga kapatid, the nature of sin. Pangalawa, we drift away from our necessity of Christ. Kaya ito delikado. Bakit? Kasi yung be diligent dito, pag sinabi mong be diligent dito, it's a human, it's something that human, and then be diligent that you will be found by him. Pag ininterpret mo ito sa context ng absolute perfection, mga kapatid, therefore magiging human works po yun, which is yung absolute perfection. Yun po really, kahit sabihin natin na it is all by the power of Christ, in reality, when you dig deeper, dun po ay meron pong human effort in the salvation. But the text of the words of Peter do not allow that, mga kapatid. Sinasabi niya that you will be found by him. Sa grammar po dito, ito po ay passive. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng passive? Yung passive po ay it's not defined by themselves. Yung subject, yung person na diligent is not defined by themselves. Kaya po passive ang ibig sabihin dito. Yung salitang found, yung found, ibig sabihin the definition of being found is from another. Kanino po yun? Sa ating Panginoong Hesus. So wala po dito yung parabang blameless in a sense that by all standards of heaven nakapasa ka.
0: Mm-hmm.
1: By all, dahil nga ang audience ay ang Panginoon. Ibig sabihin ba, no, yung sinabi that you will be found by him, yung ibig sabihin ba ni Peter dito that God was looking at you, mga kapatid, na para bang ang bawat detalye ng tuldok ng iyong kahinaan ay ito, may ano pa to, yung utak nito, may nasabi pa itong kasi God is omniscient. Ay, ito yung utak nito para nakapag-isip nito ng hindi maganda doon sa laban sa kanya. Sa kwan. So will God judge all of that, mga kapatid? And then bago ka maging handa sa pagdating ng Panginoon, kailangan mawala na yung lahat. You should be careful with this, mga kapatid. Kasi that's will make us na parabang napaka-critic ng Panginoon, that we will be found in by Him. So be diligent. So kailangan maging masipag ka para maging makita ka ng Diyos na ikaw ay spotless, ikaw ay blameless. So yun po ay nagiging human works na. So pero pag binasa mo si Pedro, express po dito yung salitang to be found by Him, express po ito sa passive. Ibig sabihin, this person is diligent, yung findings sa kanya is by him or in the person of another person, and sa text it is by God. So it describes the condition, mga kapatid. Hindi nature ang pinag-uusapan dito, hindi po nature of being blameless, hindi po nature of blamelessness or nature of without spot. It is the condition that a person's attitude bago dumating ang Panginoon is toward the holiness and towards the godly living kahit meron po siyang kahinaan. Kasi pag binasa natin ang mga susunod, mga ka-reasoning na mga bersikulo, ang sabi ni Pedro dito sa verse 17, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability." And then sabi niya sa verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now in the day of eternity. Amen." Ganun niya tinapos, mga kapatid. Pag tinignan po ninyo dito, bagaman he was saying that you should be diligent, you should be and that you may be found without spot in blemish at peace by God, no? You grow in grace. Doon po nangyayari 'yon. This is yung salitang binabanggit again ni Pedro dito, hindi po nature, but the condition and the ethical way of the believer para siya po ay bilang siya ay namumuhay sa sanglibutan habang nag-aantay sa Panginoong Hesus. Yeah. Which is, pag binasa mo sa taas, sabi ng verse 11, you ought to be in the lives of holiness and godliness. Again, the beauty of this, mga kapatid, pag binasa po natin, though sinasabi natin that this is not about sinless perfection, this is not about absolute perfection, hindi po natin sinasabi na okay lang magkasala. Hindi po natin sinasabi na oh, okay, dahil mahina ka, ma-excuse ka na sa lahat ng kasalanan. No! Ang sinasabi ng ni Peter, that you live according to the call. You may struggle, like sinasabi ni Pablo. You may have a, kumbaga, at some point fall in sin. But, mga kapatid, makita natin, nasabi na, you have to pursue according to the holiness. Living, no, ethically, a righteous life, not being sinless in nature. Ito po yung ibig sabihin ng talata.
0: Amen.
1: That the lives of the people, the lives of the believers, must live a godly lives na sila po ay sa harap na meron pong, ano ba yung diligent, pagtitiyaga, katiyagaan, at maging upang sila'y masumpungan. Not in themselves, not defined by themselves, but by the person of Christ. Ngayon,
0: by the grace of
1: by
0: God,
1: by the grace of Jesus. Yeah, no? So, then sa last partner, basahin ko. Then you go to the verse, to verse 15. In count, ilam niyo, mga kapatid, anong mga ka-reasoning, ano, partner? Basahin niyo lang po yung text. Makikita niyo po dito yung ibig sabihin ng talata. Ang sabi po dito, and then sa verse 15, and count the patience of our Lord as salvation. As salvation. Yung patience niya as salvation. So because God is patient, so therefore His people must be diligent, counting this patience of God. Huwag kang magpadala. Ibig sabihin, partner, dito mo malaman ano bang ibig sabihin ng blemish and without spot dito. Huwag kang magpadala doon sa sinasabi ng mga tao nung una na false teachers, na yung Panginoon ay hindi na darating, na nagdi-delay ang Panginoon. Huwag kayong padala doon. You must be morally pure, not naturally pure. Hindi po yun ang ibig sabihin. And you must be doctrinally pure. Yeah. Ito ang sinasabi ni Peter. Kasi sabi niya, and count the patience of our Lord as salvation.
0: Amen.
1: Kasi ito na yung purpose niya. Kinokontra niya doon yung mga first na mga scoffers na nagsasabi, nagdi-delay ang Panginoon, kundi maging patient at matyaga ang bayan ng Diyos sa pag-aantay. Hindi niya sinasabi na be diligent na kayo ay sikapin ninyo na maging sinless perfect kayo. Sikapin ninyo na talagang walang masumpungang dot of unrighteousness sa inyo, dot of God. Kundi ang ibig niyang sabihin dito, mga kapatid, is to live a life according to the will of God. Kahit na ikaw ay merong struggle, merong morally struggle. Kasi nga, alam ni Pedro yung nature ng tao kung gaano kabigat ang kasalanan. Which is, he mentioned Paul, partner, kasi si Paul ay meron pong kinukot patungkol sa moral struggle sa Romans chapter 7. Then, balik ko sa iyo, partner.
0: Ayan. Thank you so much, partner. So, malinaw po mga ka-reasoning, ano, nakita po natin ano ang ibig sabihin ng yung ano po na yon, yung talata pa lang po na yon, ano, na sinasabi doon na yung spotless na sinasabi dito, hindi po yun yung perfect nature. Perfect in nature or yung sinless perfection. Hindi po yun ang kanyang ibig sabihin, ano, sapagkat alam nyo, mainam din po ano kapag ayan, nabanggit na ng aking partner kanina yung nagkaroon siya ng highlight doon sa contextual analysis, ano, na pumunta siya doon sa chapter verse 18 ng chapter na ito, ano, at binasa rin niya yung verse 11, at doon ay nakikita po natin na nandun yung tinatawag na grasya ng ating Panginoon. Ano, doon ay nakikita na hindi talaga pwedeng yung ating perfection or yung ating pong pagiging spotless ay nakadepende yon sa ating pong Panginoong Jesus, ano? At dito ay alam nyo, maganda po yan, mga ka-reasoning, kapag ka po tayo ay nagbasa po ng atin pong Biblia, before po tayo magkaroon ng conclusion doon sa nabasa po nating talata, ano, ay kailangan tignan po natin yung kabuuan ng konteksto, yung konteksto ng atin pong ng atin pong binabasa, ano, kasi alam nyo po ang konteksto po nito kung paano po nasabi ni Pedro na nagkaroon na sabi niya yung doon sa 2 Peter chapter 3 verse 14 ay dahil marami pong mga katuruan na itong mga katuruan na ito ay parang mga markers, yung parang sinasabi nila na hindi na darating ang ating Panginoong Jesus. Why? Sapagkat matagal siya. Sapagkat napakatagal na, sinasabi kasi dati ng ating mga apostol na darating ng ating Panginoong Jesus. Ngunit dahil it seems na sa paningin ng mga tao na ito, sa paningin ng mga sinulatan ni Pedro, na parang delay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ano? Yun yung kaisipan nila. Kaya sinasabi nila na hindi na darating itong Kristo na hinihintay natin. Ano? Kaya nga makikita po natin, ano, dun sa talata, kung titignan po natin, doon sa konteksto, I should say, na sinasabi dito na ni Pedro, na sabi niya na ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon natin. Sabi niya ganon. At yung 1,000 natin, 1,000 araw sa Panginoon, hindi po sinasabi rito, no, na yung araw na naman na topic na natin at dati ito sa reasoning from the scriptures, na hindi po literal ito na yung 1 araw it's equivalent to 1,000 years sa Panginoon.
1: Sa
0: atin. Yung 1 araw sa Panginoon. Hindi po yun ang ibig niya sabi. Pero ang sinasabi lang dito ni Pedro na hindi nadidelay ang Panginoon, hindi siya nagkukulang, kundi ang kalooban ng Panginoon ay maligtas ang mga tao. Marami pang maligtas at marami pang sumampalataya. No? Kaya po, kaya dito sinasabi niya, kaya sabi niya, kaya tayo na naghihintay, sabi niya ganon, gusto ko pong basahin ito sa Tagalog, sabi niya, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, eto na, pumasok na, sikapin ninyo kayong madatnang namumuhay ng mapayapang walang dungis at walang kapintas. Alam niyo po ba kung ano po yung basis na sinasabi rito na walang dungis at kapintasan? Kung titignan po natin ang contextual analysis po nito, no, doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 9, basahin ko po ito sa Tagalog, sabi niya, "For he who lacks these things is short-sighted even to blindness and had forgotten that he was cleansed from his old sin." Ano po bang ibig sabihin nun? Yung pinasabi po rito na pagiging spotless, yung sinasabi po rito na pagiging blameless, no? Yung sinasabi po rito, it is based on what we call repentance. It is true repentance, no? Yung sinasabi rito, no? Kaya nakakalimutan na kasi nila yung nakaraan, ano? Nakakalimutan na nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagliligtas. Kaya ang sinasabi niya, kailangan tignan natin yun. Sabi ng verse chapter 1 verse 9, na sabi niya, tignan natin yun, yung old sin. No? Yung sinasabi rito na sabi nito has forgotten that he was cleansed from his old sin. Ibig sabihin po mga ka-reasoning, ano, yung sinasabi po rito na spotless or blameless. It is ano po rito? It is spotless in him through repentance. Kaya yun po yung ibig sabihin, no? Kaya po kung nag-iisip po tayo na tayo ay we become a sinless in nature, we become a perfect in moral, no, in perfect in nature, nag-iisip tayo po ng ganon, then ang gagawin po natin, gagawa tayo ng mabuti, gagawa tayo ng yung parang okay po yung gawa po kayo ng mabuti, pero yung iniistriktuhan mo yung sarili mo na hindi ka na tama po yun, na hindi tapo tayo makagawa ng masama po, ano. Pero kung yung iniisip po natin na yun, by doing that, na ginagawa po nating perfect ang ating sarili in nature, yun po ay malaking pagkakamali. Napakalaking pagkakamali po nun. Kasi hindi po yun ang basis ng perfection natin. Ang basis po ng perfection po natin dito sa lupa, in the context of ano lang po ito, ha, hindi po ito nature, kundi yung paningin ng ating Panginoong Diyos, yung tayo, once na po tayo ay nag-repent, no? Tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at kasama dun sa repentance ay tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesus, at hindi po dapat natin yung kinakalimutan sa ating buhay from time to time, no, from in the daily basis in our life. Kailangan humingi po tayo, lumapit tayo sa Panginoon, humingi po tayo ng magkaroon tayo ng repentant heart, yung nagsasubmit po tayo sa Panginoon. By doing that, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, tayo po ay nagiging perpekto. Pero hindi po yun sinless in nature, ano, hindi po yung sa atin, na yung atin mismo, na yung kabubuhay natin dito sa lupa ay ginagawa na nating perfect ito by striving in our own strength. Hindi po yun, ano, ang tinuturo po nito, kundi based on repentant. Kaya nga, titignan po natin, ano, yung pagiging blameless po rito. Tama yung sinabi ng aking partner kanina. Nasabi niya rito sa last verse, ano, ng chapter 3, verse 18, sabi na, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Alam niyo po ba kung ano yung basis po nito na sinasabi po na mag-grow tayo in grace? Ito po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 5 and 7. Sabi po niya rito, sabi niya, "But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love." Yun po yung ending, no? Bakit po siya nag-end ng love? Kasi ang basis po nito, ano, ang basis po ng lahat ng mga bagay na ito, ginagawa natin ito dahil tayo po ay meron pong pag-ibig, no? So titignan mo po, ano, hindi po ito naglalayo doon sa sinasabi doon sa Matthew chapter 5 verse 48 na be perfect, na yung context pala ng pagiging perfect na yon is yung love your enemy, No, kung titignan po natin, yun po yung sinasabi, pagka-conclude niya na ganun, love pa rin po ang conclusion. Nagiging perfect po tayo in love. Nagiging spotless tayo, I should say. Hindi ko sinasabing perfect kasi pagka ginagamit natin perfect. Siguro gagamitin ko yung term na nagiging spotless po tayo, no, sa pamamagitan po ng pag-ibig, no? Yung alam niyo yung pagmamahal po sa ating kaaway na sinasabi sa Matthew, hindi po yan love na ordinary love. Kaya nga sabi noon, sabi nga ni Jesus sa verse 43, sinabi ng mundo, no, love your neighbor and hate your enemy. Yan yung culture, yan yung sa mundo, yan yung standard ng mundo na ito. Pero sabi ni Jesus, no, sabi niya, love your enemy. No? Hindi lang yung mga neighbor mo, hindi lang yung mga tao na mababait sa'yo, kundi mahalin mo pati yung mga nag-aaway sa'yo. So yun yung conclusion ni Jesus. Ano? Yun yung sinasabi ni Jesus, na yun yung sinasabi ngayon ni Pedro sa mga kanyang mga sinulatan. Sabi niya, kayo ay lumago sa grasya ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Lumago sa pamamagitan ng may pagmamahalan, merong pag-ibig, no? So, mga ka-reasoning, ano, kung iniisip po natin na ang sinasabi dito, yung spotless or blameless na sinasabi po natin dito is motivated by making or by striving to be perfect, striving not to make mistakes. Alam niyo, mapapagod po tayo. Yan po yung pinaka nakakapagod sa lahat, no? Alam niyo, marami na pong testimony niyan, yung talagang they strive, no? Talagang hindi sila gumawa ng ano. Alam niyo, sa totoo lang, sabi niya, pagka nagkaroon po tayo ng pag-ibig, pag yung principle po natin, we are bounded by love, alam niyo, hindi po natin, yung sinasabi nga ng, I don't know if it's the book of Galatians chapter 4, sabi niya, by doing this, yung the fruit of the Spirit, we don't need the law. There is no law, yun ang kanyang term doon. No law, it because, dahil hindi mo na kailangan, kasi because you are bounded by love, no? Yung ginagawa mo na rin yung kautusan na yon, pero you are motivated by love, no? Kaya mga ka-reasoning, hindi, wag po nating isipin na yung blameless po na yon or yung spotless na yon is yung sinless perfection or yung absolute perfection, kundi yung sinasabi po rito na perfect, it is based on repentance. Based on repentance po yun. Yun po yung kanyang pundasyon na kailangang maunawaan ng mga sinulatan para hindi sila mag-isip, no? Para hindi sila mag-isip at magkaroon ng pagdududa sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Sana po mga ka-reasoning, ano? Kung titingnan natin ang bagay na ito, napakalinaw, no? Napakalinaw po na sinasabi po rito na kailangan po tayo na lumago sa grasya ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya ipapasa ko po. Yes, sir, partner.
1: Gusto kong dagdagan, partner.
0: Sige, partner.
1: Yung salitang blameless doon. Una, of course, mm-hmm, based on repentance.
0: Yes.
1: Kaya tayo naging by that
0: mm-hmm,
1: process of repenting from our sins, tayo ay justified sa ating,
0: yes,
1: Panginoon. And then sabi dito, partner, gusto kong basahin, then I will go back to the concept of repentance. By which he has granted us, sa verse 4, mm-hmm, ng chapter 1, by which he has granted us his precious and very great promises, so that through them,
0: mm-hmm,
1: yung Panginoon at yung kanyang mga pangako, you may become partakers of divine nature. Yun ang sinasabi dito. And then doon sa sinasabi, binabanggit ni Pedro, is that diligently, blameless and spotless and at peace, ang sabi to, it's a sphere kung saan ang action yung ay naroon, mga kapatid. It's a sphere wherein spotless and at peace. Ito po ay direksyon na yung command ng diligence is depending on Christ.
0: Mm-hmm.
1: Yung command of spotless and yung command of being blameless or unblemished is dependent on the Lord. Hindi ito, mga kapatid, na you may be found, na as if parabang yung Panginoon ay naghahanap ng butas sa atin para tayo ay maging counted as unrighteous or maging or para bang nagsusulat ang Panginoon just to describe na pagka hindi ka sumakto doon, ikaw ay hindi nakatanggap-tanggap at hindi na handa sa pagdating ng Panginoon. What makes the person ready for the coming of Christ is Christ himself. At yung pagbabago ng buhay, that he is living according to the holiness and godliness. Yung repentance na kung saan ay dahil doon ay naligtas ka at naging unblemished ka sa harapan ng Diyos, yun din ang magpapatuloy, yung grace na nag-grant sa'yo ng kaligtasan, ayun din yung grace na magpapatuloy sa iyo sa pagpapalago sa pananampalataya. Ito yung grace na nagtatransform sa atin. Ito yung grace na nakikita sa atin na yung ating outward behavior, yung ating pong mga pamumuhay ay nakikita ayon sa kabanalan ng Diyos. It's a holiness wherein every believer is called, mga kapatid. Kasi Second Peter chapter 3 ay ginaguard po tayo sa dalawang mali. Una, perfectionism. Pangalawa, antinomianism. That you don't need to obey because there is no law. Hindi mo okay lang gumawa ka ng kasalanan. Peter was guarding you na maging concept 'yon. Na baka maging concept mo yun. So sinasabi niya na hindi ganon. Kasi you must live according to holiness and godliness. And then he guarded also dun sa concept ng perfectionism. Na baka isipin natin yung salitang be diligent that you may be found spotless and blameless. Na para bang yung be diligent dahil na parang sinasabi ni Pedro na kayo, maging diligent kayo, maging matyaga kayo. Na para bang yun ang maging reason kaya ikaw ay maging spotless sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, pag binasa natin ang chapter 3 verse 14, mga kapatid, hanggang sa mga yung exhortation, yung mga panghuling sinasabi ni Pedro. Peter was contrasting the lives of those false teachers doon sa mga believers na kanyang ina-address na maging diligent. Una, may pagtiyaga. Kasi itong mga false teachers na nawala sa pananampalataya, ito yung mga taong hindi nagtiyaga sa pag-aantay sa Panginoon. Kaya instead na sila ay magantay, sila ay naging critics ng church. No. E sinasabi ni Pedro that you should be found without spot or blemish and at peace. Kasi itong mga taong narito, mga kapatid, ang sabi to, for day after they have escaped, sa verse chapter 2 verse 20 ng 2 Peter, for if they after they have escaped the defilement of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. There again, entangled with them, parang bumalik, ano mga kapatid, and overcome, the last state has become worse for them than first. Ang sabi dito, ito yung ginamit niya na ngayon yung parabang sa expression ng proverb, sa verse 22. And the true proverb says that happened to them. The dog returns to its own vomit, and so after washing herself, return to wallow, yung baboy na bumabalik pagkatapos sa isang marumi, pagkatapos na mahugasan. Ito kasi yung lives ng mga critics. So sinasabi ni Pedro, ito dapat yung inyong maging buhay, kaiba doon sa mga buhay ng false teachers. Maging pure ang inyong doctrine. Maging morally kayo na maging yung inyong buhay ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Yung inyong buhay ay maging dependent doon sa sphere of what Christ is doing for you. Sphere na kung saan ay merong grace, mga kapatid. Because the eyes of God is full of mercy. Hindi yun pwede, partner.
0: Yes.
1: Na yung eyes ng Panginoon ay maging unmerciful sa atin. Na after that He saved us through the righteousness of Jesus, babantayan niya na ngayon ang bawat galaw mo na parabang hindi ko ni-consider ang righteousness ng Panginoon na nasa iyo.
0: Kasi kung ano, halimbawa, partner, no? Yung sinasabi mo na kung halimbawa ay babantayan ka ng Panginoon, parang wala nang nagawa yung righteousness ng ating Panginoon Jesus na nasa atin. Ano? At parang nagiging ko savior na rin tayo sa ating sarili, sapagkat kung halimbawang ganun ang mangyayari, siguradong tingin ko, partner, kung susundan natin ang kaisipan, parang walang maliligtas, ano?
1: Yeah. Alam mo, partner, yung mata ng Panginoon, He knows the details of our lives. Yes. Alam ng Panginoon yun. From our minds to our hearts, hanggang lahat, alam ng Panginoon, wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. But because of the righteousness of Jesus, and nakita niya yung ating diligence sa pagsunod sa Panginoon, in the righteousness of Jesus Christ, merong tinatawag doon, partner, na yung righteousness ng Panginoon, ito yung nagka-cover sa atin.
0: Mm-mm.
1: Yun yung itinatawag na imputation.
0: Yes.
1: And then impartation of that righteousness. And then, doon sa pamamagitan nun, this righteousness that saves us, this grace that saves us, is the same grace that constantly transforming our lives. And the same grace that will be the reason of our glorification.
0: Yeah. Yan yung sinasabi, partner, na doon ka nagiging perfect. Ano? Oh. Perfect in what? Perfect in Christ. Oh. No? Doon po tayo nagiging perfect. Yun po yung sinasabing spotless. Yun po yung sinasabing blameless na sinasabi po doon. Yung kapag ka po tayo ay binalot po ng katwiran ng atin pong Panginoong Jesus, the righteousness of our Lord Jesus Christ. Ano? Yan, at pagkat wala na po tayong masyado pong oras, ano? Sapagkat ang oras po natin ay 8 minutes before the 7 minutes before mag-end po ang programa po na ito. Ngunit napakaganda ng atin pong discussion, ano? Kaya mga ka-reasoning, ano, yun po yung nakakatakot po sa atin, na yung perfection po na yon ay hindi po yung based in the righteousness of our Lord Jesus Christ, na hindi yung siya yung nagpe-perfect po sa atin. Baka iniisip po natin na nagiging sinless tayo in nature, na yung sarili natin ay pwede natin gawing tayo ay hindi sinless. Kahit sabihin mo pong you are, by the grace of God, ako ay sinless in nature, pagka sinasabi po
1: impossible
0: natin,
1: pa rin yun.
0: Impossible pa rin yun. Kahit sabihin mong, kasi yan ang, ano, yan ang nagiging reason po ng ating mga kapatid na last generation theology. Because we are also depend in Christ. No? Sasabihin nila na, by the grace of God also, no, in Christ also, we become sinless in nature. Kahit ano pong sabihin nyo po na ganun, yan po ay hindi po tatanggapin ng banal na kasulatan na kaisipan, at wala pong ganun, ano? Kundi pag sinabi nyo po na you are perfect in Christ, perfect, hindi dahil sa iyong mga gawa, kundi dahil sa kabanalan ng ating Panginoong Jesus, nagiging perfect tayo in Christ, ano? Sa paningin ng Panginoon, here comes, yun po yung gustong ipaunawa. Yun po yung term ng spotless, or yun po yung term ng blameless na sinasabi po ng banal na kasulatan. Partner, magbigay ka ng maiksing conclusion bago tayo magpaalam.
1: So yung grammar, partner, na binabanggit dito is the behavior and the posture of believers.
0: Yes. Uh-huh.
1: Yung attitude nila bago dumating ang Panginoong.
0: Yes.
1: No? Na kung saan ay dependent doon sa grace ng ating Panginoon,
0: exactly,
1: sa mata ng Diyos,
0: exactly,
1: na kung saan ay hindi dahil sa perfect in nature, but because you are living according doon sa pagkatawag, sa holiness,
0: yes,
1: and sa godliness na ine-expect ng Panginoon na makita sa kanyang bayan.
0: That's right.
1: Kasi baka masabi ng ating mga kapatid, pwede na palang gumawa ng kahit ano. No. Grace is not a license to sin.
0: Yeah.
1: And sin should not be undermined. Therefore, you must always submit to the grace of God.
0: Amen. Ano? So, yung napakalinaw, ano? Yun pa po yung sinasabi po natin kanina. Baka po nag-iisip po kayo, ano? Kasi mayroon pong kasulatan si Pablo sa Galacia nung sinabi niya na there is no law. Ang ibig sabihin po na yung love fulfills the law. Yun po yung ibig niya sabihin na no law. Kasi pagka yung pag-ibig ang iyong pinairal, ano? Yung pag-ibig po ang iyong pinairal, pag-ibig ang iyong naging basihan. Alam niyo po, yun po yung yun po yung sinasabi na fulfills. Yun po yung nagfu-fulfill ng kautusan. Kaya po ang mga ating pong mga kapatid na last generation theology ay mahal po namin kayo, ano? At hindi po tayo nag-aaway dito or nagpipilitan ng ating mga personal, kundi ang basehan lang po natin ay ang banal na kasulatan. Tignan po natin mabuti, pag-aralan po natin, especially ang pinakamadali po niyan, kasi minsan sa word study medyo may kalaliman, pero i-base po natin yung sa context, no? tignan po natin na context. No, doon po natin malalaman kung ano po yung ibig sabihin ng talata na yon. Maraming salamat po, at bago po kami magpaalam, ibigay ko po ang pagkakataon sa akin pong partner upang tayo po ay panalangin. Partner.
1: Ayan, bago po ako manalangin, to last partner. In Him, mga kapatid, Christ is sufficient. In Him, we are justified. In Him, we are sanctified. And in Him, we are glorified. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, dakilang Ama, salamat po sa inyo pong pagpapala at pag-ibig. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patuloy kaming himukin, O Diyos, sa pagbabago ng buhay ayon sa gawa ng banal na Espiritu sa amin, Panginoon. At patuloy na makita ang katwiran ng aming Panginoong Hesus sa amin pong mga pamumuhay ayon sa inyong kalooban. Yes, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga ka-reasoning, sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pag-share ng programa po na ito, sa inyo pong mga reflection at comments. Ano? Dalangin po namin na ang Panginoon ay patuloy ng pagpala po sa atin. Makita-kita po muli tayo MWF Monday, Wednesday and Friday from 6 p.m. to 7 p.m. dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

makokontrol natin ang karamihan sa mga impluwensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikawalong bahagi ng serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng kalusugan na taglay natin hanggang sa mga sandaling ito. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahangangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami bilang mga katiwala na mapangalagaan ang aming pong kalusugan, aming pong katawan. Salamat sa pagsagot na aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Iniisip mo ba ang iyong sarili bilang kamangha-manghang nilikha? Ang iyong katawan ay isang pambihirang regalo mula sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos. At bilang katiwala ng pagpapalang ito, responsibilidad mo na ito'y protektahan at alagaan. Nakarinig ka na ba ng isang tao na nagsabing, dapat nating tamasahin ang mabuting kalusugan o magsaya sa iyong mabuting kalusugan? Ito'y nagbubukas ng katanungan na, ano nga ba ang kalusugan? Ang kalusugan na hindi lamang ang kawalan ng sakit. Sa halip, ang kalusugan ay nararamdaman. Ito'y may layunin. Ito'y napapangalagaan at maaring makamit. Ang physical na kalusugan ay maaring namana ng isang tao. Ang ilan ay maaring may mas marupok na konstitusyon kesa sa iba. Ngunit lahat ay makikinabang sa maingat na pangangalaga ng mga mapagkukunang kalusugan na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang mga katiwala ng regalo ng kalusugan ng Diyos, inaasahan niyang pangangalagaan natin ito. Ang kalusugan ay palaging naharap sa patuloy na pag-atake mula sa mga kadahilanan na minsan ay wala sa ating kakayahan. Ngunit makokontrol natin ang karamihan sa mga impluensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Kapag itinuturing ng mga lalaki at babae ang kanilang sarili na katiwala ng Diyos, makatitiyak silang anuman ang mga pangyayari. Sila'y nasa ilalim ng direksyon at proteksyon ng may-ari ng mundo. Ang tanong sa bawat isa sa atin, naalagaan ba natin ang ating katawan bilang isang katiwala o bilang isang may-ari? Ano ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos ang ibinigay ng Panginoon natin kung paano magiging isang mabuting katiwala ng ating kalusugan? Ang Panginoong Diyos, ang tunay na may-ari at nagdisenyo ng ating mga katawan. Alam niya kung paano gumagana ang mga ito. Naulawaan niya ang mga prinsipyong kailangan para mapanatiling malusog ang ating katawan at kung papaano natin may iwasan ang sakit. Kapag bumili ka ng bagong kotse, makakatanggap ka ng manual ng may-ari. Sinasabi nito kung anong uri ng gasolina ang

At dahil mahal ang presyo ng pagkukumpuni, karamihan sa atin ay nagsisikap na sundin ang mga rekomendasyon ng tagagawa para maiwasan natin ang aksidente o pagbisita sa isang manggagawa o kasa. Ganito rin sa ating mga katawan, binigyan ng Diyos ang tao ng isang kahanga-hangang katawan na may halos walang limitasyong mga posibilidad. Marami itong masaselang bahagi na dapat protektahan at alagaan. Alam na alam ng Diyos kung ano ang kailangan para mapanatiling malusog ang ating mga katawan at gumagana sa pinakamataas na kahayusan. Bumalik tayo sa halamanan ng Eden at pansinin ang ilang mga bagay na ibinabahagi ng Diyos kina Adan at Eva na magtataguyod ng mabuting kalusugan. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos likahin ng Diyos si Adan at Eva ay binigyan niya sila ng ilang gawain na dapat gawin, ilang kapakipakinabang na aktibidad at ehersisyo. At dito po sa sinasabi ng aklat ng Genesis, ito po sa Kapitulo 2, ang talatay 15, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos magkasala ni Adan, dinagdagan ng Diyos ang kanyang gawain. Ayon po dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 3, ang talatay 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Marahil hindi naintindihan ni Adan, ngunit ang isang katawan na hindi aktibo ay napipinsala. Makikita natin ang ehersisyo ay nagpapabuti sa tono ng mga kalamnan at mga daluyan ng dugo. Ang mga baga ay nagiging mas epesyente, nakakapagproseso ng mas maraming hangin ng may kaunting pagsisikap. Ang puso ay napapahusay na nagpapump ng mas maraming dugo sa bawat tibok. Ang oksigen na gumagawa ng enerhiya ay dinadala sa mga tissue na nagpapabuti sa pangkalahatang kondisyon ng katawan. Pinoprotektahan ng ehersisyo ang katawan mula sa maraming sakit at pinapabagal ang proseso ng pagtanda. Bago dumating ang kasalanan, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng perpektong pagkain para mapanatili at mapaunlad ang kanilang kalusugan. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ang talatay 29, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa modernong wika, masasabi nating binigyan sila ng prutas, butil at mani. Ito ang kanilang pagkain. Binigyan din sila ng Diyos ng karapatang kumain ng puno ng buhay na nasa loob ng halamanan ng Eden. Ang prutas na ito ay nagtustos sa kanilang pagkain ng isang espesyal na sangkap na nagbibigay buhay na magsisiguro sa walang hanggang kabataan at kalusugan. Matapos magkasala si Adan, inihiwalay na sila ng Diyos sa puno ng buhay at nagdagdag ng mga gulay sa kanilang pagkain. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Genesis. Ito po sa Kapitulo 3, ang talatay 18, ang wika, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Ito ang kabuang dieta ng tao hanggang pagkatapos ng baha. Malamang na ito'y

ang napakahusay na dieta dahil ang mga tao bago ang baha ay nabuhay na higit sa 900 taong gulang. Ang pinakamatandang tao na nabuhay kailanman ay si Methuselah ayon dito po sa aklat ng Genesis. Sa Kapitulo 5, talatay 27, ang wika, ang lahat na naging araw ni Methuselah ay 969 na taon at siya'y namatay. Pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay makabuluhang nababawasan. Ang anak ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 taon. Ang kanyang apo ay 239 na taong gulang. Ang kanyang sumunod na apo, 175 taon. At noong panahon ni Haring David, ang haba ng buhay ng tao ay bumaba hanggang 70 taon. Sinira ng baha ang buhay ng mga halaman sa lupa at naubos ang supply ng pagkain ni Noe. Pagkatapos na siya at ang kanyang pamilya ay makulong sa arka sa loob ng 1 taon at 10 araw. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop bilang isang emergency measure. Siyempre, hindi lahat ng halaman at hindi lahat ng hayop ay mabuti para sa pagkain. Nakatutuwang tandaan na ang pagkakaibang ito ay hindi nagmula sa panahon ni Moises. Itinuro ng Diyos kay Noe kung alin ang mga hayop ang papasok sa arka at ilan sa kanila ang malinis at marumi. Dito po sa aklat ng Genesis 7, ang talata po ay 2, ganito po ang sinasabi. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki o babae. Maliwanag na alam ni Noe kung aling mga hayop ang itinuturing ng Diyos na malinis o marumi. Kung hindi, hindi sana ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga tagubiling iyon. Matapos ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, ay binigyan niya si Moises ng mga prinsipyo at regulasyon sa pagkain para protektahan ang kanilang kalusugan at mahabang buhay. Kaya nga dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, ang talata ay 4 at 5, ang Diyos ay nagbigay ng klasifikasyon ng mga hayop, ibon at isda, na sinasabi niyang malinis na gamitin para sa pagkain. At ito ang sinasabi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. Ngayon, pansinin kung paano sinabi ng Diyos na madali nating matukoy kung alin ang malinis at alin ang hindi malinis para sa pagkain. Sa kasunod na talata, dito po sa talatang 6, ganito ang sinabi. At ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Sinabi ng Diyos na kung ang hayop ay ngumunguya nang kinain at hati ang paa, ito'y ligtas para sa pagkain. Ngunit ang ilan ay ngumunguya at hindi hati ang paa, ayon sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo ho ay 14 ang talatay 7 at 8 ang wika. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Kung pag-aaralan mong mabuti, kaibigan, bilang katiwala ng kalusugan,
Mabuti ang listahan ng mga hayop na ito. Makikita mo kung bakit inuri ang mga hayop na ito bilang marumi. Karamihan sa kanila ay mga scavenger o tagapaglinis. Nakikita mo, hindi basta-basta ipinagkait ng Diyos ang isang bagay na mabuti para sa pagkain sa mga tao nang magbigay siya ng mga patnubay sa Biblia. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Dito po sa mga awit, ang kapitulo 84, ang talata po ay 11, ganito po ang sabi ng Biblia. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Ngunit may magsasabing, mahilig ako sa bacon at ham. Napakasarap nito. Bakit ayaw ng Diyos na kumain tayo ng baboy? Ang baboy ay isang scavenger. Ang mga basurang kinakain ng baboy ay natutunaw at nagiging pagkain sa loob ng ilang oras. At baka sa kabilang banda ay may komplikadong sistema ng pagtunaw. Tumatagal ng 48 oras para maging laman ang pagkain na kinakain nito. Mayroon ding itong mas komplikado at pinong sistema ng pag-aalis na nag-aalis ng marami sa mga dumi mula sa laman. Ang baboy ay kadalasang nahawaan ng trichina larvae o worm. Kapag ang isang tao ay kumain ng nahawaang baboy, ang matigas na cyst na nakapalibot sa larva ay natunaw. Ang uod pagkatapos ay lumulubog sa intestinal wall at dumadami. Ang mga uod na ito ay pumapasok sa daloy ng dugo at dinadala sa ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis ay maaring isang nakamamatay na sakit. Depende sa bilang ng mga uod na kinakain. Kadalasan ang sakit ay maling nasuri bilang arthritis o pagkalason sa pagkain. Ang trichinosis ay hindi lamang isang sakit ng modernong panahon. Ang mga autopsy ay nagsiwalat ng maraming mami ang nahawahan ng trichina worm noong unang mga panahon. Nagbigay din ang Diyos ng mga tagubilin tungkol sa kung aling isda ang mabuting kainin at alin ang dapat iwasan. Dito po sa aklat ng Levitico, ang kapitulo ay 11 at ang talata ay 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito. Alimang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit alimang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog at sa alimang mga gumagalaw sa mga nasa tubig at sa lahat na may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Si Dr. Bruce Halstead ay gumugol ng maraming taon sa pagsasaliksik para sa mga serbisyong pangkalusugan ng United States Army at Navy para matukoy kung aling isda ang ligtas para sa pagkain ng tao at kung aling mga ahas ang nakalalason. Kapag ang kanilang mga servicemen ay nalunod o na-stranded, gusto nilang malaman kung paano nila matutukoy kung aling mga ahas ang makamandag at kung aling isda ang maaari nilang kainin para mabuhay. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na pagkatapos ng lahat ng pananaliksik, nadama ni Dr. Halstead na ang rule of the thumb na dapat sundin ng Army at Navy men ay sinasabi sa aklat dito po sa Deuteronomio. Ang kapitulo ay 14, ang talata ay 9. Ganito po ang sinasabi. Lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin, anumang may mga kaliskis at mga palikpik, at maaari ninyong kainin. Ito'y ilang maikling talata ng pagtuturo na ibinigay ng Diyos sa tao noon pa man. Naglagay din ng Diyos ng isang paghihigpit sa pagkain ng tao.
Sa Levitico, Kapitulo 3, ang talata ho ay 17, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. Sa loob ng maraming taon, inakala ng mga tao na ang utos na ito na nagbabawal sa pagkain ng taba at dugo ay isang seremonyal na paghihigpit na ibinigay ng Diyos. Pinatutunayan ng modernong pananaliksik ang karunungan ng utos ng Diyos. Alam na natin ngayon na ang dugo ay nagdadala ng mga dumi, mikrobyo, virus at dumi ng katawan. Maraming sakit ang dumaan sa dugo. Alam din natin na ang mataas na saturated fats o yaong matatagpuan sa mga karne at mga produkto ng paggawa ng gatas ay nagdudulot ng pagtaas antas ng kolesterol sa dugo, isang mahalagang dahilan sa mga sakit sa vascular at puso. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ginawa ni Apostol Pablo ang pahayag na ito sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. Ito po'y sulat niya sa mga taga-Korinto. Sa kanyang unang sulat, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Ganito ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kita natin ang Diyos ay nananahan sa Kristiyano sa magitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Nagpatuloy si Pablo sa pagpapaliwanag kung bakit hindi tayo sa atin. Sa aklat po ng 1 Korinto sa kanyang mga pinahayag sa Kapitulo 6, ang talata po ay 20. Ganito po ang pagkawika. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't ulhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nagbigay ang Diyos ng babala. Sa 1 Korinto, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 17. Ganito po ang sinasabi. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Marahil ay nagtataka kayo kung paano natin madudumihan ang ating mga katawan. Nagbigay si Pablo ng listahan ng ilan sa mga paraang ito sa aklat ng 1 Korinto 6:9 hanggang 10 at ganito po ang sinasabi ng mga talata. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura o ang mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Inililista ng Biblia ang immoralidad at kabuktutan bilang mga gawaing nagpaparumi sa katawan. Inililista din ito ang paglalasing. Sumulat si Haring Solomon at ang wika niya sa kanyang aklat sa Kawikaan. At ang wika niya ay sa Kapitulo 20, talatay 1, ang wika, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, ang sinumang naililigaw nito ay hindi matalino. At muli, sinabi niya sa Kawikaan 23:31 hanggang 33 at ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, sa huli ay parang ahas itong kumahagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakita ng mga kakatuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay.
ang alkoholismo ay isa sa mga pinakamalaking problema sa kalusugan sa mundo. Mahigit sa kalahati ng lahat ng mga aksidente sa sasakyan ay maaaring direktang masusubaybayan sa isang driver o pedestrian sa ilalim ng impluwensya nito. Sa mahigit kalahati ng lahat ng pagpatay, ang pumatay man o ang biktima o pareho ay nakainom. Ang alkohol ay nakakapinsala sa paggamit ng katawan ng mga bitamina at ang asukal sa mga inuming may alkohol na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na labanan ng infeksyon. Hindi maiwasang magkaroon ng fatty liver ang isang alcoholic at malaki ang tsansa niyang mamatay mula sa cirrhosis ng atay. Ang kanyang lifespan ay pinaikli ng hindi bababa sa 12 taon. At ayon sa pinakabagong istatistika, isa sa bawat 10 mangiinom na unang pagtikim ay nagiging alcoholic. Ngunit siyempre, para sa isang katiwalang Kristiyano, ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay may mas malaking kahinatnan. Ang bawat Kristiyano ay nangangailangan ng buong paggamit ng kanyang isip upang maiwasan ang mga tukso ni Satanas. Hindi niya kayang sirain ang kanyang paghatol o mawalan ng kontrol sa kanyang kakayahang makilala ang tama sa mali. Tinanggihan ng ating Panginoon sa krus ang nakagigimbal na gayuma na inalok sa kanya ng mga sundalo upang pawiin ang pakiramdam ng sakit. Kahit na si Jesus ay dumanas ng matinding sakit, siya ay hindi makakatanggap ng anuman na magpapalabo sa kanyang isipan hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Meron ibang mga pangkaraniwan o karaniwang gawain na seryosong nakapipinsala sa kalusugan ng isang tao. Kung naninigarilyo ka, ang iyong mga pagkakataong mamatay mula sa kanser sa baga ay 1,000% mas malaki kesa sa mga hindi pa naninigarilyo. Gayunpaman, ang kanser ay hindi lamang ang pumatay. Ang tsansa ng isang naninigarilyo na namatay mula sa sakit sa puso ay 103% mas malaki kesa sa mga hindi naninigarilyo ng regular. Ang emphysema ay kumikitil ng libu-libong buhay bawat taon. At ipinakita ng pananaliksik na pinatataas ng nikotina ang pagtitipon ng kolesterol sa mga panloob na dingding ng mga arterya. Ang mga masamang epekto ng mga naninigarilyo na ina sa mga bata ay tumatakbo sa isang buong saklaw mula sa growth retardation hanggang sa pagkakasakit sa baga. Ang lahat ng ito ay dahil sa pinaliit na supply ng oxygen at nikotina. Ang mga bagong panganak na pagkamatay ay hanggang 27% mas mataas sa mga sanggol ng mga naninigarilyong ina. Si Dr. Linus Pauling, 2 beses na nanalong Nobel Prize winning scientist, ay nagsabi, bawat sigarilyong hinihitit ng isang tao ay bumabawas ng 14.5 minuto sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo, ang kapitulo 20, talata 13, ganito ang wika, huwag kang papatay. Marami sa atin ang umiinom ng mga laso na gamot sa ating katawan araw-araw na papatay sa atin. Ang karaniwang tasa ng kape ay naglalaman ng 2 hanggang 4 gramo ng caffeine, depende sa lakas ng kape. Sangayon sa You and Your Health, sa pahina 413, ang caffeine, ang gamot na nasa kape, ay inuuri sa mga aklat-aralin bilang parehong pampasigla at lason. Ang nakamamatay na dosis ay nakalista bilang 1/3 onsa o 10 gramo. Mangangailangan ito ng dami ng caffeine na nasa 80 hanggang 100 ordinaryong tasa ng kape.
Pagkatapos upang mapatunayang nakamamatay kung iinom sa isang solong dosis sa magitan ng bibig. Ang mga inuming tsaa at cola ay naglalaman din ng caffeine. Ang lahat ng mga inuming ito ay iniuugnay ngayon sa sakit sa puso, diabetes, labis na katabaan at maging sa neurological disorders. Nais ng Diyos na pangalagaan nating mabuti ang ating katawan para ma-enjoy natin ang buhay sa pinakamainam dito at ngayon. Nais niya tayong maging responsable, moral at masayang mga katiwala. Nais niyang magkaroon tayo ng masaganang buhay sa kabuuan nito. Ngunit kung gaano katagal tayo nabubuhay at kung gaano tayo malusog ay nakasalalay sa kung papaano natin sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Nais niyang maging mahinahon tayo hindi lamang sa ating kinakain at iniinom, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Pagbalanse ng trabaho sa pahinga at pagpapahinga. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa atin ang Sabat bilang araw ng pahinga at pagsamba. Alam niya kung gaano tayo mangangailangan ng panahon para kalimutan ang ating mga problema at magtrabaho at maglaan ng oras sa Kanya. Naniniwala si Jesus sa pag-iwas sa stressful na buhay. Masaya siyang mag-relax sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, nakasama ang karamihan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 6, talatay 31. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Tayo rin ay nangangailangan ng oras at lugar para makapagpahinga sandali mula sa ating mga abalang schedule. Oo, kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaunting langit dito at ngayon. At maging handa na manirahan sa lupang ginagawang bago, kung saan ang lahat ng mga sakit at sakit na sumasalot sa sangkatauhan ay tapon magpakailanman. Well, maaring sinasabi mong talagang maganda iyon para sa akin. Gusto ko doon. Ngunit bilang katiwala, mayroon akong ilang mga gawi sa aking buhay na tila hindi ko kayang pagtagumpayan upang mabuhay ako tulad ng iminumungkahi ng Diyos. Kaibigan, may magandang balita ngayon. Hindi inaasahan ng Diyos na gagawin mo ito sa iyong sarili. Sa katunayan, sinabi ni Jesus, dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 15, ang talatay 5 ang wikay, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa sarili nating lakas, hindi tayo mabubuhay ng tama at hindi natin madadaig ang mga maling gawi. Ngunit, iyan ang kahangahangang bagay tungkol sa ating tagapagligtas. Nariyan siya na nananabik na tulungan tayo. At si Pablo man din alam niya itong mga sikretong ito. At ang sabi po dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 4, talatay 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa magitan niyang nagpapalakas sa akin. Sa tulong lamang niya, tayo bilang mga katiwala, makapamumuhay ng sagana, malusog, masayang buhay dito at ngayon, at tamasahin ang buhay na walang hanggan sa mundo na ginawang bago sa huli. Mga kaibigan, tayo ay mga katiwala ng ating kalusugan.

0: Kaibigan, pagkatapos mong narinig ang pabalita tungkol sa katiwala ng kalusugan, ang Diyos ay may hinahangad na mabuting buhay para sa iyo. At kung susundin lamang natin ang kanyang mga alituntunin sa atin, walang pagsalang ang pagiging katiwala natin sa kalusugang ito ay lalong pagyayamanin ng Diyos at maging kapakipakinabang ang katawang ito para tayo'y gumawa na mapaglingkuran natin ang ating pamilya, makapagtrabaho ng maayos, at lalo higit, makapagbigay ng luwalhati ang katawang ito sa harap ng ating mahal na Diyos. Ano, kaibigan, ang tugon mo ngayong gabi? Tayo po'y manalangin. Kapagmahal po naming Diyos, salamat po ng marami na binigyan kami ng pribilehiyo upang maging katiwala ng kalusugan. Nawa ang katawang ito ay maingatan naming banal at huwag madungisan ng mga iba't ibang uri ng mga pagkain ipinapasok po namin sa aming mga bibig o anumang mga bagay na iniinom po namin. Nawa bilang katiwala na ipinagkatiwala ninyo ang katawang ito, ang kalusugang ito, maingatan naming banal at makapagbigay luwalhati sa inyong banal na harapan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan. Sila din, O Diyos, ay naghahangad ng isang mabuting kalusugan. At sila din ay inyong pinagkatiwalaan nito. Dalangin po namin na kanilang maingatan ding banal ang kalusugang inyong ipinagkatiwala sa kanila. Inihiling po namin ito sa magitan po ng pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kalusugan para sa paglilingkod sa Kanya. Ang mga kaalaman upang mapanatili itong malusog at walang karamdaman ay inihayag sa atin upang maging munting langit-langitan ang pananatili sa sanlibutan habang tayo nagagalak na alagaan ang Kanyang mga nilikha. Kaya tasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan na kapaloob sa pagiging katiwala ng pananalapi at yaman na ating tinatangkilik. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikawalong gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Magandang gabi po sa ating lahat. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? That's our fairy tales. Nowadays, beauty has become relative. May magandang kutis at may pampaganda ng kutis. May magandang mata at may pampaganda sa mata. May magandang katawan at may pampaganda ng katawan. Ngunit, ito ba ay ganap na nakakapagpaganda talaga sa'yo? Ito ngayon ang aming kagandahang edisyon sa gabing ito na lalong magpapaganda sa inyo dito lang sa 89.1 Adventist World Radio Manila sa loob ng ilang saglit. Dito po sa Mindful Chats. Mindful Chats sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. It's a Wednesday and... Wednesday pala ngayon. And it's nice to be back and we are going to give you this question. What is beauty? According to some, it's in the eye of the beholder. But according to Reddit, true beauty grows from taking care of your body, keeping a positive mind, and wearing clothes and styles that make you feel good. Ayan, sabi yan ng Reddit. Magandang gabi. Ito po si Pam. At sa pangalan po ni Dr. Lalaine Alfanoso, kayo po ay nakikinig sa Mindful Chats. Kami po ay maririnig nyo mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 dito pa rin po sa Adventist World Radio 89.1 Manila. Kami po ay live na masusubaybayan nyo po sa aming Facebook at YouTube accounts. At pwede rin po kayo mag-text sa amin ng mga confidential matters if you want to participate. Our number is 0918-9447-891. Once again, 0918-9447-891. At ngayong gabi, matutuloy na po ang ating mga kagandahan ngayon. Pag-uusapan natin yon. Maganda nga ba ako? The title that we are going to discuss tonight is I Am Beautiful. Dito po sa aming kami po ay nais po naming makatulong sa pagpapalakas at hahatid sa inyo ng mga bagay na makakapagpaalwan sa mga pag-iisip nyo ngayong gabi. Marami po tayong pinag-uusapang tungkol sa ganda. Okay? Sabi ko nga kanina, relative po yun. At ang atin ngayong ang discussant natin ngayong gabi ay i-share sa atin kung ano ba talaga ang sikreto, kung pwede na ba nating matanong sa sarili, am I beautiful? Or feeling beautiful. Meron ngayong mga kasabihan, GGSS, gandang-ganda sa sarili. Tingnan natin kung nandun tayo sa ano na yan, sa category na yan. At kami po ay ipapakilala namin sa inyo ang aming tagapagsalita ngayong isang magandang dalaga. Ayan o. Magandang gabi, Mama Icy!
2: Good evening po, Ma'am Pam. Good evening, viewers and listeners. It's nice to meet you again for tonight.
1: Maraming salamat, Ma'am Icy. Ilang beses na po kami nauunsyame at ngayong gabi muntik na uli. Buti na lang, praise the Lord. At ipanalangin po natin yung, at speaking of panalangin, manalangin po muna tayo sumandali bago ko po tuloy ang ipakilala sa inyo si Ma'am Icy. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ang source ng lahat ng knowledge, kayo ang source ng lahat ng energy namin, kayo po ang lahat na source na pinaghuhugutan namin dito po sa buong sanlibutan. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli kami ay makapagbigay ng kaalwanan sa mga pag-iisip, sa gitna po ng aming mga problemang nararanasan sa aming kapaligiran. Nawa po ay i-inspire niyo po kami ng inyong banal na espiritu at sa pamamagitan ng pagmamahal ng iyong anak na si Jesucristo, kami po ay laging manatiling handang magbigay ng pagmamahal din po sa iba. Sa pamamagitan po nitong programa, nawa po ay makatulong kami doon sa mga nahihirapan sa buhay, mag-isip ng kung ano-ano at ma-ilid namin siya sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. It's take three for our speaker tonight. Alam niyo po siya ay batang-bata, but she's already handling a very key position in the school where she is working right now. She graduated in June 2025 at the Adventist University of the Philippines, and she right away became a registered psychometrician in October of the same year, 2025. At the moment, sabi nila ATM, she is an assistant guidance counselor and the dean of education that saves village for women at Central Philippine Adventist College. Ladies and gentlemen, si Ma'am Aibilin Chestin. O, di ba? Ibang-ibang pangalan niya. Eh, bakilabat. Good evening, Ma'am. IC for short. Good
2: yes,
1: evening
2: po.
1: Once again, Ma'am.
2: Good evening, Ma'am.
1: Yan. Ang mga guwapa, na-ana. Oh, feeling guwapa. Bakit po, Ma'am, napili yung pag-usapan natin ngayon ng Am I Beautiful? Tinatanong po ba yun? Eh, bakit? Kung sa tugitin tayo, ma'am, na hindi, paano na yun?
2: Eh, kasi, ma'am, actually, since last time, alam kong na-delay naman tayo, pero we talked about self-confidence.
1: Mm-hmm.
2: And one part of being confident is to know if we are beautiful. So,
1: mm-hmm.
2: sa tingin mo ba, ma'am, pa, maganda ka?
1: Ayan na. Kung ang tingin natin sa sarili natin ay maganda, outside or inside? Kung inside lang, huwag mo nang ilabas. Kung outside, i-share mo. Ayun. No, don't take me seriously. I was just kidding. Pero ngayon po, ma-unravel natin kung paano ba maging beautiful and how can we confidently tell everybody na I am beautiful. Ma'am, shoot now.
2: Okay, good evening again, everyone. It's nice to meet you tonight again to our listeners and to our online viewers. So for tonight, yung topic natin ngayon is Am I Beautiful? So, ilan ba sa atin na kapag tumingin tayo siguro sa mirror or nakatingin tayo sa picture natin, masasabi natin na, ano ba yan? Bakit parang ang laki ng noo ko. Hala.
1: Aray naman, ma'am. Aray.
2: Nakaka-relate ako, ma'am.
1: Ako rin. Welcome to the club.
2: Ano ba yan? Bakit parang ano, ganto ganyan? Ang dami mong makikitang mali sa sarili mo, sa picture or sa mirror. Masasabi natin na maganda ba talaga ako or hindi? Pero yung iba naman, may days kasi, ma'am, na parang ang ganda ng pag ano ng buhok natin, ang ganda ng itsura natin. Hoy, parang ang blooming ko today, 'di ba? Kahit nakatingin tayo sa mirror, hala, parang ang ganda ko talaga today. Baka
1: oh, feeling,
2: inspired.
1: Feeling na feeling mo, GTSS ka talaga.
2: Pero meron din na kapag pagod na pagod ka, nako,
1: pagod.
2: Parang hala, yung itsura mo parang walking zombie na.
1: Oh,
2: hindi
1: right.
2: Na ready. So, next slide. Has beauty shifted from being an internal fact to an external evaluation? So basically, what this means, syempre, yung alam natin na beauty is on the inside. Pero these days, do you think yun pa din yung view ng mga tao? Do we still consider it as an internal fact or naging external evaluation na siya? So before, actually, we compare ourselves to peers or people from the local community. Kasi noon, hindi pa sikat yung social media eh. So kapag may dumaan lang na tao na hala, ang ganda niyo or bakit ang kinis niya, ako ang dami kong pimple. Hala, ganon. Kung sino lang yung nakikita natin, like our friends or people that are close to us, doon natin kinocompare yung sarili natin. However, now, naging ano na siya? We compare ourselves to the unrealistic standards shown in social media. Bakit unrealistic standards? Kasi kung yung noon, peers tsaka local lang ng mga people, kapag nakita mo talaga in person yan eh, kapag dumaan, or ano pa dyan, nakita mo doon, dyan, ganyan. Pero ngayon, yung social media kasi, marami na tayong mga applications na pampaganda, may mga makeups and stuff na may pang-edit na ng mukha, ganon. So,
1: Ay,
2: naging
1: hindi po naman tayo
2: unrealistic
1: edited
2: na
1: ngayong gabi ha. Hindi po edited mukha
2: siya.
1: natin.
2: Ako din po, wala po akong edit.

Si James I, isa sa mga hari ng England, ay sinasabing sumubok na maging isang hukom o judge. Maingat siyang nakinig sa magkabilang panig ng kaso. Noong una ay handa na sana siyang magpasya sa panig ng isa. Subalit nang marinig niya ang parehas na panig, siya po ay nalito at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ang taong una niyang inakalang guilty ay lumalabas na ngayong inosente. Dahil sa kabiguan, kalaunan ay iniwan niya ang kanyang posisyon bilang isang hukom. Ganito ang sabi po ni King James, "Malinaw kong nauunawaan kapag nakikinig ako sa isang panig. Subalit kapag ka narinig ko na ang magkabilang panig, hindi ko na alam kung ano ang tama." Dahil po sa kwentong ito, sa palagay ko, kahit ako po, ayaw ko na rin siyang maging isang judge. Karamihan po sa mga tao ay hindi maganda ang pakiramdam kapag iisiping sila ay dadalhin sa korte para husgahan. Subalit sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, makikita nating nagsasalita ang mga manunulat ng Biblia na ang paghukom ay isang napaka-positibo. Na ito ay isang bagay na dapat nating asam-asamin. Isinulat ng mga awit sa mga awit 96, 11 hanggang 13 ang ganito. "Matuwa nawa ang langit at magalak nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng naroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng mga naroon. Sapagkat siya'y dumarating, upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na may katwiran ng sanglibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan." Inaasam po ni Haring David ang panahon kung saan gagawing tama na ng Diyos ang lahat. Ang paghukom ay isang bagay na kanyang kinasasabikan. Marahil ang dahilan kung bakit napakasaya ni David sa pag-aantay sa paghukom ay dahil kilala niya at pinagtitiwalaan niya ang Diyos na maghuhukom sa lupa. Sa isang di makatarungan at di makatwirang mundo, ang paghukom ng isang nagmamahal at patas na Diyos ay isang bagay na dapat po nating asamin. Kinikilala rin ng mga manunulat ng Biblia na ang paghukom ay isang napakahalagang bagay. At ito po ay magaganap sa hinaharap. Isinulat po ni Apostol Pablo sa mga Gawa 17:31 ang ganito, "Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay." At ang paghahatol na ito po ay hindi lamang nakakaepekto sa kakaunti. Sabi po sa 2 Corinto, kapitulo 5, versikulo 10, "Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo." Maniwala man tayo o hindi, gusto man natin o hindi, nagpapakilala man tayong Kristiyano o hindi, maging sino man tayo, tayo pong lahat ay may pananagutan sa lahat ng desisyong ginagawa natin sa ating buhay. Sinasabi po ng Biblia sa Roma, kapitulo 14, versikulo 12, ang ganito, "Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili." Hindi lamang po inihahayag ng Biblia ang katotohanan na tayo po ay huhusgahan. Nagbibigay rin ito sa atin ng mga kaalaman kung paano
at kailan mangyayari ang paghukom na ito. Ganito po ang sabi ni Propeta Daniel sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 9 at 10. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niyebe at ang kanyang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab na apoy at ang dulo nito ay nagniningas na apoy. May dumadaloy na isang ilog ng apoy, lumalabas mula sa harapan niya, libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Sa mga talata pong ito ay nakita ni Propeta Daniel ang Diyos Ama o ang matanda sa mga araw na nakaupo sa kanyang walang hanggang trono at napapalibutan ng di mabilang na mga anghel. Pansinin po natin kung ano ang nakita ni Daniel sa sumunod na pangitain sa Daniel 7:13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito, ang isang gaya ng anak ng tao na dumating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Ang eksena pong ito ay parang katulad po ng korte dito sa lupa. Dito, ang anak ng Diyos ay inilalarawan na nakatayo sa harapan ng matanda sa mga araw o ang Diyos Ama na nag-preside sa korting ito. Meron pong mga saksi, ang mga banal na anghel na nakakakita at nagtatala ng lahat ng mga bagay. At ang nakatayo sa harapan ng trono ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tagapamagitan ng tao. Siyang gumagawa para sa atin. Ah, ganito po, pansinin po ninyo ang sinasabi sa 1 Juan 2:1. Tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Well, may magsasabing parang nando na ang lahat maliban sa mga isasalang. Sa esensya po, ito po ay totoo. Subalit, pansinin po natin ang sinasabi ng Biblia. Balikan natin ang Daniel 7:10. Ganito po ang sabi. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Napakaliwanag po na ang mga aklat natin ay naglalaman ng tala ng mga gawa ng nakatayo sa paghatol. Ang sabi po ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 11:9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. Kahit na nga ang mga salitang binibitawan ay nakatala at isinasaalang-alang. Isinulat po ni San Mateo sa Kapitulo 12, versikulo 36 at 37, ang ganito. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay papawalang bisa ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Inilalarawan po ni Propeta Malakyas ang mga talang ito sa ganito namang kaparaanan. Malakyas 3:16. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan.
napapansin po ng Diyos ang bawat sandali na ang ating mga puso ay nalalapit sa Kanya. Minamarkahan niya ang bawat salita na nagpapalakas na ibinibigay natin sa ibang tao at ang bawat gawa ng kabutihan. Kumpiyansa po si Haring David sa pag-iingat ng talapo ng Diyos sapagkat ganito ang sinabi niya sa mga awit, Kapitulo 56, versikulo 8. Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo.

tahan ng demonyo ang Diyos at ang kanyang pamamahala at karakter. Ngunit tandaan natin, nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga nilalang ay lubusang masatisfied, na hindi totoo ang inaakusan ng demonyo na mahal tayo ng Diyos at siya ay makatwiran at makatarungan. Sa atin pong Diyos, wala po tayong maitatagong sekreto. Lahat po ay transparent. At sa ganito rin ang paraan niya sa pagsasagawa sa paghatol. Pansinin po natin sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 5. Ganito po ang sinasabi. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Tandaan po natin, mga kaibigan, walang mangyayaring pagtatakip sa araw ng paghukom. Maaaring madaya ng tao ang kanyang mga kaibigan, kahit na ang kanyang pamilya. Subalit, tandaan po natin, walang makakapandaya sa Diyos. Bakit? Sapagkat nababasa niya ang bawat sikreto ng ating mga puso. Sinasabihan tayo na kapag dumating si Jesus sa Mateo 16:27, ganito po ang sinasabi. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ngunit, maaaring magtanong po kayo, paano ang ating mga buhay ay nasa ilalim ng paghukom gayong tayo'y naligtas na ng biyaya? Ito po ay dahil ang mabuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos ay isang nagpapatuloy na resulta ng isang puso na napupuno ng pag-ibig sa Diyos at sa tao. Ito po ay isang relasyon ng pag-ibig kay Jesus na naguudyok sa mga tagasunod na tayo po ay sumunod sa Kanya. Ibinuod ni Haring Solomon ang lahat ng kanyang natutunan sa buhay sa mga sumusunod na konklusyong ito sa Ecclesiastes kapitulo 12, 13 at 14. Ito po ang kanyang sabi. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Kung makikita po natin, mga kaibigan, kapag dumating ang araw ng paghukom, makikita po natin ang ating mga sarili sa dalawang posisyon. Maaring ang buong tala ng mga nakalipas na pagkakamali natin ay matatakpan ng dugo ni Jesus. O ang ating tala ay mananatili upang tayo po ay parusahan. Ang atin pong kaligtasan ay hindi nakabase sa ating pagsunod. Ito po ay sa biyaya ng Diyos. Subalit, ang mabubuti nating mga gawa ay nagpapahayag na ang atin pong puso ay nakatalaga na sa Diyos. Dahil sa ang relasyon ng tao sa Diyos ay huhusgahan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Meron dapat malinaw na pamantayan kung saan susukatin ang ating mga gawa. Sa paghuhukom po ng Diyos, gaya sa mga korte dito sa lupa, ang atin pong ikinikilos ay maikukumpara sa pamantayan ng kautusan. At sa kaso pong ito, ay sa kautusan ng Diyos. Sinasabi po sa atin ni Apostol Santiago, sa Santiago 2:12 ang ganito. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Anong kautusan ang tinutukoy po ni Santiago? Sa mga naunang talata, binabanggit ni Santiago ang dalawa sa mga kautusan, ang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Kaya po, maliwanag na ang sampung utos ng Diyos ang kautusan na binabanggit na kalayaan, kung saan

ikukumpara ang buhay nating lahat. Ang paghatol ay ang pagpapasya kung saan panig tayo nakatayo sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Tayo ba ay na kay Kristo? Pinapayagan ba natin siyang mabuhay sa ating mga buhay? Minamahal ba natin siya at ang kanyang kalooban sa pinakamataas na antas na inihahayag sa 10 utos? Nagkakaroon ba tayo ng pagnanais na sundin ang kanyang kalooban at hayaan siyang isulat sa ating mga puso ang kanyang mga utos? Hindi sapat na ipahayag na tayo ay tagasunod po ni Kristo. Dapat nating hayaang maipamuhay sa ating mga buhay ang sakdal na buhay ni Kristo na may pagsunod at mayroong katapatan. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat na Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang buo pong tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, ay tungkol po sa karakter ng Diyos na pag-ibig. Tang kautusan ay ang nakasulat na kapahayagan ng pagmamahal na iyon. Kaya po hindi katakataka na ito rin ay ginagamit bilang pamantayan ng paghatol ng Diyos. Ngunit mas nakatutuwa na ang itinuturo po ng Biblia sa paghuhukom ay nagaganap na ngayon. Kaya nga sa panghuling babalang mensahe ng Apokalipsis, binabanggit po dito na ito ay isinasagawa na. Ang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6 at 7 ay ganito. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom, sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Kung mapapansin po natin, hindi po sinasabi ng mensahe ng darating ang paghuhukom. Sinasabi po nitong dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. Titingnan natin ang tungkol sa tatlong anghel na ito sa mga sumusunod nating pag-aaral dito po sa ating serye. Ngunit sa ngayon, pansinin natin kung kailan ibibigay ang mensaheng ito ng pagdating ng paghukom. Pansinin ang kaagad na sumusunod na mensahe ng tatlong anghel. Apokalipsis 14 at 15. Pagkatapos, nakita ko roon ang isang puting ulap. At nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw ng may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap. Ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka sapagkat dumating na ang oras ng paggapas at hinug na ang aanihin sa lupa. Matapos pong magbigay ng kanilang mga mensahe ang tatlong anghel, inilalarawan ng Apokalipsis ang pangalawang pagparito ni Kristo, ang pag-aani sa buong mundo. Ang paghukom ay nagaganap bago pa lamang ang ikalawang pagdating. Subalit mayroong paraan ba kung papaano eksaktong malalaman kung kailan magsisimula ang paghukom? Ang kasagutan po ay makikita natin sa aklat ni Propeta Daniel. Sa Daniel 8:14, pansinin po natin ang sinasabi sa talatang ito.
hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuario. Ito po ay isang kahangahangang talata sapagkat minamarkahan po nito ang katapusan ng pangitain ni Daniel sa Daniel 8 na kaagad pagkatapos ng prediksyon na ito ay nagsimula, si Anghel Gabriel ay nagpapaliwanag sa interpretasyon ng pangitain. Sa pagpapaliwanag ni Gabriel, makikita po natin na ang pangitain ay parallel sa isa sa nabasa natin tungkol sa Daniel 7 na naihayag sa eksena ng paghukom bago pa ang pagtatapos ng mundo. Pansinin po natin ang sinasabi niya tungkol sa time prophecy na ito ng Daniel 8:26. Ganito po ang sabi, ang pangitain tungkol sa mga hapon at mga umaga na isinasalaysay ay totoo. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ito'y tungkol sa maraming mga araw mula ngayon. Ang anunsyo pong ito ay nakagugulat kay Daniel na itinala ng Biblia sa Daniel 8:27. At akong si Daniel ay nanghina, nagkasakit ng ilang araw. Ako'y pinapanlumo ng pangitain at walang makapagpaliwanag nito. Bakit po naapektuhan si Daniel sa ganitong paraan? Bakit hindi niya maintindihan nito kahit na ito'y naipaliwanag na sa kanya ni Angel Gabriel? Ang ebidensya po ay nakamamangha na ang panghuling bahagi ng propesiyang ito ang talagang bumabagabag sa kanya at ito'y hindi po niya maunawaan. Dapat po nating tandaan na si Daniel at ang kanyang bayan ay nabihag sa Babylonia. Ang templo ng Jerusalem, kasama ang iba pang mga lungsod ay nagiba. Subalit, nakatagpo ng pag-asa si Daniel sa propesiya ni Propeta Jeremias na inihula sa Jeremias 25:11 na ang pagkakabihag na ito ay magtatagal ng 70 taon at alam niyang ang 70 taon ay matatapos na. Siya ay nag-aantay sa pagbabalik muli ng Jerusalem. Subalit, maaari bang ang ibig sabihin ng propesiyang ito ay may ilang pang maraming taon bago maipanumbalik ang templo at ang lungsod? Sa Daniel, Kapitulo 9, makikita natin na nag-aral ulit ang propeta ng propesiya ni Jeremias at pagkatapos ay nanalangin mataimtim para sa awa ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi po sa Daniel 9:19, O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lungsod at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Pakinggan naman natin ang kanyang sinabi sa Daniel 9:24. 70 ang itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Sa simbolikong propesiya pong ito, ang isang araw po ay kumakatawan sa isang literal na taon. Ezekiel 4:6, ganito po ang sabi, at aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. So, ang 2,300 days po o araw ay kumakatawan sa literal na 2,300 years o mga taon. Ang 70 o 490 na mga araw
ng 2,300 days na propesya ay ilalaan para kay Daniel at sa kanyang bayan. Subalit, ang tanong natin, kailan magsisimula ang panahong ito? Inilalarawan ng Daniel 8:14 ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Pero, hindi po ang tanda ng pasimula nito. Ipinaliwanag din ni Gabriel kay Daniel sa Kapitulo 9, ganito po ang sabi. 25, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatawid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Maaaring napanatag si Daniel nang malaman na ang pagpapanumbalik ng Jerusalem ay magmamarka ng pasimula ng mga panahong ito at hindi ang katapusan. Ayon po sa tala ng kasaysayan, ang dekri po ng hari ng Persia na si Artaxerxes na ipanumbalik at itayong muli ang Jerusalem ay ginawa noong taong 457 BC. Ang taon na si Jesus ay nabautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan, ito po ay nagpasimula ng huling linggo ng pagkakataon para sa mga Hudyo bilang isang bansa na tumalikod sa kanilang mga gawain ng pagrerebelde. Sa kanya pong bautismo noong 27 AD, ang ating Panginoong Jesus po ay pinahiran ng banal na Espiritu. At sa mga sumunod na 3 at kalahating mga taon, sa gitna ng huling prophetic week, gaya ng prediksyon ng propesya, siya po ay naipako noong tagsibol ng 31 AD, pagkalipas ng 3 taon at kalahati. Matapos batuhin si Esteban noong 34 AD, ang ebanghelyo po ay ibinigay sa mga Hintil. Yamang ipinakita ng kasaysayan ang katumpakan ng propesiyang ito para sa unang 490 years, maaari rin tayong magkaroon ng kumpiyansa sa iba pang bahagi ng propesiyang ito. Kung idadagdag naman ang 2,300 na taon sa 457 BC, kung saan ibinigay ng decree, ang decree ng pagtatayo ng templo, ito po ay magdadala sa atin sa taong 1844 nang sinabihan si Daniel na ang sanktuaryo ay malilinis. Maaari po kayong magtanong, paano nauugnay ang paghukom sa paglilinis ng sanktuaryo na inihula ni Daniel na mangyayari sa katapusan ng 2,300 days? Una, kailangan po nating maintindihan ang kaunti pa tungkol sa simbolismo sa sanktuaryo na makikita sa Biblia. Inilalarawan po ng Biblia ang dalawang klase ng sanktuaryo. Isa po dito sa lupa at ang isa ay sa langit. Ngayon kapag tayo po ay nagkasala, humihiling tayo sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil namatay si Jesus, kapalit natin para bayaran ang ating kasalanan na pagkakautang natin. Gayunman, kapag tayo po ay nagkasala, bago ang kalbaryo, ang mga tao noong unang panahon ay kinakailangang maghandog ng kordero upang sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y tumitingin tungo sa panahon na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para sa kanila. Sa paghahandog po ng inosenteng hayop, kinikilala nila ang kanilang paniniwala sa isang tagapagligtas na darating at mamamatay para gawing posible sa kanila ang pagpapatawad. Sa ancient Israel po, araw-araw,
dinadala ng mga tao ang mga handog sa sanktuaryo. Doon, inaamin nila ang kanilang kasalanan at kinikitil ang kordero para ipakita ang kanilang pananampalataya sa hinaharap na kamatayan ni Jesus, ang anak ng Diyos. Pagkatapos, sa pagbibisik ng pari ng dugo mula sa hayop, sa harapan ng tabing ng pinakabanal na dako ng sanktuaryo, simbolikong paglilipat ng kanilang mga kasalanan sa sanktuaryo. Isang beses sa isang taon, ang mga anak ni Israel ay nagsasagawa ng isang napakataimtim at sagradong paglilingkod. At ito po ay tinatawag na Araw ng Pagbabayad Sala. Ito po ang araw ng paglilinis ng sanktuaryo at para sa bayan ng Israel. Ito rin ay nauunawaan nila bilang isang araw ng paghukom. 10 araw bago ang araw ng pagbabayad sala. Ang trumpeta ay hinihipan bilang pagpapaalala sa bayan ng Israel na panahon na para sila ay magkaroon ng inventaryo sa kanilang mga buhay na magsisi at umamin sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng hindi gumanap nito ay pinalalayas po sa kampo. Ganito po ang sabi sa Levitico 16:30. Sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Ngayon, ginagawang maliwanag ng aklat ng Hebreo na ang mga makalupang sanktuaryo at ang mga paglilingkod dito ay isa pong ilustrasyon ng sanktuaryo doon sa langit. Kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pong dakilang saserdote ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8:1-2. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa langit. Isang ministro ng sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sa Hebreo 9:11-12:24, ganito naman po ang sinasabi. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kung hindi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Mga kaibigan, ang tunay po na tabernakulo o sanktuaryo nandoon sa langit. Ang lahat ng nangyayari dito sa lupa ay isa lamang pong maliwanag na pattern sa nangyayari sa plano ng Diyos sa pagliligtas. Ang atin pong Panginoong Hesus, ang korderong namatay, at si Jesus, ang pare na nabubuhay magpakailanman. Sa Hebreo, Kapitulo 7, Versikulo 5, ganito po ang sinasabi. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. At gaya po ng punong pari ng Israel na pumapasok sa pinakabanal na dako isang beses sa isang taon, gayon din si Jesus pumapasok sa huling panahon sa pinakabanal na dako sa makalangit na sanktuaryo para po gampanan ang kanyang gawain ng paghukom. Naalala po ba ninyo kung paano nakita ni David at ng iba pang mga manulat ng Biblia ang paghukom? Bilang isang mabuting balita. Dahil ito pong lahat ay tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas
manunubos, tagapamagitan at ang ating kaibigan. Mahal po tayo ng Diyos. At ang tugon natin sa Kanyang iniaalay na relasyon ang magtitiyak ng ating walang hanggang kapalaran. Kaya tayong matagumpay na idepensa ni Jesus sa paghukom kung nabubuhay ang ating tagapagligtas na Panginoon. Sasabihin niya ang sinabi niya sa Mateo 10:32. Ganito po ang sabi, "Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng tao, kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit." Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang tumayong mag-isa sa paghukom. Kung tayo ay na kay Kristo, Kanya tayong isasaysay sa harap ng Ama. Kung tayo ay na kay Kristo, Siya ang ating tagapamagitan. Na ang ibig sabihin ay Siya ay nasa panig natin. Kung tayo ay na kay Kristo, ang mga tala ng mali nating nagawa, malilinis ng Kanyang dugo. Mapapatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at matatakluban ng Kanyang katwiran. Kung tayo'y kay Kristo, tayo'y tatayo sa harap ng Diyos. Hindi suot nating maruming basahan ng maling mga desisyon, kung hindi ang Kanyang walang dungis na kasuutan ng katwiran, na para itong hindi tayo nagkasala. Ang makikita lamang sa tala natin ay ang perpektong buhay ng ating tagapagligtas. Kaibigan, wala tayong dapat ipag-alala tungkol sa paghukom. Panahon na ngayon para saliksikin ang ating mga puso. Panahon na para siguruhing nagdesisyon na tayo na gawing Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Tayo'y nabigyan na ng babala sa pagdating nito para matiyak na makikilala natin siyang magsasalita para sa atin, na magpapahayag sa nanonood sa buong sangsinukob na tayo'y nagpasyang sumunod sa Kanya. Ang paghukom ay hindi po panahon para matakot. Ito po'y panahon para magsaya. Magsaya dahil mahal tayo ng Diyos. Siya ay makatwiran at makatarungan. Itatama niya ang lahat ng bagay. Maging masaya dahil maaari tayong magtiwala sa Kanya para maitama ang lahat ng mga mali at magdala ng hustisya sa lahat ng mga naaapi. Magsaya dahil ang paghukom ay ang huling bahagi ng pagresolba sa problema ng kasalanan at magpakailanmang pagbubura ng kasalanan ng mga natubos.

Kaibigan, mahal tayo ni Jesus. Nais niyang tayo'y ipagtanggol. Nais niyang maging tagapamagitan at manunubos natin sa darating na paghukom. At nakahanda niya tayong akayin tungo sa daan ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon para siya'y iyong tanggapin. Ngayon na ang panahon para iyong italaga ang iyong buhay sa Kanya. Kung ito ang iyong ninanais, samahan mo ako sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos. Ikaw ang aming manlalalang. Ikaw din ang aming tagapagligtas. At ngayon, ikaw ay ang aming tagapamagitan at makatwirang hukom. Nais po naming tanggapin ang iyong inaalok na kaligtasan. At sa mga oras pong ito, nais naming buksan ang aming mga puso upang ikaw ay manahan at manatili magpakailanman. Dakila naming Diyos, tulungan mo po ang aking mga minamahal na mga kaibigan na nakikinig sa palatuntunang ito, saan man sila naroon. Sa kanilang pagnanais na sumunod sa iyo, pagpalain mo po sila, Ama, upang sila'y makatayo sa araw ng paghukom, ligtas, sapagkat mahal mo kami. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in, and happy God First morning po sa inyong lahat, anuman ang inyong ginagawa. Saan man kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyong nararanasan. Ako po ay nagpapasalamat na tayo ay magkakasamang muli ngayong umaga. At ating ipagpapatuloy ang ating pagbabasa sa aklat na ating pinasimulan, ang Galacia. Sa Kabanatang 1, Talatang 20, tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ito ni Apostol Pablo matapos niyang ipaliwanag na ang kanyang ebanghelyo at pagkatawag ay hindi nagmula sa mga tao. May mga nagdududa sa kanya, kaya pinatutunayan niya na totoo ang kanyang salaysay tungkol sa kanyang conversion, pagkatawag at pagpunta sa Jerusalem. Nang sabihin niyang sa harapan ng Diyos, sinasabi niya na ang Diyos ang kanyang witness, ang kanyang saksi. Hindi lamang niya sinusubukang kumbinsihin ang mga taga-Galacia, alam niyang ang kanyang sinasabi ay nakikita at sinusuri ng Diyos. Ang mahalagang mga punto rito ay bilang tagasunod ni Kristo, ang ating salita dapat ay mapagkakatiwalaan. Pangalawa, dapat ay mamuhay tayo sa katotohanan. Hindi kailangang gumawa ng ibang pagkatao upang maging katanggap-tanggap sa Diyos o sa kapwa-tao. Ang tunay na Kristiyanong patotoo ay nakikita sa tapat na buhay. Pangatlo, Diyos ang bigyang karangalan. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa akin, kundi nalulugod ba ang Diyos sa aking sinasabi at ginagawa. Ito ay nagtuturo ng isang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo ay dapat maging tapat sa harap ng Diyos at ng tao. Hindi natin kailangan pagtakpan ang ating nakaraan o magpanggap na tayo ay banal o mabuti. Maaari tayong lumapit kay Jesus ng buong katapatan dahil ang kanyang biyaya ang tumatanggap at nagbabago sa atin. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At muli kitang inaanyayahan na kung ikaw ay may katanungan o prayer request o anuman ang gusto mong iparating sa amin o nagnanais ka ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan ng ating mga numero. Maaari kang tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang mga talatang 17-24 ng Galacia Kabanatang 1. Sa talatang 17, ni hindi nga ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga apostles na nauna sa akin. Dumiretso agad ako sa Arabia, tapos bumalik ako sa Damascus. 3 years pa bago ako pumunta sa Jerusalem para makipag-usap kay Peter, at 15 days kaming magkasama doon. Nakita ko din doon si James, ang kapatid ng Panginoon. Bukod sa kanilang dalawa, wala na akong nakitang ibang apostle doon. Totoo lahat ang sinusulat ko. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Diyos yan. Tapos pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at Cilicia. Hindi pa ako nakikita sa personal na mga members sa Church ni Christ sa Judea noon. Narinig lang nila na yung dating nagpapahirap sa kanila ay nagpipreach na ngayon. Tapos yung pinipreach pa niya ay tungkol sa faith kay Christ na gusto niyang wasakin dati. At dahil sa akin, nagpuri sila sa Diyos. Truth that stands.
ang tradisyon sa loob ng korte na panunumpa ng isang testigo ay dinala sa Amerika ng mga pinakaunang English settlers. Dito sa atin sa Pilipinas ay inintroduce ng mga Kastila with the establishment of real audiencia de Manila in 1583. Ngunit ang panunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan sa loob ng korte kapag ikaw ay magiging saksi ay nagmula pa daw sa panahon ng mga Romano. Sa ganitong paraan, ipinapakita na ang kanyang mga salita ay dapat pagkatiwalaan. Ang bahagi ng Galacia, Kabanatang 1, talatang 17 hanggang 24 ay parang isang testimonya sa korte. Dahil ipinagtatanggol ni Apostol Pablo ang kanyang sarili laban sa mga taong nagsasabing ang kanyang ebanghelyo ay hindi galing sa Diyos o ito ay galing sa mga tao lamang. Pagkatapos ng kanyang pagbabagong buhay at pagkatawag, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na hindi agad siya nagpunta sa Jerusalem upang humingi ng approval sa mga apostol. Sa halip, ayon sa direktang pagtawag ng Diyos, nagpunta siya sa Arabia at pagkatapos ay bumalik sa Damascus. Maaring ginamit niya ang panahong iyon upang mapalalim ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos bago niya simulan ang kanyang ministeryo sa mga hintil. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos na siya ay mabautismuhan, 40 araw siyang natili sa ilang. Si Apostol Pablo, pagkaraan ng 3 taon, saka lamang siya pumunta sa Jerusalem upang makilala ang apostol na si Pedro at nanatili roon ng 15 araw kasama siya. Nakita rin niya doon si Santiago, sangayon sa kanyang pagkakasulat, na ipinapakita nito na hindi nakasalalay kay Pedro o sa ibang apostol ang kanyang pagkatawag. Ang Diyos ang unang tumawag sa kanya at ang mga apostol ay naging bahagi lamang ng kanyang pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa mga mananampalataya. Sa talatang 20, nanumpa si Apostol Pablo ng matapang na panunumpa. Ang sabi niya, sa harapan ng Diyos, sinasabi ko na hindi ako nagsisinungaling. Para bang sinasabi niya, ang sinasabi ko ay totoo at ang Diyos ang aking saksi. Pagkatapos, nagpunta siya sa Syria at Cilicia at naging mabunga ang kanyang pangangaral. Nang marinig ng mga mananampalataya sa Judea ang tungkol sa kanyang ministeryo, hindi siya kinundina, kundi niluwalhati nila ang Diyos dahil sa kanya. Kung nahaharap ka, kaibigan, sa ganitong kalagayan, tandaan natin. Una, God first. Diyos muna. Mahalaga ang mga pastor, guro at spiritual leaders. Ngunit ang Diyos at ang kanyang salita ang dapat na maging pinakamataas na otoridad sa ating buhay.

kanyang buhay at gawain, ang pagbabagong ginawa sa kanya ng Diyos, ang total na turnaround mula sa Jewish religion sa kanyang nakagisnang pananampalataya tungo sa pananampalataya ni Kristo, niluwalhati nila ang Diyos. Yan ang layunin ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Hindi upang tayo ang mapansin, kundi upang si Kristo, ang ating Panginoong Diyos, ay luwalhatiin. Maraming tao ang maaaring magdala sa atin ng impluensya sa pananampalataya. May mga pastor, guro, magulang, kaibigan at spiritual mentors. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating itanong, ang aking pananampalataya ba ay nakaugat o nagmumula o nababasa sa salita ng Diyos sa Biblia? Dahil maaaring magkamali ang tao, ngunit hindi nagkakamali ang Diyos at ang kanyang katotohanan. Diyos muna. Pangalawa, manindigan sa katotohanan. Pangatlo, mamuhay upang ang Diyos ang luwalhatiin sa ating mga buhay. Kaibigan, may pagkakataon ba na mas binibigyan mo ng halaga ang sinasabi o turo ng tao kaysa direktang pahayag ng Diyos sa kanyang salita? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng katotohanan at tamang direksyon. Tulungan mo po kaming pahalagahan ang mga pastor, guro at mga taong nagtuturo sa amin. Ngunit higit sa lahat, turuan mo kaming laging sumangguni sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan, tapang na manindigan para dito, at pagpapakumbaba na sundin ang iyong kalooban. Naway ang aming buhay ay hindi magbigay ng karangalan sa tao, kundi laging magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, ngayong umaga, muli ko pong ipinapakiusap ang amin pong mga mahal na tagapakinig, sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanilang mga kahilingan at panalangin. Inyo po sanang ipagkaloob ang mga bagay na makapagpapatibay ng kanila pong pananampalataya. Tulungan sila, Panginoon, na makita ang iyong kalooban. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat pong muli sa iyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli kong ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magdadala sa atin ng mas malinaw na pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang 10 mga utos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers dyan po sa comment section upang mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala.
The Lord is always

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilyo ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na napakabuti ang Diyos na muli sa araw na ito ay pinagkalooban niya tayo ng malusog na pangangatawan, ng kalakasan, ng karunungan, at ganun din ng pagkakataon para magpatuloy tayo sa atin hong mga gawain. Napakasarap na sa bawat paggising natin ay atin pong mabigyan ng panahon ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Alam niyo yung magising ka sa umaga, ibig sabihin, binantayan ka ng Diyos. Sabi nga ganoon ng banal na kasulatan, tayo ay natulog o tayo ay nagising dahil iningatan tayo ng Diyos. Kaya purihin natin at pasalamatan siya sa kanyang kadakilaan para sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati sa inyong lahat. Ayan, ako ay nagpapasalamat at patuloy ninyong binabahagi ang ating programa sa inyo pong mga kakilala, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, dahil ito ho kahit na ilang minuto lamang na pag-aaral na kung magkaroon sila ng interest at kanilang makita kung ano yung mga bagay na pawang natutupad na binigay ng banal na kasulatan na propesiya o naisulat sa naisulat na propesiya sa banal na kasulatan, baka gamitin ng banal na espiritu ang kanila pong mga puso't isipan na magkaroon ng interest sa pag-aaral ng Biblia. Kaya napakahalaga po na ating maibahagi ang ating mga programang ito sa lahat ng atin hong mga kaibigan. At ito ay isang napakagandang ministry na pwede hong nating gawin. At kung kayo po ay nagkakaroon ng katanungan, ng kalituhan, paari nyo po yung isulat dyan sa comment section. At kung nais nyo namang magkaroon ng lalo pang mas malalim na pagkaunawa, maaari din po kayong magsabi. O dyan, pwede nyo gamitin ang numerong 0918-944-7891. Yan. 0918-944-7891. Yan. Ngayon, patuloy po nating pinag-aaralan ang Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel. Napakahaba nitong ginugol natin na pag-aaral sa kapitulong ito sapagkat ito'y may kinalaman sa mga magiging kaganapan sa panahon ng kawakasan. Yan, na tayo na siyang nakakaalam nitong ating mga pinag-aaralang ito kapag ka dumating na yung panahong ito, mga kaibigan, hindi ho magiging sorpresa sa atin. Kaya mahalaga na malaman natin ang sinasabi po ng propesiya. Ngayon, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami ay nagnanais sumalok ng karunungan mula sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo ang aming puso't isipan upang kami po ay maging handa sa pagtanggap ng mga aral ninyo sa araw na ito. Pagpalain ang lahat ng mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito at lalong magkaroon ng bawat isa ng taimtim at malalim na ugnayan sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing paano naunawaan ni Martin Luther ang kasuklam-suklam na sanhi ng pagkawasak. Sa Daniel Kapitulo 11:31, balikan po natin yung talatang 31, sinasabi, papapasukin at lalapastanganin ng mga tauhang sinugo niya ang templo at kuta, kanilang aalisin ang patuloy na handog na sinusunog at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na pagkawasak. Ngayon, mga kaibigan, ating kilalanin, oh, dahil ang ating katanungan na bibigyan ng kasagutan ngayon kung paano naunawaan ni Martin Luther yung kasuklam-suklam, karimarimarim na siyang sanhi ng pagkawasak. Oh, pagkawasak ng ng mga bagay na pawang may kinalaman sa mga pag-aalay ng at sa ating Diyos. Dito ho, magandang kilalanin muna natin kung sino ba si Martin Luther. Si Martin Luther ay isa po yung aliman na monks at professor po yan sa theology. Ang ginawa po niya, matindi po niyang tinutulan yung mga gawain na simbahang katoliko. Siya po yung isa sa mga reformador. Tinutulan niya yung pagbibenta ng mga indulhensya at siya'y nangatwira na ang Biblia ang tanging pinagmumula ng banal na kasulatan. Yan, sula-sula, scriptura. Hindi po yan yung papa, hindi rin po yan mga turo sa simbahan. Kaya ang epekto po nito, yung pong kanyang mga binangon na mga kaisipan ay naging kritisismo. Nilatag po niya yan sa kanyang 95 thesis. Yeah. Ito po yung napakagandang basahin dahil ito po ay pundasyon, ito po yung kaganapan ng Protestant Reformation. Ito yung kilala na naging pundasyon ng Protestant Reformation. Ngayon, kapansin-pansin na habang pinag-uusapan po yung Daniel 11:29-39, inihalintulad naman ni Martin Luther yung kasuklam-suklam na sanhi ng pagkatiwangwang sa Daniel 11:31 sa mga pang-aabuso ng kapapahan at sa mga maling doktrina at kaugalian nito. Kaya ngayong interpretasyon po dito ni Martin Luther at ng iba pang mga reformador na nauunawaan yung talatang ito bilang tumutukoy sa papasi at sa mga turo nito ay naging malinaw kapag ka po binasa natin ang Kapitulo 7, 8 at 11 ng Daniel at ito po'y hinambing sa isa't isa. Pinaghambing-hambing po. Halimbawa naman, sinabi po kasi ni Ellen White, walang simbahan sa loob ng hangganan ng jurisdiksyon ng Roma ang matagal nang hindi nababagabag sa pagtatamasa ng kalayaan ng budhi. Sa lalong madaling panahon na nakuha ng kapapahan ng kapangyarihan, ay iniunat niya ang kanyang mga bisig upang durugin ang lahat ng tumatangging kilalanin ng kanyang kapangyarihan at isa-isa ang mga simbahan na nagpasakop sa kanyang kapangyarihan. So dito makikita po natin, mga kaibigan, na kung saan sa mga nakaraang mga panahon o kasaysayan, nagawa po na maiunat yung salitang inunat ang kanyang bisig, ito po'y tumutukoy sa kanyang inabot sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat po ng mga simbahan. Kaya makikita po natin, do may iba't ibang mga sekta ng pananampalataya, may iba't ibang naging relihiyon, subalit yung mga turo na pawang na itatag na simbahan, ang iba doon ay niyakap din ng ibang mga simbahan. Kaya wala pong simbahan. Ang sabi nga ganoon, ang matagal nang hindi nababagabag sa pagtatamasa ng kalayaan ng budhi. Kaya binibigyan po dito ng propeta Ellen White na ang anumang mga simbahan sa loob ng geografiko o politikal na impluensya ng simbahang katoliko ay hindi po yan pinahintulutang panatilihin ang kanilang sariling mga paniniwala at gawi ng napakatagal. Sabi nga ganoon, sa lalong madaling panahon na ang kapapahan ay nakakuha ng kapangyarihan, ay inunat niya ang kanyang mga braso upang durugin ang lahat ng tumangging kilalanin ang kanyang pag-undayog. Inilalarawan po nito yung agresibo at mapuwersang katangian sa pagmapalahawak ng kapangyarihan ng kapapahan. Kaya napaka nahalagang tingnan natin yung stretch out her arms. Yan po yung isang metaphorical na paraan para sabihing pinalawak nito ang kapangyarihan upang igiit ang kontrol. Kaya naman, isa-isa ang mga simbahan ay nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Ipinapakita nito ang kinalabasan ng pagsupil nito. Yung mga simbahang hindi nadurog o pinilit na sumuko, alam ninyo sa kalaunan, ay sumuko sa pamumuno ng kapapahan, kusa man o hindi. Kaya nga, sa dami ng sekta ng pananampalataya ngayon, dapat nating kilalanin kung sino ang pawang sumusunod sa sinasabi ng banal na kasulatan, hindi doon sa turo ng iglesia. Meron ako ilang mga ibabahagi na kung saan maaring magamit natin para palatandaan sa pagtuklas natin ng mga sekta ng pananampalataya kung alin sa kanila ang mayroong matibay na pundasyon, hindi sa mga tao, hindi sa mga tradisyon o di kaya mga turo ng simbahan, kundi mula sa banal na kasulatan. Ang Seventh-day Adventist, kinikilala po ang Biblia ang siyang pinakamataas na otoridad ng pananampalataya. Kaya nga, sola scriptura. Atin hong kinikilala yung itinuro ni Martin Luther. Naniniwala ang mga Adventist na ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan at siyang mayroong kapamahalaan sa pananampalataya at doktrina. At hindi po nagkakamali sa pinapahayag. Dahil naniniwala po tayo na ang banal na kasulatan ay isa po yung inspirasyon. Sangayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:16 at 17 na hindi po nagkakamali sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng kinakailangang kaalaman para sa kaligtasan. Ang Biblia po ang nagsisilbing pamantayan ng pagkatao, pagsubok ng karanasan at tiyak na tagapaghayag ng doktrina. Kaya nga po doon sa Isaiah Kapitulo 8, talatang 20, ay pinapayo sa bawat isa na nagsasaliksik ng katotohanan. Ang sabi ay, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ayon sa salitang ito, ito'y dahil walang liwanag sa kanila. Napaka halagang panghawakan ang sinabi ng propeta upang hindi tayo maligaw ng landas, upang matukoy natin kung saan tayo nararapat sumama para sa paghanda sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon, isa rin po sa sinusuri ng mga Adventista kung papaanong inihana yung mga paniniwala mula sa banal na kasulatan, yung mga pangunahing paniniwala mula sa Biblia para matiyak na naayon sila sa kanilang nakikita bilang salita ng Diyos. Katulad ng balancing pananampalataya, naniniwala ang Adventista na sila ay nag-aalok ng balanse batay sa Biblia na pananampalataya na nagbibigay diin sa mga prinsipyo nito. Hindi tulad ng ibang mga tradisyon na maaaring magpabaya sa hula o baguhin ang batas ng Diyos. At makikita rin po natin ang matibay na pagtuturo ng Seventh-day Adventist yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na ang kautusan ang magliligtas sa atin, kundi ang paniniwala na ng Seventh-day Adventist sa pagtataguyod ng batas ng Diyos kabilang ang sampung utos at lalo tigit ang utos ng Sabat bilang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pangako sa Diyos. At ganun din atin hong binibigyan ho ng kahalagahan yung malusog na pamumuhay. Ito po yung iglesia na nagtuturo ng mensaheng pangkalusugan na humihikayat sa mga kaanib nito na mamuhay ng malusog at tingnan ang kanilang mga katawan bilang templo ng banal na spirito alinsunod sa 1 Corinto 10:31. Kaya napakahalaga yung mga naririnig nating pag-aaral na ginagamit ng ibang mga eksperto para kanilang ibahagi na sangayon sa pag-aaral, ang mga kaanib na Seventh-day Adventist ay mahaba ang buhay ng higit 8 taon kaysa doon sa ibang mga tao rin na mayroon hong mayroong pananampalataya sa Diyos, mayroong mga masigla sa kanilang mga simbahan, subalit napatunayan na kapag ka ikaw ay Seventh-day Adventist, mas mahaba ang iyong buhay dahil sa pag-iingat ng atin hong kalusugan. Ngayon, pinapahalagahan din ng iglesyang ito yung papel ng banal na espiritu. Na ang banal na espiritu ang tanging patnubay upang maunawaan natin ang katotohanan. Naniniwala tayo na inaakay ng banal na espiritu ang mananampalataya sa lahat ng katotohanan at tinutulungan silang maunawaan at mailapat ang mga prinsipyo ng Biblia sa kanilang buhay. Kaya nga, meron tayong pananaw sa inspirasyon ng pag-iisip na pawang naniniwala tayo ng banal na espiritu ang nagbigay inspirasyon sa mga kaisipan ng sumulat ng Biblia na pagkatapos ay nagpahayag ng mga kaisipang ito sa kanilang sariling mga salita. So kaya nga't ang Biblia ay atin ang kinikilala na ito ay maang siyang pinaka makapangyarihan na mapagbabatayan natin ang ating paniniwala. Gayun din yung pangunawa sa propesiya. Nakatuon din po yan tayo sa isang makahulang pangunawa sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon, gaya po yan ang nilalarawan sa mga aklat ng Daniel at Apokalipsis. Kaya dito po sa ating programa, binibigyan po natin ng pansin ang mga kaganapan na sinabi ni Daniel na pawang mga propesiya na nagkaroon ng katuparan. At gayon din sa mga susunod na panahon ay ating tatalakayin ang mga sulat sa Apokalipsis. Naniniwala po tayo na ang mga turong ito ay naayon sa mga hulang nasa banal na kasulatan. Ngayon suriin natin nang mainam at kilalanin ang pagtuturo. Kaya mga ginigilig ko mga kaibigan, narito ang ilang mga bagay sa maikling paraan para maunawaan natin at matandaan ang mga Adventist, kinikilala ang Biblia bilang basihan ng katotohanan ng pananampalataya at doktrina. Ikalawa, mayroon silang pananampalataya kay Jesus. Ikatlo, naghihintay sila sa pagparito ni Jesus. Ikaapat, sumusunod sa 10 utos. Ikalima, nangingilin na 7 araw. Ikaanim, pinapahalagahan ng kalusugan. Ikapito, sa kanilang pagtuturo, tinuturo nila ang mga patay ay nasa libingan at sila ay nasa malalim na pagkakatulog. At kung dumating ang Panginoong Jesus, kung sila man ay namuhay nang naaayon sa kanyang turo, una silang bubuhayin na maguli. Kaya nga mga ginigiliw ko, itinuturo sa atin maging sa sipi ng ating propetisa na si Ellen White na nagsasabi sa Great Controversy na nagdidetalye ng makasaysayang pakikibaka sa pagitan ng Diyos. Yung pong dakilang tunggalian, yan po yung nagdidetalye ng makasaysayang pakikibaka sa pagitan ng Diyos at ni Satanas na nakatuon sa katiwalian at pag-uusig sa loob ng simbahan noong panahon ng Medieval. Itinuturing ni Ellen White ang panahong ito bilang isang panahon kung kailan pinalitan ng mga tradisyon ng tao at ng otoridad ng kapapahan ang mga prinsipyo ng Diyos. Mga kaibigan, kung wala ang mga ganitong pag-aaral, hindi natin maunawaan kung bakit ang iba ganon ang kanilang pinagbabatayan, ang kanilang sinusunod, at kung bakit ang mga Adventist nananatili na sumusunod ng may katapatan sa salita ng Diyos. Inalangin natin ito. Kailangan nating gamitin ang Biblia na siyang ating liwanag sa ating mga landas. At tutulungan tayo ng Panginoon dahil ayaw niya tayong mapahamak, nais niyang nasa grupo tayo ng mga lumalakad sa liwanag at nananatiling tapat sa pananampalataya sa Kanya. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Pinagkalooban niyo kami ng pagkakataong makapag-aral ng inyong salita. Nawa sana, Ama, sa lahat ng mga napag-aralan namin ito, lalong maging matibay ang aming pananalig sa inyo. Lalo kaming manampalataya sa inyo, sapagkat hindi tatagal darating ang Panginoong Hesus, makasama nawa kami doon sa langit na Kanyang inihahanda. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, pasaganayin ang kanilang pamumuhay at gamitin silang maging mabisang instrumento na nag-aakay ng mga tao na maghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
2: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Good morning, sa pagpapalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang na ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po'y araw ng Webes, August 27, 2026. Ayan. Napakabilis ng takbo ng panahon, mga minamahal. Nakalive tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyo pong maranasan. Ganoon din sa mga viewers natin na nanonood sa mga oras na ito sa Salita ng Buhay page, maging sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, sa Facebook at sa YouTube, binabati natin lahat po ng ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Of course, ganoon din sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo nadatna ng ating programa, ang aking pagbati, aking pinapabot sa inyo. Naway ang pagpapala at pagkalinga ng Panginoon ang inyo pong maranasan. Muli niyo makasama ang iyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At of course, sabahan niyo ako sa isang oras na pag-aaral ng mga salita ng Diyos at sama-sama tayong makinabang. At huwag niyo rin kalimutan na i-share po ang ating live ngayong umaga para marami pong makinabang. Maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Ano po, share niyo po sa inyong mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho, ano ho, at nang sila rin ay makinabang at matuto sa mga salita ng Diyos, ano ho. At tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano ho, pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating live at pwede rin po kayong mag-add followers at mag-highlights, no? At highlight sa atin po ang comment section, mga minamahal. Ano ho? Isa ito sa mga paraan ng pag-share natin sa pagsuporta sa gawain ng paglilingkod sa social media, mga minamahal. Ano ho? Lalo na sa ating paghahanda sa One Voice 27. Tayo po ay, mga minamahal, ay patuloy na nagpo-programa at nagmi-ministeryo sa online para marami po ang mapabot sa ating mga paglilingkod, hindi lamang sa buong Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng mundo. At para lagi niyo masubibayan ng ating programa, lalo sa mga first-timers, kayo lamang ay mag-follow sa ating Facebook page, Gospel and Music Ministry, at sa ating YouTube channel, mga minamahal. Sa AWR naman, paari ninyong bisitahin at pakinggan, no, sa radio at ganoon din sa ibang social media platforms, ang ating programa, mga minamahal. Ano po? At sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kailangan sa pananalangin, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. I-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya-maya sa after ng ating pag-aaral. Ano ho? At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan
ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mapagmahal at mapagbiyaya, Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay ng buong sanlibutan at kasama ng aming mga buhay. Ay karapat-dapat na aming purihin, sambahin at pasalamatan sa mga sandaling ito. Napakabuti ninyo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo sa pagsisimula ng aming pagbabahagi ng inyong mga salita. Patuloy naming maranasan ang pangasiwa ng Banal na Espiritu upang ang aming paglilingkod na ito ay patuloy na maging pagpapala, inspirasyon at kapakinabangan sa lahat ng aming mga tagapakinig sa radio at mga viewers namin sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy na ang karunungan inyo pong igawad. Salamat po sa pribilehiyo na makapagpuri at makapaglingkod sa inyo at sa pribilehiyo pag inyong kamanggagawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Salamat din po sa katiyakang ang inyong presensya ay aming makakasama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Alright, so good morning uli mga binamahal, sa lalo na sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. At samantalang kayo nakikinig sa programa natin, ano, pwede kayong uminom ng mainit na tubig pampainit sa sikmura. Ano ho? Shout out pala doon sa ating kapatid na si kapatid na Ariel Amor. Binigyan tayo ng baso na may logo ng ating programa at may pangalan pa namin ni Ate Dan. Ah, may mukha pala mukha. Salamat po. At purihin ng Panginoon. Ngayong umaga, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. May kinalaman ito sa nakakatakot na salot. Pero hindi ito dapat katakutan ng sino mang nasa Panginoon at sumampalataya sa Panginoon. Ang paksa natin diyan, kung inyo makikita sa screen, ay ang huling pitong salot ng Diyos. Ayan, no? Ang huling pitong salot ng Diyos. Bakit kaya binanggit dito, no, na ang huling pitong salot ng Diyos? Sapagkat kung ating titingnan, mga minamahal, sa panahon ng mga Israelita, no, ng Israel, nung sila po ay naalipin pa sa Ehipto, ano ho, mga minamahal, ay nagkaroon din ho ng salot doon. At kung saan ay napansin ninyo, ang dami po ang tinamaan, ang dami ang nadamay, sapagkat ito ay hindi mapigilan ng sino mang mga mahika, mahiko sa sanlibutan. Dahil ito ay gawa ng Panginoon para doon sa mga tao na mga unrepentant, ano ho, mga taong hindi nagsisi, mga taong matigas ang puso, mga minamahal. Sa panahon ng mga Israelita, bago sila mailabas doon sa lugar ng Ehipto, mapansin ninyo, nagkaroon po ng matagal na negotiations at ilang beses sapagkat ayaw ng Faraon na mapalaya ang bayan ng Diyos, ano ho, mga minamahal. Kung kaya nagkaroon pa ng matinding pakikipag-negotiate si Moses at si Aaron sa kay Faraon. At hanggang siya nagkaroon ng mga salot at ito ay sample ng Panginoon na hindi pwedeng labanan ng sinuman. At ipinakita ng Diyos na walang ibang Diyos, walang Diyos-Diyosan, walang mga dinidiyos ang mga tao na kayang tapatan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya sa panahon nila, kung inyong babasahin ang Exodus chapter 7 hanggang chapter 11, ay dyan po nakarecord ang hindi pito, kundi 10 salot, mga minamahal. Nandyan yung salot na tubig naging dugo, salot tungkol sa mga palaka nung nagising ang paraon, ang daming palaka. Mga kuto, mga langaw, ang mga hayop ay nangamatay. May nagkaroon din ng mga bukol at mga pigsa. Kung inyong babasahin ang Exodo, mga malakas na ulan ng yelo at apoy. Ganon din mga balang. Yan ang ilan sa mga example. Kadiliman sa loob ng 3 araw at pagkamatay ng mga panganay, ano ho, ng mga anak. So, yan ho yung 10 salot, mga minamahal,
na nangyari sa panahon ng Israelita doon sa Ehipto, mga minamahal. At kung ating titingnan, ang bayan ng Diyos ay hindi po tinamaan. Ang tinamaan dito ay ang mga Ehipsyo, mga minamahal. Ano po? Ibig sabihin, hindi nakasama ang bayan ng Diyos doon sa tinamaan ng salot na ito. Kaya sa huling panahon, mga minamahal, bago darating ang ating Panginoong Yesus, magkakaroon din ng tinatawag nating huling pitong salot. Huli, mga minamahal, tinawag ito sapagkat meron kasing mga salot na nanauna. Ano ho? Yan po ang katotohanan doon. Ang huling pitong salot ay, kung inyong papansinin, mga minamahal,

kalagan sa lahat ng mga tao na magsisi, lahat ng mga tao na magbalik loob sa Kanya. Ano ho? At ang panawagan na ito ng Panginoon ay mula sa kinabituran ng kanyang puso. Ano ho? Ibig sabihin ay talagang ang Panginoon ay nag-aalok ng kaligtasan, nag-aalok ng pagpapatawad, nag-aalok mga minamahal ng tinatawag natin ng pagbabalik loob ng mga tao sa Kanya, sapagkat sa Kanya lamang ang biyaya ng pagliligtas. Ano ho? So, ang huli pitong salot, mga minamahal, ay maranasan ng tao, depende sa kanyang pagpili. Kapag ang pagpili niya ay tumanggap sa Panginoon, magsisi, magbalik loob, ay hindi niya maranasan ng huling pitong salot. Pero kapag siya ay tinatawag nating patuloy na patigasin ang kanyang puso at tanggihan ang panawagan ng Panginoon, ay tatanggap ng salot na ito, mga kaibigan. Ano ho? Kaya pagkatuluyan na magsara ang pintuan ng awa ng ating Panginoon, ay hindi nila na doon sa mga hindi pa nagsisi at masarhan ng pintuan ng awa, ay hindi nila mararanasan ang proteksyon ng Panginoon. Ano ho? Kaya kanilang mararanasan ang pinakahuling patak ng mapait, masakit na karanasan, bunga ng kanilang maling pagpili, mga minamahal na mga kaibigan. So, bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagdating, merong tinatawag nating huling pitong salot. Ano ho? Ang Ebanghelyo sa buong mundo ay may pangangaral, kaya salamat sa Panginoon. Ang ating programa ay hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya mapapansin ninyo, ang ating mga viewers ay sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, ay nangangahulugan lamang ng ating programa nakakarating sa iba't ibang dako ng mundo. Pamagitan po yan ng inyong mga pag-share, at yan ay kailangan mangyari, mga minamahal, dahil mahalaga na may pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Magbigay ng babala ang mensahe ng Panginoon sa kanila para marinig ng mga tao na mayroong Panginoon na darating. Ano ho? At ang pagpipili na tanggihan ang babala ng ating Panginoon, ano po, at ang panawagan ng ating Panginoong Diyos ng kanyang awa sa mga tao ay iinom ng alak ng kanyang puot at galit, mga minamahal. Ano ho? So, ang pitong huling salot, pitong huling salot, mga minamahal, ay ibubuhos ito bago darating ang ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Ano ho? Ito ay maranasan ng mga taong tulad ng paraon na nagpatigas ng kanilang mga puso at patuloy na lumalaban sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Ayaw nilang magsisi, ayaw nilang tanggapin si Jesus na tagapagligtas, mga minamahal. Kaya ang huling pitong salot ay maranasan ng mga taong patuloy na tumanggi sa ating mahal na Panginoon, mga kaibigan. Ano ho? Kaya makikita natin na ang maranasan nito ng mga taong ayaw sa Panginoon, ng mga taong ayaw tumanggap sa Ebanghelyo, mga taong ayaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ano ho? Kaya kung inyong mapapansin, mga kaibigan, itong huling pitong salot, nakalagay po ito sa aklat ng Revelation, ang chapter 15 at chapter 16. Kung inyong titingnan diyan, may binanggit po sa Apokalipsis 15, versikulo 1, na ang kapahayagan po ay ganito. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot, na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. So inyo napansin, mga minamahal, o di kayo binanggit diyan, ay magaganap. Napansin ninyo ay sa huling yugto ng sanlibutan ay nakikita yung pitong anghel na may dalang pitong salot na tinatawag na panghuli. At ito ay daladala nila ang puot ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Ang salot ay darating pagkatapos ng pagsara ng panahon ng biyaya ng ating Panginoon. Sa panahon na yan, ang bayan ng Diyos ay mananatiling tapat at nasa ilalim ng kanyang proteksyon at pangangalaga. Kaya sila ay hindi makakaranas ng pitong salot, yung mga taong nasa Panginoon. At yung mga masama sa panahon na yan ay lalong maging masama. Okay, taan ninyo, mga binamahal. Yung matuwid, lalong maging matuwid. Tingnan natin ang Biblia. Sa aklat po ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 22, ang versikulo ay 11. Ang sabi po ay ganito.

Ang masama ay hayaang magpakasama pa. At ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. At ang banal ay hayaang maging hayaang magpakabanal pa. So dito napapansin ninyo mga minamahal na after ng close of probation, ang pagsarado ng pintuan ng awa ay merong mga klase ng tao na masama na pero patuloy pa naging masama, lalong naging masama. Ibig sabihin, wala nang pagsisisi kinawa nila. Ano ho? Pero yung mga matuwid yan, lalo naging matuwid, yung mga banal lalo naging banal, yung mga tapat lalo naging tapat. So ang kaya tayo riyan mga minamahal na mga kaibigan, we have to examine ourselves. Kailangan nating siyasatin at suriin ang ating mga sarili mga minamahal. Ano ho? Kaya konting titingnan ang huling pitong salot ng Panginoon. Kung ang sampu noon ay nakakatakot, mas nakakatakot itong huling pitong salot. Ano po? Mas nakakatakot sapagkat mas malala, mas matindi, mas nakakakilabot ang mangyari na ito mga minamahal na mga kaibigan. And tandaan ninyo, mas nakakatakot sa ating pag-aaral sapagkat ito ay matatamaan ng mga taong hindi nagsisi, hindi nagbalik loob at hindi tumanggap sa Panginoon. So doon ito nakakatakot. Pero kapag nasa Panginoon ka, walang dapat katakutan mga minamahal. Sapagkat ang matatamaan niyan ay yung mga taong wala sa Panginoon. Yung mga taong ayaw sa Panginoon. Tingnan natin, isa-isahin natin mga minamahal ang ilang mga talata sa Biblia. Ano ba itong pitong uling salot na dapat nating malalaman sapagkat bibihira hong nagsishare nito mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Ang unang salot na ating babanggitin ay matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2. Tingnan natin ang mababasa natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos." So napansin ninyo, mayroong pagkasabi na may paghayo ng mga anghel na kung saan dala ang mangkok ng kagalitan ng Panginoon. Sa talatang 2, ang sabi rito, "Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumasamba sa larawan nito." So napansin ninyo mga minamahal, ang unang salot ay akala natin simple lang, pero ang sabi riyan, nagkaroon ng mga tao ng nakakapandiri na sugat, no? Nakakapandiri at masamang sugat na kung saan ay kung ikaw ngay magkaroon ng sugat na isa lang, hindi lang yan masakit. Mga minamahal, nakakadiri din. Ay lalo na pagka marami ito, ito ibinuhos sa bawat tao, mga minamahal. Pero, sino ang matatamaan? Bawat taong, ang sabi rito, may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ano ho? So, mark of the beast, mga minamahal. Kaya talagang mayroon pong mga specific na matatamaan ito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Sa panahon na kung saan ang mga tao ay piliin nilang sumamba sa larawan, sa mark of the beast, mga minamahal, sa kanyang tanda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Tandaan natin na ang tanda ng Diyos ay ang araw ng Sabbath. Ano ho? Kaya mag-isip-isip tayong mabuti, mga minamahal. Ano po? Dahil kapag pinili natin ang kalaban ng Diyos, pinili natin ang kasalanan, pinili natin ang lumaban sa Panginoon, ay talaga ang salot ay matatanggap ng mga taong ayaw sa ating Panginoon at ayaw sa kanyang kautusan, mga minamahal. Kaya makikita natin na ang tunay na seguridad at pagliligtas ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. At napakahalaga ang maging tapat, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Ang ikalawang salot, no, kung ang una ay nagkaroon ng nakakapandiring sugat, no, nakakakilabot, no, masamang sugat, of course, makirot, mahapdim, masakit, ay meron naman sa ikalawang salot, mga minamahal. Tingnan natin sa talatang 3. Sabi rito, Apokalipsis 16:3, "Ibinuhos naman ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay, at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay." Kung inyong papapansin, mga minamahal na mga kaibigan, ay meron pong pagbuhos ng ikalawang anghel sa mangkok at ibinuhos ito sa dagat. And what happened sa dagat?
ay nag-change ng kanyang form at ng kanyang color, at ang nangyari ay parang naging dugo ng isang taong patay. No? Kung nakakita na kayo ng dugo ng isang taong patay, ba'y nakakakilabot nga yan. And tingnan ninyo ang result. Lahat ng mga may buhay na nasa dagat ay namatay, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya wala na makapangisda sa panahon na ito. Ano ho? Dahil ang dagat ay naging dugo, no? Parang dugo ng mga patay na tao. At ang mga lahat ng nilikha na nasa dagat, namatay, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Ito'y resulta, ito'y bunga ng kasalanan, mga minamahal, na kung saan ay tinatawag nating matindi itong karanasan na ito. Can you imagine, ang dagat ay nagkulay-kulay, medyo blue yan eh, no? Lalpagka tinamaan ng araw at idan. No, kung kayo nakaligo sa dagat, ay magandang dagat kung titingnan. Pero alam nyo, pagdating nitong ikalawang salot, mga minamahal, abay, hindi ito basta-basta, sapagkat hindi lang ito dugo, kundi parang dugo ng taong patay, mga minamahal. At ang resulta, lahat ng mga nasa dagat mamamatay, mga minamahal. Kaya huwag nating baliwalain ito. Yung babala ng Panginoon, yung ating pangaral na ginagawa palagi, ay huwag ninyong baliwalain bago dumating ito, mga minamahal, sapagkat ito ay mangyari ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sa talatang 3, may sinasabi po ang ganito. 4, sa ikatlong salot, mga minamahal. Ay, sabi riyan, ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. So yung ikatlo, mga minamahal na anghel, ibinuhos ang kanyang mangkok sa ilog naman, sa mga bukal ng tubig. Yung ikalawa, sa dagat, ibinuhos, naging parang dugo ng patay. Ang ikatlo ay ibinuhos naman, mga minamahal, sa bukal ng tubig at sa mga ilog. At ano nangyari? Naging dugo ang mga ito. Can you imagine? Kung ito ay ibinuhos sa mga bukal ng tubig, ba ibig sabihin, ang tubig ay maging dugo, ay anong iinumin ng tao, mga minamahal? Di ba? Sa ilog. No? Ito'y nangyari din sa panahon ni Moises, no? Doon sa Ehipto. Pero mas malala ito, mga minamahal, kasi hindi lamang sa ilog mangyari, kundi sa bawat bukal ng tubig, mga minamahal. So hindi na maging tubig yung magagaling sa bukal. Dugo na, mga minamahal. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na walang sino man na pwede nating ihalintulad, ikumpara sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Isaiah ay, kanino ninyo ako itutulad upang kami maging magkatulad? At ang context noon ay sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao ay puno ng mga Diyos-Diyosan na ang ating Panginoong Diyos ay nakalimutan at ikinumpara pa, mga minamahal. Anho, ang ilan ay nagpapakilala mga Kristiyano pero nabubuhay sa mga rebulto, mga minamahal. Nakakatakot ang ganitong klaseng mga pangyayari sapagkat ipinakita ng Diyos kung sino siya, mga minamahal. Ano ho, alam natin na ang tubig ay napakahalaga sa tao, pero kapag nangyari ito, walang maiinom, mga minamahal, ang tao na mga makasalanan at mga taong hiwalay at patuloy na tumatanggi sa ating Panginoon. Kaya habang may panahon pa, kapag isipin nyo, mga minamahal, ang mga karanasan na ito, habang may panahon pa, mahalaga palang magsisi na. Mahalaga palang magbalik loob na sa Panginoon. Mahalaga palang na lumapit na sa ating Panginoon habang may panahon. Dahil pag dumating na ito, mga minamahal, wala na itayong pagkakataon pa na tinatawag natin na makapagsisi. Ano ho? Kaya kung inyo mapapansin, mga minamahal, matindi yung nangyari dito. Ang tubig naging dugo na mula sa nasa ilog at nasa mga bukal. At ang sabi po ng anghel sa talatang 5, ang sabi rito, at narinig ko ang anghel ng tubig, na nagsasabi, matuwid ka, ikaw na siya ngayon at ang nakaraan o banal, sapagkat tinatulan mo ang mga bagay na ito. At sa talatang 6, ang sabi po, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. At narinig ko ang dambalang nagsasabi, opo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong
mga hatol. So napansin ninyo mga minamahal, bakit ginawang dugo ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga anghel ang tinatawag nating bukal ng tubig at ang mga ilog? Dahil ito ay pansamantalang pagbigay ng Diyos ng hostisya doon sa mga banal na ibinubo ang dugo nila, ano po, at ng mga propeta. Ibig sabihin, sa Panginoon, mayroong hostisya, mga minamahal. Kaya sa sinasabi ng Bible sa Galacia, sa isna, anumang itinanim ng tao ay siya niyang aanihin, mga minamahal. Ano ho? Kaya yun ang resulta. Lahat ng mga umuusig, mga pumatay at nagbuhos ng dugo na sa bayan ng Diyos ay haharap sa makatarungang paghuhukom ng Panginoon. Ito'y sample pa lamang, mga minamahal. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nakakalimot, mga minamahal. Tunay na ipinakikita niya ang kanyang katarungan, mga minamahal na mga kaibigan. Tuloy tayo sa kaapat na nasalot dahil ang oras ay napakabilis. Ano ho? Sabi sa talatang 8, ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. Napansin niyo mga minamahal, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng araw. No? Eh, kung sa tanghaling tapat lang ay sobrang init na. Kanina nga hanggang ngayon ay meron naman pong electric fan dito sa studio pero napakainit pa rin. No? At talagang sabi at tinanong na mainit to. No? Oo, mainit. Mainit mga minamahal. Ay talaga namang tunay na mas malala, mas mainit mga minamahal. At yung ating araw sa ating panahon napakainit. Pero pagdating nitong salot kapag ibinuhos na ikaapat ang mangkok niya sa araw ay hindi lang basta mainit na nainitan tayo, na mangingitin tayo, kundi ang sabi rito, papasuin ang tao mga minamahal, no? Sa magitan ng apoy, mga minamahal. Ang araw pala ay mag-aapoy, magliliyab na apoy at talagang ang tao ay susunugin. Mapansin ninyo, yung makaranas nito, ano ang magiging reaksyon nila? No, mga minamahal, may matindi, ano? Sa talatang 9. At napaso ang mga tao sa matinding init. O, kita nyo, napaso. Ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. So napansin ninyo, sa halip na magsisi ang mga tao, ay namusong pa sila sa Diyos. Ano ho? Kanila pang nilait, namusong sila sa pangalan ng ating Panginoon, mga minamahal. Kahit sa gitna ng pansamantalang paghatol ng Diyos, ay nandoon pa rin ang puso nilang ayaw magsisi, kundi lalo pang naging masama sila, mga minamahal. Lalo pa silang lumalaban sa Panginoon dahil sarado na ang pintuan ng awa, mga minamahal. Kaya ang panahon ng pagsisisi, ngayon. Ang panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon, ngayon, mga minamahal. Hindi sa panahon na maranasan ang huling pitong salot. Hindi sa panahon na ikaw ay mamatay na, mga minamahal. Ngayon, habang may panahon pa. Ang problema sa tao, mga minamahal, laging sa kanalang. Laging sa panahon na lang na malapit na ang Panginoon. So, hindi kayo sa panahon ng panganib, mga minamahal. Ngayon ang panahon na lumapit at magbalik loob sa Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Huwag nating hintayin na dumating ang malaking pagsubok o di kaya ang mga bagay na mahirap sa ating buhay saka tayo magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Ano ho? Marami mga tao na nung malakas pa, may ayaw sa Panginoon, na talagang matigas ang puso. Pero nung nakaranas ng matinding mga paghihirap, ay gusto na maglingkod sa Panginoon. No? Mga minamahal, saka na maglingkod sa Panginoon kapag nasa mahirap na kalagayan. Mga kaibigan, huwag nating hintayin yun. Kita ninyo kung ano yung mangyayari. Gusto nyo ba na isa kayo sa mga mamusong sa Panginoon? Sa panahon na matamaan ito, mga minamahal, huwag na huwag mangyari sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ano, mga minamahal? Ay, dadako sa tinatawag nating ikalimang salot, dahil ang oras ay napakabilis. Ibinuhos naman ang ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Ano ang gagawin ng tao? Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ano po? Talatang 11. At nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. So napansin ninyo mga minamahal na mga kaibigan, ano ho, sa halip na magsisi ay patuloy na namusong sa Panginoon, ano ho, at patuloy nilang nilait ang Diyos. Can you imagine mga minamahal, nagkaroon ng matinding sugat, no? Nakakatakot, nakakadiring sugat
Pagkatapos ay ang dagat naging parang dugo ng patay. Lahat ng mga nilalang doon sa dagat ay namatay. At ang mga bukal ng tubig at ang mga ilog ay naging dugo. Walang maiinom ang mga tao, mga makasalanan. At pagkatapos mga minamahal, ang araw ay binigyan pa ng kapangyarihang pasuin at sunugin ng mga tao. Napansin ninyo, may sugat ka na na nakakadiri, mga minamahal sa katawan. Pagkatapos ay hindi ka na makainom, hindi mo rin makugasan, dugo ang nasa, na, ang tubig ay naging dugo na. Pagkatapos ay susunugin pa at papasuin ang araw. Abay, talagang, ang tawag nito ay barbecue ang labas. Mga minamahal. Can you imagine? Ang tanong, mamamatay ba sila sa panahon na yan? Hindi. Dahil tingnan ninyo, ang reaksyon nila ay patuloy pa silang namusong sa Panginoon. Patuloy pa nilang nilalait ang Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. At pagkatapos nagdilim pa, kita ninyo, mga minamahal, nagdilim pa, mga minamahal, ay napakahirap. Ay lalo pag, alam nyo, yung sugat pag tinamaan, masakit. Eh pagka naggabang-gabanggaan kayo, wala kang makita sa sobrang dilim, mga minamahal. Kaya nga ipinakita rito na ang tanging liwanag ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Sa Kanya lamang ang tunay na liwanag. Kaya ang sabi niya ni Jesus, ang sinumang susunod sa akin, hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Ano ho? Dito'y binigyan, mga minamahal, ng kapangyarihan ang ibinuhos ng anghel, ang mangkok doon sa kapangyarihan ng halimaw o sa trono ng halimaw at nagdilim. At ang mga tao ay lalong nagalit at namusong. Tama, sinabi ng Biblia na ang mga masama lalong naging masama. Ano ho? Ang masama ay lalong naging masama, mga minamahal. Ipinakita rito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Walang sino man na tao, anuman ang kanyang estado sa buhay dito sa mundo, anuman ang kanyang posisyon sa nakaraan, ang may kapangyarihang labanan at may tapat matapatan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ating ginagawa dito sa lupa, mayroong hangganan. Ang lahat ng mga naghari-harian, lahat ng gumagawa ng kasamaan, merong hangganan po yan, mga minamahal. At hindi kayang tumindig yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At dadako tayo sa ika-anim na salot, mga minamahal. At sabi rito sa verse 12, ibinuhos na ika-anim ang kanyang pamangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Talatang 13, at nakita ko lumabas sa bibig ng dragon. Kita niyo, nagsilabasan ng mga masama. At mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritu ng karamaldumal na gaya ng mga palaka. Anong ginagawa nila? Talatang 14, sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Kita niyo, gumagawa din ng miracle. Mga espiritu ng demonyo, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang sila tipunin sa dakilang araw, sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang tawag nito, mga minamahal, sa talatang 15 ay sa 16, ang tawag nito ay Armageddon. Ano ho? Labanan, mga minamahal, ng kasamaan at ng mabuti, mga minamahal. Ano ho? Ito yung huling labanan. Sapagkat kung nyo napapansin, sa talatang 15, darating ang ating Panginoon, di ba? Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nanatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. So napansin ninyo, mga minamahal, darating ang Panginoon na para magnanakaw, mapalad yung mga nagbabantay, mapalad yung mga handa, mga minamahal. Isa sa pinakamalinaw na aral na makita natin dito, habang sa libutan ay naghahanda para sa labanan, ang bayan ng Diyos naman ay naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Napansin ninyo, mga minamahal, ang mga espiritu ng demonyo is working, no? Kaya si Satanas ngayon patuloy na gumagawa eh. Nag-redouble his effort pa, doble pa ang kayo ni Satanas na marami ang mga tao mapalayo sa Diyos. Mga tao na mawalay at tumalikod sa Panginoon dahil gusto niya na mas maraming mapahamak. Gusto ni Satanas na mas maraming maimperno makakasama niya. Kaya nagpakawala siya ng mga espiritu ng mga demonyo at yung mga hari sa lupa ay kanyang tinatawag natin na pinalilin lang at dinadaya para sama-sama silang harapin ang Diyos at gusto nilang
makipaglaban mga minamahal na mga kaibigan. Pero mananaig ba sila? Ang tawag dito Armageddon. Hindi. Hindi sila mananaig mga minamahal. Actually, ang mangyayari sa kanila ay kakaiba. Kakaiba sapagkat sa aklat ng Apokalipsis din, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. Tingnan natin kung kaya ba nilang tumindig laban sa Diyos. Ang mga hari sa lupa, o tingnan ninyo, yung pinupuntahan nito ng mga espiritu ng demonyo, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. O kita, kaya ba nila? Hindi. Nagtago sila, natakot. Bakit? Talatang 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Kita nyo mga minamahal, at first they're trying mga minamahal to gather lahat ng masama. No? Mga hari, mga kilalat, mga malalakas sa sanlibutan, tinitipon niya, dinadaya ni Satanas at sila'y ready, no, to fight mga minamahal, makipagyera sa ating Panginoon. Pero alam nyo, kaya ba nilang gawin yon? Hindi. Ang sabi rin doy, sila'y nagtago, mas gusto nilang matabunan ng bato ng mga bundok, mga minamahal, kaysa tumitig at tumingin diyan sa nakaupo sa trono ng kordero. Sapagkat ang sabi sa talatang 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang pagkapuot at sino ang makatatagal, ano ho, kita nyo mga minamahal, hindi kakayanin nila. Hindi kakayanin. Walang may kapangyarihan sa sanlibutan, makita o di nakikita, na kayang tapatan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Lalo tigit sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal, mahahayag ang mga lapastangan na pupuksay ng Panginoon. Kaya napansin ninyo, yung mga taong tinamaan ng huli pitong salot na ito, hindi ho sila mamamatay sa salot. Kundi madaman nila ang bagsik, pait, at galit ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Yung mga taong patuloy na tumatanggi sa ating Panginoong Yesus. Yung mga taong patuloy na nakikinig sa mapandayang paninilang ni Satanas. Kaya yung ating Panginoon sa ngayon patuloy na nanawagan sa magitan ng ganitong programa, magbalik loob na. No? Kung nasa malikang paanampalataya, umalis ka na riyan. Tinatawagan ka ng Panginoon, mga minamahal. Huwag nating labanan, huwag nating kontrahin ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ang pinakamagandang gawin ay sundin natin, ating ipasakop ang ating buhay, mga minamahal na mga kaibigan. At alam nyo, yung anim na yun, nakala natin mga talagang sobrang matindi na at nakakilabot. Bagaman nakakilabot talaga. Pero alam nyo, pagdating sa ikapitong salot, bay ito'y, ang sabi dito'y, naganap na. Talatang 17. Binuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na. At nagkaroon ng mga kidlat, talatang 18, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol. Kita niyo mga minamahal. At what happened? Talatang 19, at ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia at binigyan niya ito ng kupa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. So napansin ninyo mga minamahal, sino makakasurvive sa ganito kalakas na lindol? Babagsak ang bawat bansa, ang bawat lungsod mga minamahal. Walang bahay na nakakatayo sa panahon na ito. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ganyan kabagsik ang Panginoon. Kung nakaranas na tayo ng lindol o kayo o sa iba't ibang bansa na akala natin sobrang lakas na, hindi lang yan. May mas malakas pa rin. Ang huling lindol na ipapadanas ng Panginoon sa buong mundo, mga minamahal. Talatang 20, ano mangyari dyan sa lindol na yan? Ang bawat pulo, mawala. Wala mga bundok na matagpuan. Yung mga malaking bundok, kung mayroon mga bundok na pinakamataas, yung Mount Everest yata yon, mapapatag yan, mga minamahal. Wala kang bundok na matagpuan. Yung mga nag-hiking, mahilig sa hiking, wala nang hiking sa panahon na yan, mga minamahal. Wala na dahil mapapatag. At meron pang matindi. Kung dati nagpaulan ng apoy at mga yelo nung araw sa panahon ng salot sa Ehipto, ito mas malala itong yelo na ito sapagkat ang sabi riyan, at bumagsak sa mga tawang ulan ng malaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng ulan ng yelo sapagkat ang salot na ito'y lubhang
Nakakatakot, mga minamahal. So tunay, nakakatakot talaga. May wakas ang kasalanan. May katapusan ang kasamaan, mga minamahal. At sa huli, sa digmaan ng kabutihan at ng kasamaan, ang nagtatagumpay, laging katwiran, ang ating Panginoong Diyos. At itong huli pitong salot ay matatamaan, mga minamahal, ang mga taong patuloy sa kasamaan, patuloy na tumatanggi sa panawagan ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Kaya mahalaga na tayo ay habang may panahon pa magbalik loob sa Panginoon. Kaya mayroong panawagan sa bawat isa, mga minamahal. Dahil ang kung maging gusto mo makikibahagi sa Diyos o sa kanyang bayan, mga minamahal, ay ang mga anghel ng Panginoon magbabantay sa kanila. Ay sa awit 34:7, ang mga anghel ng Panginoon nagbabantay sa mga natatakot sa Panginoon at inililigtas sila. Kaya habang may panahon pa, mga minamahal, itong salot na ito ay napakaganda nitong aralin ng isa-isa. Kailangan ang oras natin ay mabilis. May huling panawagan ng Panginoon sa magitan ng kanyang anghel sa 18:4 ng awit. Apocalypse rather. Ito po ang ating mababasa. Revelation chapter 18 verse 4. Ang sabi po ay ganito, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayo makabahagi sa kanyang mga salot. Mga minamahal na mga kaibigan, darating ang oras, ibubuhos ng langit, no, ng mga anghel, ang mga salot sa lupa. Matatamaan ang mga taong patuloy sa kasamaan. Ang panawagan, magsilabas. Kung ayaw nating matamaan, lumapit tayo sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Kanya habang may panahon pa. Maglingkod tayo sa Kanya. At higit sa lahat, mga minamahal, ating ibigay ang ating buong buhay maging tapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Itong huling pitong salot, pansamantalang parusa para sa masama at sa mga taong ayaw magsisi at ayaw lumapit sa ating Panginoon. Bago tayo dadako sa ating panalangin, ang oras natin napakabilis, mga minamahal. Makinig muna tayo ng isang magandang awitin at habang inihanda at tida ng isang magandang awitin. Ang lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kahilingan sa panalangin, ay ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin, aking panalangin. Yan din ang inyo bang panalangin, no? Lahat nawa ng mga taong nakapakinig ng programang ito ay hindi makaranas ng huling pitong salot kundi ang pagliligtas ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Tayo po ay dadako sa ating panalangin at after ng ating prayer, meron tayong mga pagbati sa lahat ng mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry. Let us pray, mga minamahal. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay. Salamat sa mensaheng paalala sa amin tungkol sa huling pitong salot ng bagsik ng kapuutan ng aming Diyos. Aming hiling, Panginoon, na naway ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig at manunood, sampu ng mga pamilya namin, ay hindi makaranas nitong huling pitong salot kundi ng inyong pagliligtas, Panginoon. Amin dalangin na habang may panahon pa, sila ay makapagpasakop ng kandalang buhay sa inyo, magsisi at tanggapin ang aming Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay sabagat ito ang inyong nais, Panginoon. A special way, dear Lord, aming nilalapit ang aming mga kaibigan na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Una po ay ang travel ni Pabs Lumuntad, inyo pong pag-iingat at pagliligtas ang kanya pong maranasan, layo sa kapahamakan, Panginoon, makarating po siya ng ligtas sa kanyang paruroonan. Ganon din sa exam ni Luwina Luwalhati, inyo siyang basbasad, Panginoon, at pagkalooban ng karunungan, maging matagumpay siya sa exam po na kanyang gagawin. Nilapit din po namin, Panginoon, ang pamilya ni Lydia Elijah. Ang patuloy na comfort ninyo sa kanyang pamilya ang ipagkaloob sa pagpanaw ni Sister Eladia, Lydia, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ang kanyang katapatan ng paglilingkod, siya'y maghihintay sa iyong malapit na pagdating. Panginoon, inilapit din po namin ang pamilya ni Geraldine Katana na may mga pinagdadaanan sa buhay. Pagpalain niyo rin po sila. At tulungan, Panginoon, na sila po ay ma-unite at magkaisa, lalo tigit sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain din po, Panginoon, ang lahat po ng mga may birthday sa araw na ito. Kasama po ang aking mahal na tatay. Tuloy silang pagpalain, Panginoon, at patuloy na madama ang inyong pagmamahal at katapatan at suklihan nilang katapatan ng paglilingkod sa inyo, O Diyos. Pagkaloob din ang patuloy na kasigasigan sa paglilingkod at mahabang buhay na pagpapala upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod ng may katapatan sa inyo at maging bahagi ng pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Ganoon din, O Diyos, inilalapit namin ang mga may karamdaman na patuloy na nagpapagaling. Narito po si Jonathan Feliciano, si Chris Ordonio, Panginoon. Ganoon din po kay Nat Palad, kay Levi Castillo, ganoon din po kay Johnny Ilaw. Narito din, Panginoon, si Luis Longrio, kay Shena Villeta. Patuloy din pong kagalingan para kay Perlita Kalinsag. Ang pamangkin po ni William Pierce na nasa ICU ngayon, Panginoon, tulungan niyo rin po siya. Patuloy kagalingan ni Joy Luwalhati. Ganoon po kay Norby Manato. Ganoon din, Panginoon, kay Esther Peñaflor. At sa lahat ng aming mga kaibigan may karamdaman, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo. Sapagat ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Tulungan po ninyo, Panginoon, at patuloy na maranasan ang inyong pagkalinga sa ayon sa inyong banal na kalooban. At muli kami nagtatalaga ng aming buhay sa inyo, Panginoon, at patuloy na aming ipinasasakop sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa AWR, no, tayo po ay magpapaalam sapagkat magkaroon tayo ng pagbati sa Gospel and Music Ministry page sa YouTube. Sa pangalan po ng ating salita ng buhay sa AWR, ang ating teknisang kapatid na Leo Bolaños at ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D. No, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula ay nais ko pong promote ang ating women's shirt. Ano po, available pa rin po yan dito sa ating tanggapan ng NLPUM. So kung kayo po ay nagnanais ng ating mga t-shirt for women's, ay i-contact nyo lang po kami o pumunta po kayo dito sa ating tanggapan, no, para po kayo po ay maka-order. At sa mga nagnanais naman po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap nitong mga ito, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Mga kaibigan, ano na po ba ang natutunan natin dito sa ating mga naging paksa nitong nakaraan? Ano? I-comment nyo po yan sa ating comment section dito sa Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Ang Biblia ay klarong-klaro nung sinabi nito na a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. So dalawa siya, pwedeng merry heart, pwedeng broken spirit, pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pero magkaiba ang mangyayari. A merry heart ay gamot, ang broken spirit, ang loneliness, ang depression, ang anger, lahat yan ay magbibigay ng karamdaman. So ngayon po, pag-uralan natin ang happiness. No, sa Biblia, meron dong isang napakagandang happiness, ano? Yung sinasabi ng Biblia na pangako ito eh. Ito napakaganda. Sabi dito sa Lamentation 23:22-23, sabi niya, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Sa Tagalog, tingnan natin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas, at ang kanyang awa ay hindi nauubos. Bawat umaga ay bago. Dakila ang iyong katapatan. Alam niyo ba po mga kapatid, mga listeners, mga kaibigan, alam niyo ba po ang pagising natin sa umaga, panibagong kaligayahan? Yung nagmulat ka lang at ikaw ay nagising sa umaga, ikaw ay nabuhay. Hindi ka ba magagalak niyan? Ay, ito po, tingnan niyo. Meron daw pag-aaral, okay? Tinanong yung mga tao, okay, ilan dito bibigyan ng ano? Bibigyan ng pera. O, ilan dito may gusto ng pera? Yung pera ay, sabihin natin, 5 million pesos. Ay, mahirap kitain yung 5 million pesos. Ibibigay yung pera, 5 million. Sino may gusto? So, yung mga tao, nagtaasa ng kamay. 5 million kaya? O, ang laki-laking pera nun. Pero may kapalit. Okay? Ang kapalit, ito na. Ang kapalit ay, kinig kayo, ang kapalit, hindi ka gigising sa umaga. Ay, ano yun? Kapalit ng 5 million, hindi gigising sa umaga. Yung mga tao, nung sinabing may 5 million pesos, tuwang-tuwa. Ang saya-saya nila. Bakit? 5 million nga naman, ibibigay ng isahang bigay. Ang laking pera. Pero nung narinig nila, pero ang kapalit ay, hindi ka gigising sa umaga. Anong pipiliin mo? Siyempre, yung gigising ka sa umaga. Gusto mong mabuhay, gusto mong bumangon, gusto mong maging malakas pagising sa umaga. Subalit ang kapalit, 5 million? Hello? Okay, kahit ito ay mahirap na mahirap, no? Tinanong ko tong question na to eh. Tinanong ko siya sa mga, may grupo kami dating inaalagaan, yung mga in and out sa bilangguan, nakalaya sila. Pero may grupo yan na magkakasama sila. Tsaka sabi niyo, snatcher, yung isa, hold upper, yung iba. Ay, naku, kung ano-anong kaso. In and out nga sa bilangguan, no? In and out sila. At yung iba, 12 times lang na pumasok, lumabas sa bilangguan. Yung iba naman, nanganak na sa bilangguan, lumabas. Nag-anak na naman, lumabas. Ay, naku, talagang napaka-miserabling buhay nitong grupo na to. Ay, tinanong ko sila. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 million. Okay. May libreng 5 millions sa may gusto. Pero may kapalit. Ang kapalit, hindi ka nagigising sa umaga. Alam niyo kung ano? Walang tumanggap. Ayaw nila. Gusto nilang gumising sa umaga. Gusto nilang maging malusog sa umaga. Gusto nilang buhay pa rin sila sa susunod na araw. So again, ito na po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Sabi nga ng Bible, sabi niya, bawat umaga ay bago. Sabi, fresh every morning, new every morning, and great is your faithfulness, O Lord. Ang Diyos ang nagigising sa atin sa umaga. Ang Diyos ang nagbibigay ng hininga sa atin sa kada gising natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa kada umagang tayo'y tatayo at tayo ay mamumuhay ng panibagong buhay, no? Ang Diyos lahat ang nagsusupply niyan. And then this is fresh every morning, new every morning, bago kada umaga. Bago sa kada umaga, and great is your faithfulness, O Lord. Napakaganda ng pangako sa atin. Bawat umaga, bibigyan tayo ng bagong buhay, bagong lakas, bagong ligaya, at bagong katalinuhan kada umaga. Pero alam nyo ganito, may mga tao na gumigising sa umaga, malungkot. O tingnan nyo, tinatanong, ilan ang gusto ng 5 million? Lahat masaya. Gusto ng 5 million. Pero, ganun ka ba kaligaya pag gumigising ka sa umaga? Diba? Nakakahiya sa Panginoon. Kasi yung paggising natin sa umaga, more than 5 million ang halaga niyan. Okay? Yung kadahinga natin, more than millions ang halaga niyan. Hindi mapapantayan ng pera. Pero bakit hindi tayo maligaya? Ba't hindi tayo nagtatatalon sa ligaya? Yung mabigyan ka ng laptop, ang saya-saya mo. Yung mabigyan ka, may nagregalo sa akin ng laptop, ang saya-saya, sobrang ligaya. Yun ang tao eh. Maligaya sa material na bagay. Pero nakakalimutan natin na sa kada bukas ng ating mga mata, kada hiningang hinihinga natin, ang biyaya ng Panginoon, ang kayamanan, okay, ang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera ay nahandiyan. Okay? At again, these are ideas, no? Ito yung mga, hindi lang to, ideas, katotohanan to eh. Ito yung mga katotohanan na hindi natin ninanamnam araw-araw. So again, may mga tao, okay? May mga tao na pagising sa umaga, ay, nag-uumpisa na, nag-i-enumerate na lang lahat ng problema. Pagmulat pa lang ng mata, lahat ng problema nasa isip na. At ang kaisipan nun, hindi nagpapasalamat. Okay? Kaya nga ang sabi, balikan natin yung sinabi ni, sinabi ni Warren Buffett, no? Sabi niya, 3 rules daw, okay? Okay, rule of 3, okay? Pagka merong hindi umayos, o kumbaga sumablay o kaya nagfail ka sa bagay na yan, pagka ang situation ay hindi maganda, okay? So you have to identify 3 positive aspects and resources na still available sa iyo. Babalikan mo o iisipin mo yung mga 3 possible things pa na pwede mong gawin o kaya 3 possible resources na available para sa iyo. Okay, halimbawa sabihin natin, traffic sa EDSA. Okay? Ano ba to? Traffic sa EDSA, hindi maayos, 'di ba? Problema. Lalong-lalo pa kung meron kang hinahabol na appointment. Sasabihin mo, good thing that. Okay, ito 'yung sinasabi ni Buffett, no? Kadugtong na ay good thing that. Okay? Itong good thing that, no? Mabuti na lang traffic, mabuti na lang safe ako dito sa loob ng taxi. Okay? Good thing that. Okay? Traffic, mabuti na lang ay natawagan ko yung aking ka-appointment. Okay? Okay. Traffic sa EDSA, mabuti na lang. Nagre-relax ako dito sa loob ng kotse. So again, tatlong bagay. Halimbawa naman, hindi ka naman naghahabol na pauwi ka na, no? Na-traffic ka na naman sa EDSA. Ay, traffic sa EDSA. Pero wait, mabuti na lang. Good thing that I can rest before coming home. Nakakapagpahinga ako bago ako makauwi sa bahay kasi pagdating ko sa bahay, ako'y magtatrabaho. Ako'y maglilinis pa ng bahay. At least ngayon nakakapag-rest ako at traffic. Good thing that, okay? Good thing that na ngayon nasa taxi ako, at least malapit nang dumating sa bahay at hindi naman ako aabuti ng alas 12 ng gabi. Good thing that, mabuti na lang, no? At ako ay meron ditong pwede pang gawin habang ako'y nasa traffic, nasa gitna ng traffic. Ay, mabuti na lang, kaya kong kausapin ang aking kailangan pang kausapin. O, natawagan kong anak ko. Ay, nakamusta ko ang aking kamag-ana. So, ito yung mga bagay na pwede nating gawin na magbibigay ng ibsan sa atin na hindi lang tayo nakafocus sa negative situation. Okay? Hindi lang tayo nakafocus sa sitwasyon na hindi maayos. Okay, tingnan nyo siya. Ay nako, bumabagyo. Mabuti na lang. May payong ako. Okay? At mabuti na lang. Naka-boots ako. O, naka-rubber shoes ako. O, naka-rubber yung, yung sapatos ko. Hindi nababasa. Ay, mabuti na lang. Ang baha ay ganyan lang kaliit. Hindi gatsyan. Hindi kasing taas ng tiyan ko. Buti na lang hanggang sakong lang. Okay? So, nakita nyo yon. Ay, mabuti na lang. Mabuti na lang. At talagang fresh ang hangin sa buong Metro Manila kasi bumabagyo. So again, ito yung mga bagay-bagay na kailangan nating isa-isahin para tayo ay mapalitan. Mapapalitan yung focus mo eh. Diba sabi nga nila, kung ano yung nakafocus, yun ang magmamagnify sa buhay natin. Kung ano yung tinitingnan mo, kung ano yung parati mong paulit-ulit sa brain mo na iniisip mo, iyan ang magsisiklab sa buhay mo. Kaya kung galit, kung inis,

0: Iba yung lens mo na ngayon, mag-iiba na ang pananaw mo sa buhay. Yung perception na araw-araw mo siyang nababago, araw-araw mo siyang na-experience, araw-araw mo siyang nabibigyang pagpapasalamat, nag-iiba yung buhay mo. Yung neural pathway natin sa brain, nagdudugtong-dugtong yan. Yung minsan, hindi tayo sanay magpasalamat. Ay, magpapasalamat ako ngayon kasi nagbago ang aking kaisipan. Nagkaroon ako ng bagong pananaw. Yung pagpapasalamat mo, magdudugtong-dugtong ang neural pathway mo. At pag nagdugtong-dugtong yan sa maayos, magiging panibagong buhay ang iyong ma-experience. So, sabi nga, ang galing ano, new every morning, great is your faithfulness. Lalo pa, bago na nga kada umaga, pero babalikan mo, ang bait ng Panginoon. Okay, napakabuti ang kanyang faithfulness sa akin. Hindi nagbabago, hindi nagsasawa, hindi nagwawakas. At yan ang patuloy natin gagawin na neural pathway sa brain natin. Kaya kahit sa gitna ng traffic, sa gitna ng bagyo, ano pa, sa gitna ng minsan may karamdaman, sa gitna ng kulang ang financial ano mo, support mo, wala kang financial budget, kahit na sa gitna ng hindi maayos na relationship, kahit sa gitna ng hindi stable na hanap buhay, kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon at ikaw ay nag-aaral, ang suporta ay kulang, kahit na sa gitna ng hindi maayos, mabuti na lang. Good thing that each morning is new, bago kada umaga, nagbibigay ang Diyos ng hininga, bago kada umaga, fresh every morning, new every morning, magiging bago ang aking kaisipan, fresh every morning kasi napakabuti ng Panginoon sa akin. Napaka-faithful and great is His faithfulness to all of us. So sana, pagising natin bukas, okay? Hindi na katulad sa pagising natin kaninang umaga. Kung tayo ay hindi ganong kaligaya, hindi kagalak, hindi talaga ka-excited sa pagising kaninang umaga, ha? Sana hingin natin ang lakas ng Panginoon, ang ligaya ng Panginoon. Hingin natin ang kaalaman, no? At gawin nating neural pathway to sa brain natin na bukas, gigising tayong napakaligaya kasi great is your faithfulness. New every morning. So susunod na araw na naman, ganun na naman, ha? Kasi hindi nagiging neural pathway kung hindi mo uulitin. Hindi siya nagiging neural pathway at hindi siya magiging lifestyle at hindi siya magiging habit kung isang beses mo lang siya gagawin. Gagawin mo bukas ng umaga, gagawin mo na naman sa susunod na araw, at sa susunod na araw, Lord, thank you for this fresh day. Great is your faithfulness. Napakabuti mo. Napakaganda ng umaga. Bumangon ako, buhay ako, at meron akong lakas para sa panibagong umaga. So may God bless you all, ha? Sana po ito'y patuloy nating gawin, no? Dahil pag patuloy at patuloy nating gawin, ito po ang pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan. So God bless po, sana tayong lahat ay lumigaya at tayong lahat ay pagpalain, no? Maranasan natin ang mas malalim pang ibig sabihin ng kaligayahan. At itong kaligayahan na to ay the joy of the Lord is my strength. Fresh every morning kasi faithful talaga siya sa atin. So God bless po.
1: Maraming maraming salamat po, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic this morning. At talaga namang ang gusto natin dito sa Tinig ng Pag-asa ay may apply po natin sa ating mga personal na buhay ang ating mga natututunan. Kung kayo po ay may mga katanungan o may nais po kayong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin na tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Noah, a Successful Father. Paano natin masasabi na matagumpay ang isang ama? Sa panahon po natin, maaaring masukat ito sa magandang trabaho, malaking bahay, sapat na pera, o magandang kinabukasan na naibigay sa mga anak. Ngunit may mas mataas na sukatan ang Biblia. Si Noe po o si Noah ay namuhay sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan. Ang mundo sa kanyang paligid ay puno ng kasamaan, ngunit nanatili siyang tapat sa Diyos. At nang dumating ang baha, hindi lamang si Noe ang pumasok sa arko. Kasama niya ang kanyang asawa, mga anak at magulang. Maaring hindi po niya naligtas ang buong mundo sa kanyang pangangaral, ngunit sa tulong at biyaya ng Diyos, ang kanyang buong sambahayan ay nasa loob ng arko. Ito po ang isang napakahalagang larawan ng tagumpay bilang ama. Ang isang ama ay hindi lamang naghahanda ng magandang buhay para sa kanyang mga anak, inaakay niya silang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Kaya naman po, sa pagtalakay po dito sa paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Henesis, ang unang aklat sa banal na kasulatan. Kaibigan, kailan at papaano nating sasabihin na ang isang ama ay isang matagumpay na ama? Marami sa ating mga ama ngayon, sila ba'y matagumpay? Sila ba ay sinusunod ng kanilang mga anak? Nakikita ba sa kanila ang karakter ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Na kapag ka sila'y nangusap, ang mga anak ay nakikinig at nakikita ang mabuting halimbawa ng kanilang mga anak sa kanya. Kaibigan, isa sa karakter sa Biblia, particular sa aklat ng Henesis na nagbibigay ng isang isipan na ang amang ito ay isang matagumpay na ama. Ang kanyang pangalan ay si Noe at galing tayong lahat sa lahi ni Noe. Yung kanyang pananampalataya ay naisalin sa kanyang mga anak at mga manugang at maging sa kanyang asawa. Kaibigan, tinawag siyang preacher of righteousness, tagapangaral ng katwiran. Kumbaga sa ating panahon ngayon, tawagin natin siyang isang pastor, isang pare. Subalit kaibigan, masasabi natin ang lalaking ito na lingkod ng Diyos ay matagumpay na isang ama. Bakit ko sinabi na siya ay isang matagumpay? Ang Diyos ay binigyan siya ng panahon na mangaral sa loob ng 120 years. Subalit kaibigan, sa kanya ngayong pangangaral, ilan lang ang mga tumugon, tumanggap sa kanyang aral at tinanggap ang pabalita ng Diyos, kaibigan. Tangi lamang ang kanyang mga anak, mga manugang, at gayon din ang kanyang asawa. Kaya nga, kumbaga sa isang ama, siya ay isang matagumpay. O kung sabihin natin isang preacher, kung ating pinag-uusapan yung dami ng mga taong tumatanggap sa Diyos na kanyang pinapangaral, maaaring sabihin natin siya ay hindi matagumpay. Sapagkat karamihan ngayon sa mga preacher, ang binibilang nila ilan ba yung mga tumanggap sa aral na dala niya at sila ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Gayunpaman, kaibigan, ang lalaking ito, masabi natin siya ay isang matagumpay, successful na ama. Nabuhay sila, kaibigan, kasama ng kanyang pamilya ayon sa ating Biblia sa aklat ng Henesis Kapitulo 6, Versikulo 5 ang ganito. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ang sabi sa English, even the thoughts of their hearts, sa mga tuwid, araw at gabi kung sila'y magnanakaw, ang marami sa mga tao noon, kanila ngayong pinag-iisipan at maging sa panaginip, papaano sila makapandaya, mga pagnakaw laban sa kalang kapwa, o kaya naman kung gusto niyang pumatay, papaano siya papatay na hindi masabing nakikita ng maraming mga tao? Marami sa mga pumapatay sa panahon na ito ay unsolved ang krimen na kanilang ginawa sapagkat hindi matukoy kung sino ang pumatay. Kaya ang sabi sa atin, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao banal, mabuti, sa larawan ng Diyos. Subalit ang sabi ng ating Biblia, nakita ng Panginoon siyang nakakaalam. Nakikita niya ang laman ng ating mga puso, ang sabi, napakasama ng tao. Kaibigan, yung kasamaan ngayon ng tao ay laganap. Pumunta ka sa mga maraming mga lansangan, maraming sa mga tao kung minsan napagtripan lang ay pinapatay o kaya nakatingin ng hindi ayon sa kanyang gusto, papatay siya. Ganyan ang ating kinabubuhay ngayon. Ang ating mga lansangan ay hindi ligtas. Bakit? Naglipa na ang maraming krimen. Hindi lamang yung mga professional na mga kriminal ang gumagawa ng krimen, kundi pa naman yung iba, yung nagpapatupad ng batas, ang pinanggagalingan ng sinasabing krimen. Ano pa ang sabi ng ating Biblia, kaibigan? Ang panahon na kanilang kinabubuhay ay punong-puno ng corruption. Ngayon, nakikita ba sa ating paligid ngayon yung corruption, kaibigan? Ano pa? Yung violence. Nakikita ba sa ating paligid ngayon yung sinasabing violence o yung laganap ngayon yung hindi maganda at hindi kanais-nais na sitwasyon? Ang sabi sa ating Biblia, dito sa Kapitulo 6, versikulo 11, ganito ang sabi ng ating Biblia. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Napuno. Kaibigan, meron ba ngayon sa ating panahon na hindi nakikita at nilarawan ng ating Biblia sa panahon ni Noe? Papaano si Noe ay naging matagumpay na ama sa kanyang kapanahunan? Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Una, Noah walked with God. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Anong sinasabi ng ating Biblia? Gusto kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6 hanggang 9. Ganito ang ating mababasa. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. 7. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop at mga gumagapang at mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe na nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Look at that, kaibigan, nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos si Noe. Ito ang sabi ay lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Ang nagsabi na si Noe ay matuwid, walang iba kundi ang Diyos. At walang kapintasan noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, ano ba yung mga ingredients, yung mga sangkap sa kanyang kaligtasan? Una, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa kanyang buhay. Kaya nga, nung una pa, ang banal na Espiritu ay nandyan na, gumagawa siya upang ang tao ay sabihin natin gagawa ayon sa kalooban ng Diyos, siyang nagpapaalala, Siya ngayon ang prime mover upang tayo ay gagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa 6:3 ay ganito, "At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Sa loob ng 120 taon, si Noe ay nangaral. Kasama ni Noe ang kapangyarihan ng banal na espiritu, sapagkat sinasabi sa atin, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao. Kaya sa panahon na si Noe ay nangangaral, nandiyan ang gawain ng banal na espiritu. Kaya kaibigan, maging sa Old Testament, pinapatunayan, bagamat walang salitang Trinity sa Biblia, pero merong Ama, merong Anak, at merong banal na espiritu. At ang sabi ng Biblia, sa aklat ng 1 Juan, ang tatlong ito ay iisa o nagpapatotoo sa kaputian ng ating Diyos. Kaibigan, ang banal na espiritu ay gumawa sa buhay ni Noe at maging sa kanyang pangangaral. Ang pangalawa, kanyang hinanap ang Diyos. Kaibigan, sa ating paggising sa umaga o bago tayo matulog, ating bang inahanap ang Diyos? Ating bang sinasaliksik ang banal na kasulatan? Kapag ka ating binabasa ang Biblia, inaayaan natin na ang Diyos ay mangusap sa atin, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos, kaibigan. Kaya ang sabi sa versikulo 8 ng wika ng ating Biblia, "Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos." Nanupat ang lalaking ito ay lumakad siyang kasama ng Diyos. Mamaya ating bigyan ng pansin yon. At ang sabi pa, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, sa araw-araw, lumalakad siyang kasama ng Diyos. Wala siyang alinglangan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nanupat siya ay tumugon sa biyaya ng Diyos. Nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Nakita niya ang Diyos ay pag-ibig. Nakita niya ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin, mapagmahal. Kaya nga tumugon siya sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. At merong binabanggit ang ating Biblia. Sa Hebreo 11, versikulo 7, itong aklat ng Hebreo kapitulo 11, binabanggit dito yung mga champion sa pananampalataya. Ang wika sa 11:7, "Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos na babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita at pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya." Siya'y nanampalataya sa Diyos. Inahanap niya ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ating bang inahanap ang kalooban ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi pa naman sa salita ng ating Panginoon. Ganito ang lalaki na sinasabi ng Biblia, lumakad siyang kasama ng Diyos, kaibigan, hinanap niya ang kalooban ng Diyos, at anuman ang sabihin ng Diyos, by faith, siya'y naniniwala. Ang sabi, hindi pa nakita. Sinong maniniwala na magkakaroon ng ulan? Sinong maniniwala na ang daigdig na ito ay palulubugin ng ating Diyos? Subalit, by faith, kaibigan, tinanggap niya ang salita ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, Noah witness to others. Si Noe ay naging saksi para sa iba. Ulitin kong banggitin at basahin ang aklat ng Hebreo sa mga champion ng pananampalataya, 11:7. "Sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Marahil sa kanyang paggawa ng daong, yung mga tao ay nagdaraan nag-iisyoso. Katulad sa kapag sa superhighway, nagkaroon ng aksidente ang bawat nagmamaneho sa daan, tinitingnan ang resulta ng sinasabing aksidente. So ngayon, ang mga tao, sa kanila ngayong paglalakad at nakikita yung itinatayong daong, maaring sabihin ng mga taong ito, ito namang lalaking ito ay siraulo. Sino bang maniniwala magkakaroon ng baha? Sino bang maniniwala na sabihin natin na ang Diyos ay merong babala? By faith, kaibigan. Kaya nga, ang lalaking ito, siya'y tumugon by faith sa sinasabi ng ating Panginoon. At noong sinuwi ay pumasok na sa daong, kaibigan, kung ating istorya, at nakita ng mga tao na yung mga hayop, yung mga malilinis na mga hayop ay tig-pito-pito at yung mga hindi malinis ay tig-dala-dalawa, maging ang mga ibon, ganun din, yung mga malinis ay tig-pito-pito at ang hindi malinis ay tig-dala-dalawa. Kaibigan, sinasabi natin na yung mga pagong ay mabagal, pero ako'y naniniwala meron pa rin mas mabagal na nakapasok sapagkat hanggang ngayon ay meron pong nabubuhay. Ito yung suso, yung mga suso ay nakapasok din. Kaya nga kaibigan, sasabihin ng mga tao, ano ba itong mga hayop na ito, bakit sila'y pumapasok? At pagkatapos nung pinapasok na ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya, at hindi pa umulan sapagkat nagdaan pa ang isang linggo bago umulan. Maring sabihin ay kinukutya, tinutuya si Noe. Maring sabihin, Noe, ayos ka ba dyan? Andyan ba yung sinasabi mong merong ulan, merong darating na baha? Wala naman. Pero kaibigan, si Noe ay naniwala sa ating panahon ngayon. At yung si Noe, masabi nating successful na ama, nangaral sa iba, pero hindi niya kinalimutan ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga manugang, at nagpakita siya ng mabuting halimbawa. Yung kanyang sinasabi ay nakikita sa kanyang buhay. Kaibigan, merong kasabihan sa English ay ganito, I would rather see a sermon than to hear one. Nang ibig sabihin, kung ano ang nakikita sa atin, ito ay ginagaya lalo na ng ating mga anak. Kung nakikita sa atin ay maka-Diyos, gagayain ng ating mga anak, mabubuhay silang maka-Diyos, kaibigan. At ang kanyang mga kapitbahay, marahil walang nagsabi na ang taong ito ay isang masamang tao. The only thing na tinutuya siya sapagkat wala pang bahanga nung panahon na yon. Pero walang naiulat na may mga taong nagsasabing masamang tao ito. Pero ang sabi nga ng Biblia, siya'y lumakad na matuwid. Matuwid siya sa harapan ng ating Panginoon. At meron pang sinasabi sa 2 Pedro 2:5 ang ganito. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Tinawag siyang preacher of righteousness. Bagamat nabubuhay siya sa paligid ng mga tao ay masama, hindi maganda ang kanyang impluensya. Marahil sinasabi niya sa kanyang mga anak, pagka kayo ay lalabas, huwag kayong magpakita ng masamang ugali. Magpakita kayong mabuting ugali sa ating kapwa-tao. Nanupat makikita sa atin kung ano yung ating pinapaniwalaan. Hindi katulad ng isang nangunguna sa simbahan, ang sabi niya, do what I say but don't do what I do. Ang sabi niya, gawin ninyo ang aking sinasabi pero huwag ninyong gawin ang aking ginagawa. Kaibigan, mas malaking impluensya yung ating ginagawa kung ito ay mabuti o masama. Kaya nga, ang lalaking ito, lumakad siyang kasama ng Panginoon. Yung kanyang sinasabi ay nakikita sa kanyang ugali. Walang maipinta sa kanya. Katunayan, sinasabi ng ating Biblia, ang wika sa 6:9, ito ang mga lahi ni Noe, si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Ang nagsabi nito ang Diyos. Ang Diyos na nakakaalam ng laman ng ating mga puso ang nagsabi ang lalaking ito ay walang kapintasan. Kaibigan, kung ako ay makikita ng aking mga kapitbahay, ako ba'y masamang kapitbahay? Ako ba'y mabuting kapitbahay? Pagka alam nilang ako ay isang pastor, ano ang nakikita sa akin? Nawa, kung ano ang ating sinasabi, nakikita sa ating kilos, hindi magaslaw, hindi magaspang, kundi may reflection ang ating sinasabi sa ating ngayong kinikilos. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Noah won his family. Ano yung una? Sa akin nabanggit kanina? Noah walked with God. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang pangalawa, Noah witnessed to others. Si Noe ay naging saksi para sa iba. At yung pangatlo, Noah won his family. Si Noe ay kanyang naikayat ang kanyang pamilya. Hindi katulad, kaibigan, yung ulat sa ating Biblia. Nang sabi sa ating Biblia, si Samuel ay naging propeta ng Diyos. Pero ano ang naging ugali na ipinakita ng kanyang mga anak? Gayon din si Eli, na isang sasardote nung kanyang kapanahunan. At pinatay ng Diyos ang kanyang mga anak sapagkat hindi gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanilang gawang masama ay nakikita sa kanilang buhay. Kaya nga, may mga preacher kung minsan, mabuti ang sinasabi, pero ano ang ugali ng kanyang mga anak? Ang sabi ng ating Biblia, 7:1 at 7 ang wika ng Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. At ang sabi pa ng ating Biblia, 7, at sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Look at that, kaibigan. Tingnan natin. Ang sabi, nung sinabi ng Diyos kay Noe, Noe, sumakay ka na. Sumunod ba ang kanyang asawa? Sumunod. Sumunod ba ang kanyang mga anak? Sumunod. Sumunod ba yung kanyang mga manugang? Sumunod. Kaibigan, ang isang ama na matagumpay at merong isang salita, nakikita sa kanyang buhay ang ugali ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Walang question, ang kanyang pamilya ay sumunod. Kaibigan, kumusta tayo? Yung mga ama ng mga tahanan. Isang bata na galing sa school, ang tinanong ang kanyang ina. Ang sabi, Nanay, sabi po ng aming teacher, kayo daw po ang ilaw ng tahanan. Eh si tatay, ano naman? Ang sagot ng inay ganito, tagapundi. Sa mga tuwid, kung ang nanay ay ilaw ng tahanan, ang kanyang nakita ngayon sa kanyang asawa, tagapundi. Hindi yung katulad ni Noe, kaibigan. Walang maipintas maging ang Diyos. Walang maipintas sa kanya. Yung laman ng kanyang puso, alam lang Diyos, pero ang Diyos walang maipintas sa kanya. Kaibigan, sa panahon ngayon, lumalakad tayo na napakadilim na ng panahon. Maraming mga krimen, maraming mga naglipana ang mga magnanakaw, ang mga pumapatay naglipana sa ating ngayon society. Kumusta naman tayo? Marami sa mga tao ngayon ang gumagawa ng masama. Yung sinasabing manggagancho, maging yung mga kuminsan, yung ibang mga tagatupad ng batas ay hindi sumusunod. Kaibigan, sa panahon na ito na ating kinabubuhay, nakikita ba sa atin si Kristo sa ating pamumuhay? Nakikita ba ang Diyos sa buhay ko, sa aking pagkasalita, nakikita ba ang Diyos? Nawa, ang lahat ng mga ama na merong pananampalataya sa Diyos, katulad din we, lumakad ng matuwid at makakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos 11, Kapitulo 25 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabulot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, kailangan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. At humingi po kami ng tawad sa lahat ng nagawa naming pagkakasala sa inyong banal na harapan. Makita nawa sa amin ng mga ama ng mga tahanan ang karakter ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Katulad ni Noe na lumakad na kasama ng aming Panginoon at siya ay lumakad na matuwid sa harapan ng aming Diyos at sa harapan ng maraming mga tao. Pagpalain dakilan Diyos ang bawat sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming bansa. Ang mga namumuno sa aming bansa, inyo po silang gabayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano po ba ang pinakamagandang tagumpay na maaaring hangarin ng isang ama? Hindi lamang po ang makapagsabi na pagtapos ko ang aking mga anak o nabigyan ko sila ng bahay at magandang buhay. Mahalaga ang mga yon, mga kaibigan. Ngunit may mas dakilang hangarin. Panginoon, ginawa ko ang aking makakaya upang akayin ang aking pamilya sa iyo. Sinawe po ay namuhay sa masamang panahon, ngunit hindi niya hinayaang ang kasamaan ng kanyang henerasyon ang magtakda ng direksyon ng kanyang tahanan. Lumakad po siya kasama ng Diyos, naniwala sa kanyang salita, sumunod sa kanyang utos, nagtayo ng arko, at nang dumating ang baha, kasama niya sa loob ang kanyang pamilya. Ang sabi nga po sa Hebreo 11 verse 7, "By faith, Noah prepared an ark for the saving of his household." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, tayo ay nagagalak at nagpapasalamat. Natutuwa tayo sapagkat tayo muli ay inakay ng Panginoon sa umagang ito para umupo sa atin pong morning mana, umupo kasama ng atin pong Panginoon. Sapagkat ngayon pong umaga ay meron pong panibagong pag-asa, panibagong laan ng langit, provision na kanyang inihanda upang atin pong tanggapin sama-sama. Bago po tayo magsimula, ay nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po, napakabuti po ninyo sa araw na ito, sapagkat ang inyong pag-ibig ay sagana patuloy sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming inaakay sa isang karanasan na lalong magpapalapit ng amin pong sarili sa inyo. Ngayon, kami ay nakaupo muli sa inyong paanan. Panginoon, tulungan po ninyo kaming mabuksan ang amin pong mga puso upang tanggapin ang provision ng langit na inyo pong inilaan sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay ating tatalakayin ang panibago na ang pamagat ay ang pure and undefiled religion. Ano ho? Na ito ay masusumpungan sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Pahintulutan po ninyong basahin ng inyong lingkod. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and the religion is worthless. Verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So narito ho binabanggit ng Santiago ang tunay, dalisay at anho, walang pagkakamali na anho, na reliyon. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga ay, anong klaseng reliyon meron ka kaibigan? Anong klaseng reliyon meron ka kapatid? Ako, anong klaseng reliyon meron ako? Ito ba ay katulad ng spare tire na ginagamit lamang po natin sa panahon ng emergency? Ito ho ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling ma-upset at kinakailangan itulak? O ito ba ay katulad ng isang bus na kung saan gusto natin puntahan ay doon tayo sumasakay? Kaibigan, mga minamahal ko pong mga kaibigan, dyan lamang po kayo sapagkat sa atin pong pag-aaral ay maintindihan po natin, opo, ikaw at ako, kung ano ang ating katatayuan sa mata ng Panginoon, kung anong uri o klase ng reliyon meron tayo. Spare tire ba na tayo ay pumupunta lamang sa simbahan o di kaya sa kapilya sa panahon ng emergency, katulad ng crisis, pandemic, o di kaya ating birthday? O tayo ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling masaktan, manghina, magdamdam, kinakailangan tayong itulak, ipush para lamang tayo ay gumalaw at makisangkot? O yung katulad ba tayo ng isang bus na sinasakyan lang natin kung ano ang gusto natin? Ano ho, kung saan natin gustong pumunta, sasakay lang tayo. Ito ho ang ating pagsasaluhan ngayon pong umaga. Anong klaseng reliyon ang meron ikaw at ako? Alalahanin po natin, walang saysay ang atin pong reliyon maliban na atin pong ma-please o di kaya maluwalhati ang Panginoong Diyos sa atin pong pagsamba, sa atin pong buhay, sa atin pong pagiging kaanib ng iglesia. Sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 27 ay nariyan po ang definition kung ano ang nilalaman ng tunay na reliyon. Ang sabi po dyan, ayan ho, the pure, undefiled religion before God.
Para lubos po natin matiyak kung ang atin pong reliyon ay kaaya-aya sa Panginoon, atin pong tignan kung ano ang katangian ng tinatawag na pure and undefiled religion. Una, the pure and undefiled religion must be what? Number one, please take note of this, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga. A practicing religion. Ano ho? A practicing religion. Kumusta ang iyong reliyon, mga kapatid? Ikaw ba bilang kaanib ng iglesia? Ikaw ba na sinasabi mong merong reliyon? Iprinapractice mo ba sa iyong buhay? The way you speak, the way you conduct yourselves with other people, the way you treat fellow members in the church, your office mates, yung ating kasama sa hanap buhay, yung atin pong mga kapitbahay, are we practicing a religion? Kapag sinabing practicing religion, it involves doing something on our part. Ibig sabihin ay, meron tayong dapat na ano ho, gampanan na tungkulin. Napakaliwanag. Ano daw po yun? Sang-ayon po sa ating binasa kanina, sa talatang 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows. Sa ibang salin po, mga kapatid, ang sabi po doon ay to visit the orphans and widows. So, ibig sabihin ay kung sinasabi natin na tayo na merong reliyon ay atin pong iprinapractice ang ating reliyon, sana'y nakikita sa atin na meron tayong panahon na dumadalaw sa mga, ang sabi po dito'y, sa mga ulila at ganun din po sa mga balo, ganun din po sa mga nangangailangan para tayo ay magbigay sa kanila ng blessing, ng tulong, o di kaya ay pagpapalakas sa kanilang mga kalooban. Napakaliwanag, minabanggit po diyan. Pansinin po ninyo, kahapon ay atin pong napag-aralan, nang sabi po dito yan ho, wag lang sana tayong maging tagapakinig ng salita, bagkus tayo ay ano ho, kinakikitaan na isang buhay ayon sa salita. Nabubuhay tayo ayon sa salita. We walk as we talk. Kung ano ang lumalabas sa atin pong bibig ay nakikita sa atin pong buhay. We should not be hearers only, but be doers of the word. Yan po ay napakaliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Mateo, 7 talatang 21, babasahin ko po ito sa inyo sapagkat napakaliwanag na binabanggit ng Panginoon sa kung ano ang pakay ng Diyos sa isang taong katulad mo at katulad ko na Kristiyano, daladala natin ang pangalan ng Panginoon, tayo nakaanib ng iglesia, tayo na naniniwala na tayo ang iglesyang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Listen what the Lord says, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is what? In heaven. So hindi ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ayan ho, maliligtas, kundi sila na gumaganap, gumagampan. Sila yung mga kaanib ng iglesia na kanilang prinapractice ang diwa at espiritu ng tunay at dalisay na reliyon, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat ito ang katuruan ng ating Panginoon. Ito ang liwanag na atin pong masusumpungan sa aklat ng Biblia. Hindi lamang tayo, ano ho? If we are not doers, pansinin po ninyo mga kapatid, kapag hindi nakikita sa atin ang practicing Christian, we are practicing a religion, ang sabi po ng talatang 22, we are deceiving ourselves. Hindi napapadaya ang Diyos. Hindi rin napapadaya si Satanas.
Ang sabi po dito'y ang nadadaya ay ang aking sarili, ang iyong sarili. Kaibigan, kapatid, kapag tayo bilang kaanib ng iglesia ay hindi nakakakitaan ng Espiritu ng langit o di kaya yung diwa, katuruan ng Panginoon na dapat ay makita sa atin pong buhay. Hindi lamang natin dinadaya ang ating mga sarili. Dinadaya din natin ang ating mga anak. Dinadaya din natin ang ating pong kapwa-tao. Pero ang kaaway, si ang Diyos, hindi po natin sila kayang dayain. Kaya nga't kaibigan, maaring ikaw at ako, matagal na tayong kaanib sa isang pananampalataya. Baka ikaw naman at ako ay dinadaya natin ang ating sarili, ang miyembro ng ating pamilya, dahil hindi makatotohanan ang ating pong buhay, hindi nahayag sa ating salita, hindi nakikita sa ating pong buhay, sa ating pagtrato sa ating kapwa-tao, sa ating mga kapatid sa iglesia, na tayo ay talagang tunay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit na nakikita sa atin that we are practicing the pure and undefiled religion, which is the Spirit of Heaven, mga minamahal kong mga kapatid. So having said that, a practicing religion na ito ho ay napakahalaga, mga kapatid. Well, of course, idiniin din po ng sulat ni Santiago yung pananampalatayang gumagawa. Ano ho? Ano yung pananampalatayang gumagawa? Ang sabi po diyan, ang isang reliyon na hindi prinapraktis ang diwa at espiritu ng Biblia o ng katotohanan, ibig sabihin ay ang kanyang reliyon ay ano ho, ay patay. So, ang isang pure and undefiled religion, one, must be what? A practicing religion. Two, it must be what? A practical religion. Iba yung practicing, iba naman yung practical religion. Ano ang ibig sabihin? Alalahanin po ninyo, hindi lang dahilan na tayo ay kaanib ng iglesia ay tayo ay dadalo lamang sa atin pong simbahan, sa atin pong iglesia. Hindi po yun ang binubuo ng ating pananampalataya. Ang atin pong pagdalo, hindi lang ito ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ayan ho, maliban na tayo ay dumadalo, gusto niyang i-extend ang ating pagsamba sa kung papaano tayo dumadalaw, kung papaano tayo tumutugon at kung papaano natin pinupuntahan at iniuunat ang ating kamay ng pag-ibig, pagtulong, pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. Ang practical religion, mga kapatid, ay ano ho? Atin pong inuunat ang ating mga kamay sa mga taong higit na nangangailangan. Iniuunat natin na ito po'y kapahayagan ng atin pong paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa atin pong kapwa-tao. Sa Bagong Tipan ay idiniin po dyan hindi lamang ang paggawa ng mabuti, mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 10, ang sabi po ni Pablo, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of what? To the family of God." So, ibig sabihin, mga kapatid, ayan ho, hindi lang pagdalo, kundi pagtulong. Bawat pagkakataon, opportunity, ay atin pong ano ho, samantalahin na ating inuunat ang ating pong puso, ang ating kamay, ang ating mga paa sa pagdalaw at pagtugon sa pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na ang kaanib ng ating pong iglesia. Sang-ayon po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, "Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices to God is pleased." Kita po ninyo, hindi lamang pala ang pagtugon, pagtulong, pagministeryo ay sa mga kaanib ng iglesia,
even extending beyond the walls of our church building, my dear friends. Pagtulong, pakikisangkot, pakikibahagi sa mga pangangailangan ng ibang mga tao. Sa aklat po ng 1 John chapter 3 verses 17 and 18, ang sabi po ay ganito, "If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person?" Katanungan, ano ho? Kung totoong meron tayong reliyon, tayo na merong inaangkin, o di kaya tinatangkilik na kaunti sa atin pong buhay, subalit kung ang isang taong nangangailangan, kapatid, sa atin pong iglesia o kapitbahay, but we are never extending any help to them, o ang sabi, paano natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Dear children, listen to the appeal of John. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Oh, purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag atin pong inapply ang salita ng Diyos sa pagpapakita ng kabaitan, kabutihan, kahabagan sa mga mahihirap at nangangailangan, ibig sabihin ay ano ho, yung ating mga pangangaral ay totoo, yung ating mga katuruan ay totoo, yung ating pag-aaral ng Biblia ay totoo. Subalit kung hindi po natin ini-apply ang diwa at espiritu ng Biblia, ang atin pong pangangaral, ang atin pong pagdalo, ang atin pong mga katuruan, ang atin pong pag-aaral ng Biblia ay wala pong kabuluhan, mga kapatid. Ano ho? Kaya nga't yan ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Sana sa umagang ito ay atin pong natanggap, ano ho, ang mga paalala sa bawat isa sa atin, opo, sa bawat kaanib ng iglesia. Tayo na inilagay ng Panginoon sa sanlibutan. Tayo ng iglesia, ang sabi ni Sister White ay ano ho, repository of God's grace, ahensya na kung saan gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahunan para sa kaligtasan ng tao. Sana ay makita sa atin, mga kapatid, na totoo at makatotohanan ang diwa at espiritu ng Biblia sa puso at buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Muli kaming nakatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa langit sa umagang ito. Panginoon,

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampante ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakamong message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.